Fanatanjahantena tiako ihany koa aloko tany tsy misaka ihany amin'ny serinkara koa ireo ankorokahatro io e la 87 00 51 333 tlhoko makay le io. Afanelako ino ke mamany loko a tiva leswaku vava le ntirhweni ngi hi loko murhangelo wakwe kutani nga varhambi wa xisati a zamazama ndlela ya ku va le ku va ni matlangela ya ku biha. A nga ku yini bava laha kaya loko a tiva swaku mamani le ntirhweni a murhangeli wakwe kutani nga chef wa rhambu ra xinuna a zamazama ndlela ya ku mu hambukisa ka ndyangu lowu va zamaka ku ya ka wona. A fanela ku yi khomisa ku yini mhaka leyi? A fanela ku yi fambisa ku yini? Ku yi vula hambe ke mpela ni ku yi xuxa. 87 00 51 333.

0: Era muito que seria um foqueno que encarga nas 2 a 4 minutos. Um ser um foqueno, é óio? Óio, um ser um foqueno? Nga kwa hii tuwete mkili mungisiro ina kutsembeka. Mbila shuka hii ta TV sa kwa nchayo 870051333. Mungisiro nga mfukeni, hoyo hoyo.
1: Boshie.
0: Ilo so aman ke?
1: Sinda lo drik sinshukana.
0: Ay mkume, mkume kwati?
1: Sinda lo drik sinshukana ndindiza
0: shukuku. Ndindiza. Ripele nja ndindiza?
1: Makale ya tokala.
0: Hakunene.
1: Ya makale ya tokala lo kanga upanga lo mumani. Asuke kaya pala kwa pfuna muntu wa yena. Apfuna de papa ila kaya. Ashingo siphathi pali sami sa kupa lo mushenga nga ta mhlayisa. Mzo sa xiphonda wenzoko. Papa ya fanele la va masuku ka ti mambere manharo. Akhanisana na wo. Ba rigisa ku mpfuna. Se loko a nga kuka koteki, a ni swi tivi va ta nghena van'wana. Ndindiza xigubu.
0: Kani mavo swinene a hi lungulokka vusiku lebyi va hi hlahlakele nhloko. Hi ta kuma leswi kumekaka laha ya makarhi laya.
1: Ku ri nga kusikiri a ku nghena. Navela ku munhu navela lisimu la nhlongo lun'wana na lun'wana
0: kani mama
1: ndzi ndzi za xigubu
0: inkomu
1: next virus

0: Atlai que é ali 8700533. Ele mungu sere mfuken, hoi hoyo.
1: Oh, shit.
0: Kan mambo ilu su aman ke?
1: El día de Andrés de la Mela Marra Queen.
0: Sí, señor, Complex Rogers. Li peranjani ke Marra Queen.
1: Ah, Marra Queen, le pela bien.
0: Kan
1: And
0: mambo,
1: you still go to the
0: eh. Yole.
1: Ya, ingena mate.
0: Alex.
1: Sacarata. Sacarata.
0: Ya.
1: So, mamãe não passou da anterior, a do terreno. Andai com o número da Agora, me vou te atender.
0: Yeah. Uzi komisa ku yini wena le kaya wena bava. Bava anga swi komisa ku yini, nga ikomisa ku yini mhaka le. Anga ithethisa ku yini yena ku va a huma ka mhaka le. Iku o hlometela swa ku leswi ninga swi kumala ka licunga, leswi ninga switwa hi mutirhi kulori wa mamani, leswi ninga switwa hi manyana nga vona swa ku kare. Ingi chef a sungula ku kama kama mamani.
1: And if you intended them per gunta. Lueva maman lue. O sukalanika gutirena son. Asuka gutiren. Lanukunani shifuae.
0: Exatamente.
1: A shifuae and a gangisae.
0: Omu gangisa gangisa sungula kum lanzele. Se baba le kaya ile a isanda mela afanele ku endla yini la
1: Imagine unge support ku sa loko aza jasi mwa kwa ku nomura rena hala lwe wa statu a unge mukoti basa aza zandzana na yene lwe a unge mukoti a ndi roya ne ta va wolowo hambi loko ku hambi na ne ndi tshumule na ne ndi tshumuma yene sempre ta continuar
0: sei ta kuini la kaya la
1: a tu wena lindlela le alaka ku hamba yone kusa unge musindzisi wena la nikayala uta vona swa ku uta hanyisa ku yini na wena everybody unge musindzisi kuti loko u ta musindzisi musindzisi u ta khaluta la kaya
0: kanwa mdana zanome
1: kanwa
0: Ay, lungo lo.

0: Xitumingwana leyo kempela na João Khosa nhlayayo lotisati 005333 ungiseri ungampfukeni hoyohoyo
1: anixiyenaxiyenaxiyena
0: khanimambu hi leswi hamani xana
1: naikwati masinga kaya ka maoriginale
0: eka maoriginale pela njhani ke masingeni
1: za famba
0: khanimambu anaka iyi ke mi tlhatlhisa ku yini ke nhloko leyi
1: a mhaka leyi ndzi ye ngisele khwati ndzi yisile khwati a ndzi vulavula xifa
0: mina khululeka sam
1: mhaka leyi a vavasati mina ndza va tiva lexi a xi lava ku wasati hambiloko wo xivala teki a ximaha mamani lowa ku sungula yi hlaya leswaku mi lavele tindoda swi ku yini yini wo mbeta xikhati
0: mbeta xikhati leswo
1: hangu mbeta xikhati mbeta sikira hi ku funya mati mahavela
0: a ku kaya ku bika caya
1: ya ya lexi xi nga ku vunaku lowa mamani mufole gari a tirho wa chef wa ku rhandza vatirhi a nga rhandzi mutirhi mun'we
0: ne
1: nada hi ta ku doji 3 dia va rhandzana yi zibira a 4 dia eka mun'wana
0: ya
1: ligara ma ku ni chef mina ndza ku eba famba kaya wena ba epa uma semana duva xitemana nga hamu ligareni hi li ka mun'wani
0: ya
1: pront jalo ku wo nghena wena na wu mufole gari lowu emama a masinda wa yani i swi wuma hi sasini ndzeta wukhelo ya nyima laha u nga nyimile kona ka masiku lawa swi ta bayisa le ka yena kodi a kha ku jajara
0: ya
1: a rivakela swaku i tirapa leya ri hi chef para masiku maharu ba para tira ri gosto a tichef mi ta andza ti tiva hi vundzile ka ku tirhela ti-chef hi ni wanga hi ti-chef u tirhela ti-chef a chef a yi lavi ku na yini vasati va nga ni chef hambi si ku endla na yini havo titi u ya bayetha hayani loko i wasati loko yini xipfanelana no bikisa swinene u n'wi pfambelanyana chef yanga
0: ya
1: leswaku mi lavela tindoda ku nga havi mbilu ya mun'wanyana wu khwasenini ndzo mi folga ndzi wa swaku swi ta ve ni dush mezi xigate
0: Ya. Mam. Ya. Karimambu ndona.

0: Belela, ca, ia, yeah, cam palco. Ca palcul ăla lingu mai și, no. Duș, embele cam duș palcul, ia. Yeah.
1: Ok.
0: Ia, dar un tevo coronel de cantar o mai trei vezi.
1: Mâine loc meu lili a sticine, a mei vemi în belel. Atete, mă șuvă în sângeani. A mai am crede în mâine, în belel de mâine.
0: Ia, boa. Așa cum s-a îngula, e... Ne veni... Ne vani cu șama la ngofu și ne ne loco. A banda le liani la la tete lucrame ma muzica mea para lima chaie. Alma chayanga completamente leswi nga tshamisa swa ka dishu kumbe manje hi nkarhi nyana wutsongo lowu va nga makuma ma muzika va ve va machaya leswaku ni swi twisisa swa ku ya emabana preparada sitivese tilo ma xitempo
1: ya
0: nava ma hi swa wutlula leswiya hi ntawu leswi ni hliveni ku ni hlamalisa ngopfu swinene positivamente. E xa usangula leswi ntanga hi ve hi ya presentara layani u kuma public la ku na lonavo le recebera band ya na hi ba mara band awalawa ya ka hina lawaya ya sinsuli seni ne ntawu ya foi mesmo uma maravilha va ve va swi tsakela ngopfu swinene ni kalori la ni vakulega ni midelegasa hinkwavo lava hi nga suka na vona va le hala
1: va cinile teto na ngalava
0: va cinile. Loko mu nghena lomu ka ma social network ya mina mu nga swi kuma nyana ya ma trash nyana ni va ni nga ma publicana
1: ka n'wina swi nga va kambe ku ve hi ta pfala mabula hina lava ku twisisa a mintirho leyi ya nkhuvo wa ntumbuluko yi pfunisa ku yini vaqambe yi ni ya loko mukambe a kumeka ka nkhuvo lowu swa mi pfuna swo karhi
0: ya swi pfuna ngopfu swinene so ke swi lava ku wena kota hi muchayi u nga nyimeli ntsena ku a resultat u ta li vona loko ku fele stagini.
1: Okay. U swi vona ndzhaku ka swoho leswi
0: ya ko loko va ku n'wiartist a think ti ri structura ya va vala muchumi wa ngezela buku u nga famba u nghena xibombeni u nghena ka delegation swa va ku khenya mutlha wa yimbelela u nyimela ku siku lava la ku yimbelela u famba ntsena wa xi tengu ni capacidad la ku loko u famba ka mukhuvi wa ngezeleyo u zama ku lava u tivativa vanhu bulabula na van'wanyana lava nga majexperient for example u tv contact com Bob Love musicos de renome no país então é what's cool é artista wawa ya nga na ndhuma ene a nga ni majexperiense então loko tshuka u kuma contact ni vanhu va nge zilava episizo socializarse mais trocar experiência kahlekahle a festival nkhuvo wa ngezilomu a função lawo hi yoleyo a wu wa ganya mali ku mitala leswi vanhu va nga tshuka talivei va swi pimisa manje u ganya nchumu xa ku xi ta ku pfuna eternament mpatsana mutivana u nga tiva va empresário para futuras colaborações mas não só colaborações ku na vanhu va nga ni ma links leswi ngo ma way ya spetáculo ma projeto man'wanyana ya ku tala então swi tirhela ngopfu a va ri xa va nga pfuneka ngopfu hi leswi ne por exemplo ku ni vanhu van'wanyana nga va tiva handle ka convívio do festival ne na tsumbula swa ku i vanhu va ku epa na vonavo va ni interese nyana leswi swa kultura na kultura ne i va prometera ku va talvez ni nga suka ni famba hala tete xa pranete ra maprojeto man'wanyana ya ku podmani wuyisela nchumu ntawu kahlekahle leswi ni kurikulu futhi ku na mafestival man'wana handle ka leni endawu a festival leli ni tirha komu reference swa ku ya artista loyi a khanga participara ka muchumu ya so and diploma xixi xa Steven Msidi xixi no festival xixi ntawu leswo swa yengesela credibility ka muchayi un'wana na un'wanyana
1: adarto u sukini madixiku mangaki la u xavisi mangaki tete nga hi tlhamusela hi xihantla ngopfu swinene leswi
0: ya boha i sukini este era o terceiro lote né dos discos e a intenção da minha era que eu achasse ela na verdade era eu que exposa porque a New Salon 5 é uma disco
1: New Shows
0: New Salon 5 é uma disco a única que eu achasse ela não é como a jogar para um disco lê uma música mas com a internet etc.

0: Bungsi runga mfukeni hoyo hoyo.
1: Lehele ba Maria.
0: Kalimambo iluso amane.
1: Philippe Novela ka isana.
0: Philippe Novela ri pela njani ka isana emsana?
1: Ah ka isana kupepile ngoba ngati yimwe na kosana kanje nje.
0: Kalimambo a pepela kunene mi kheta dzila.
1: Ana ri twaka kahle no engisela kuvola kwa kuhetheka kwa vambiri.
0: Aringisa nyana kuna Feliciano kuna Maninho kuna Franis Zandamera la ikuma Safira José Macanjoani Roberto Chitsonzo Isaac Matus na Stimingwane
1: nikombela Feliciano
0: kutani la Feliciano le unave nave a tlhela ku Madrinya iveka li
1: unave nave
0: akongoma mani ke Feliciano
1: wa kusango le wonga ni amukela Neva engisethi nkwawo arade usukela maphuto mgazi ninyamba naloko nolongoloxa ni nga hlikela khanimam
0: khanimam swinene musana fana ni mugivela wa khwatsi

Mahungu ya mixo ya Yimisor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwa. Murangeli wa tiko Daniel Chapo atsatsiya xitshungu ku va xitlaku xa mintirho mingani nkongometo wa ku hungula nxanisa yi nga vangiwaka hi xihala El Niño ka swifundza swinge leswi ngaki swa ku lumba tiko hi ku patsa ni xifundza xa le ka Mabalani xifundzankulu Gaza. Murangeli wa tiko a vulavula hi ku landziwa ka mibyalo mi tiyiselaka ka xihomiso ku fana ni mibyalo ya mintsumbula, mihlata ni min'wana. Hambi hi ku lulamisiwa ka byanyi leri kongomaka ku va ku nyikiwa swiharhi ku fambeni ka nkarhi wa ku tikisa ka xihomiso xi nga tshukaka xi vonaka ka miganga mingele mingaki ya ku lumba tiko. Daniel Chapo a vulavula wa vuntlhanu lweyi a xifundzeni xa le ka Mabalani xifundzankulu Gaza ku fambeni ka liendzo la ntirho a wu landzeke ambangwini lowuya wa tiko. Koka madyambo ya wa vuntlhanu lweyi murhangeri wa tiko a khangulile a xitirho xa vuyavi bya mati a xidoropanini xa le ka Masiye xifundzeni xa le Bileni. Wu ya mahlweni ntirho wa ku bandleve ka xitshungu ku va xi suka ka mimbangu hi ku na byala mi nga taleriwaka hi mati a xifundzeni xa le Kwamba xifundzankuluni Yasa tanihileswi hi kongomaka ka minkarhi ya ku bidlana ka mpfula. Tanihi mahungu, maendlelo lawa ma ni nkongometo wa ku vhikela a vutomi bya vanhu kun'we ni ku lahleka ka swigotso swo hambanahambana. Mhaka leyi yi kongomisiwa ngopfu ka vanhu va hanyaka eminkingeni ya minambo ya N'wandana na Matimbuwa kun'we ni mimbangu min'wana leyi hi ku na byala mi nga taleriwaka hi mati. Muxadori wa xifundza xa le Kwamba Jacobe Matumba a tlhamuxele leswi swaku se ku pandziwe 394 wa materena ka miganga ya Njato na Rimbani ku va ku nyikiwa a nhlayo yo fana ya vanhu leyi va rhurhiweke ka miganga leyi ku na byala mi nga taleriwaka hi mati. Xiyenge xa hanyelaka ta nhluvuko wa miganga ni matshamele a xifundzeni xa le Nampula xi ya mahlweni hi ku landza a mintirho ya ku vonelela kun'we ni ku byala a misinya ya mitshovori ku va ku vhikeliwa hanyele byinene bya swilwandle ambangwini lowuya wa tiko. Murhangeli wa xiyenge xa hanyelaka ta nhlayiseko wa miganga ni matshamele Delfina Falume a kombise ku hlatiyela hikwalaho ka ku tsemeleriwa ka misinya ya mitshovori ka khumela miganga leyi tsombe liya ndlalakaka ka yona a xifundzankulu Nampula. Loko a vulavula, Delfina Falume a tlhamuxele leswaku miganga liya mi hanyaka nxanisa wukulu tanihileswi xitshungu xi tsemelelaka a misinya ya mitshovori ku va xi yi tirhisa swa nga tihunyi ni ku yaka ha yona a tiyindlu to hambanahambana. Murhangeli wa Conselho de Administração wa Radio Mozambique a tlhamuxela leswi swaku a ta ya mahlweni hi ku yaka Radio Mozambique lwemuntshwa na a kumekaka kusuhani ni xitshungu. Pese ya wa Radio Mozambique Mario Albino a tlhamuxela leswaku muti lowuya u ya mahlweni hi ku tshembeka na wu lulameke ku ya mahlweni hi ku tivisa swo hambanahambana ni ku navela ka tiko ku fambeni ka mimpfhuka mitaka. Mario Albino a vulavula madyambu ya wa vuntlhanu lweyi a doropeni la Maputo ku fambeni ka xilalelo ni vatirhi xi kombiseke a ku hundza ka ntlhanu wa makume ni lembe lin'we la muti wa Radio Mozambique lowu yaka mahlweni hi ku tivisa mahungu yo hambana ka xitshungu. Ya matiko ya vambe, Komisano ya Europeya wa vuntlhanu lweyi a humesile timali ti fika uka 2,9 milimilonge wa maeuro ku va ku tiyisiwa matshamelo ya ta xuma a tikweni la Ukraina. Murhangeli wa nhlangano wa Komisano Europeya a tlhamuxele leswaku timali letiya ti ni nkongometo wa ku landza mintirho yo hambana ni ku yakisa tiko la Ukraina. Hi marito man'wana, murhangeli lweyi a tlhamuxele leswaku timali letiya ti ta tirhisiwa na konavo ku hlomiseni ka swihubyana swa mfumo i nga Administração Pública ku fambeni ka nkarhi tiko la Ukraina liyaka mahlweni hi ku hanya a hasahasa ya yimpi ya ku hlaseliwa hi tiko la Russia. Ta matshameli ya nkama, ku fambeni ka siku la namuntlha doropa ra le Pemba nga va lona li nga kufumelaka hi ku tlulisa na 30 graus Celsius, ku landzela madoropo ya Inyembani 30 na Ncencayi na 28 graus Celsius, Maputo 27, Vilankulu 26, madoropo ya Beira na Nampula 24 graus Celsius, Ximoyo na Lixinga 23 graus Celsius, Hivugamu ya ku madoropo la Kilimani na 21 graus Celsius. Vakwerhu, hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya mixo ya Yimisoro Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto Lixile.

Tshamu tharihile mamana, tshama na unu mazambana, tshama na unu switandzana, kumbe swibajiana, salada de tomati a ive kona, leswaku siku lebyi u hlweleke a ku sweka, loko a fika munhu mudzana wa wena a swi kuma leswaku swo leswo swi le mendzeni, loko a nghena a ku hlambeni yimela a ku twa nyandza leswaku un'wana nkama e humeliwa hi swikwembu u ta kota ku mu chayela, loko i loko e tsemekeliwa maxinela u ta n'wi veleka hikusa u nge tluli hi ntete i velekaka a nuna ku tlula a n'wana, loko u swi endla leswo u ta va dlaye mbyana hi mpama a wu kati u nge tibyi kandri u to njha ku byi rikinya u nga muyeli nyangeni u ku homu kotsola homu dlambilo ho lava ku va ye u ta encekana ke u ta.

0: zamanyana kunene utaswana swita chinja kasi loko wo jula kuva uzama hiku tlanga akufamba uti jela aswimuzwana niswa swako zwi ntso swako da kunene switota baba kutani loko swi baba ah uli swa ta damana ha ah hoyo hoyo zwishile mwingi seta vuxeni to zwishile Avshin Avshin Hoya hoya kulos zwishile
1: zwishile
0: zwishila ta na isila na man
1: ukhanana namuhla
0: namuhla
1: Certamente parte da verdade ali que leva.
0: Ah, sábado. Hey, Zilata, na kubzisa njani alikelela?
1: Ah, kutitimelele. Ya, kovani makanyana ninga yivona kangani tsakisanga tolo.
0: Mm.
1: Eh, abanye ba valigopa vahlupheka kuna shapa dza kuya ngopa.
0: Hey wen.
1: Ai kombela a ID le wali kana mahasha ai bona makaleyo. Ntshame a dash stage na kwela kovani xibomba, so loko ho xipukwa vale xikhata 4 hora. Kata nga ku denzoro onzora gama xa khalta nga ku dza sezora loko wo xipfukwa xibomba lexa no te ku ya a gopa kwani maxapa ya ku ya xangalani a ma ngheni gomba swo ka ma ngheni gomba kwala ka yina ni swi tivi loko yo suka a ku rizabeli dzo jika para xangalani para a gopa swa n'wi dzeni 50 hi mota Mpanto ya kombela leswaku va vonela timhaka ta transport ka hluphekiwa ka lexa xitrato swa ku a va ngheni hala kwala ka yena a hi xi tivi fika a xibomba xo xe xi nghenaka xikhalda hi gomba xa tlhexiba xikamela a kurizamenti bya xangalana a xibomba xa famba a xi na problem swa ku lava maxapa a va ngheni ku ya gomba kwala ka yena a hi xi tivi swa ku kumbe I mhaka ya preso ya mali kumbe swo tivanana na vona a hi kombela ku va va hi hlokorhela hlupheka yini nga ni maxaka gopa nontivi lowunene wena i nkipa ya ku kolani khanimamo
0: inkomu inkomu swona
1: khanimamo
0: avuxeni zwixile lunghisita kulosa hoyo hoyo zwixile
2: wayangula Gabriel Mfundisi Manjoba Nhlanhla. Nanaba Arizona Verde. Kasi ubongeni ni wavizima mina ni vona nga u karhata. Kasi a timhaka ta bairo lwa timhaka ta bairo a nyimila leswi rhumela. Kasi mitirho ya mavoko swi fambile. Le kwazi nkoni muxilo ni famba ni khomakhoma. Va le danye swa nyuku.
0: Impela.
2: Hayi leswo loko u lava ku tirha lavalo a ngala ta ku nghenela ka ka wena
0: tatana
2: nkaza wi loko u kongwa mulumuzana va wa hloniphiwa kahle
0: we
2: i ku lwa u prandela nga ngheni
0: loko u va ni malepfu wo tsemela nawa hi leswaku va ku bekisela lichwali sima
2: ya va ku Dan mambo tira kwazi u sei ku pfuna
0: i tsangelele swo
2: Dan mambo
0: Seis horas, oito minutos. Oi, oi, Zixin. Avxin. Avxin.
3: Avxin. Avxin, Zixin, Amadu.
0: Ei, Xixin, Anaman.
3: Ana João Matrolo. A como a voga, Zixin, Amadu.
0: Estou no Matrolo, e Tandrele?
3: Ah, agora, né? Minha vida é de boa, não, Zixin, Amadu. Tu acha que a gente não achou nem o que vai? Lá como a boca lá? A estrada dele se pega a ala para dizer a machina a ala. Estamos a como a caminhão lá. Tem a levar um bocinho, né? Ah, onde é a estrada dele? Mas já para mais uma fama, ele é um indivíduo, ele é um... A estrada só, né, que ele... Saka swona matlula mpimo ene a va hi pfuni hi nchumu ku lunghisa xitrato lexi a va lunghisi nchumu hambi ku va xi khuliwa ku va xi tshama na xi lunghisiwile xi palapaliwa swikhele xi ni swikhele swin'wana loko khazala tirimina nga ku hehle ku ya haleni kaya khele swin'wanyana swa ku movha lemitsonga yi fambi polisi yi nghena hi le makaya yi famba hi kona ya a hi kombela swa ku mpela loko u ku swi tiwa hikuva e swi va nghenisela mali ayetela hi byi kumi vuzongo ku ri ku makamiyano lawa ma ni pongo swinene loko swi famba swi ba pongo swinene xana kunene a yi kumi ku dlula ni yo nchuzi na wona yi hi talela lomu makaya loku ni nga ku swini xitala xana kunene loko a va hi twa mukhutlwana wusuke ni kusuka ni lomu yindlwini lomu loko pfulile swoyantswanyana xi ungananyana xi mpfulana leyi ya hi xiphari xi hi nga na xona lomu ka
0: hi tlangelile tata swi tizile
3: ani mambo ntirho lowunene
0: a hi na hoy hoy
4: mambo a swindopeli mambo
0: avuxeni avuxeni mama minjhani
4: nikona swantsanyana sweswa ku yexeni mahanyanyana a swa fani ovo wantamatasile
0: hi swo
4: yaseswa kuani lo vika lowanetela ri fambe hahombeni no xibebetana papa
0: ya
4: ni fane ni yo red la mina lombele mina hi mini va ku tshungulei ya un'wana wo tsaliwa la misaveni ni bya majadi ya doxi ya mina swi lungele koka red la mina loleyo
0: impela impela
4: ya boyi la kona hi lona lin'we leyi ni ta cengela ka xitlangu
0: impela
4: a tampa yo kona hi ta pfula xitlangu ku hala ni tatele la mina ni bryani na lona ku hala ni red la
0: awu vakheti
4: ani mambo a nda tsere ka kwini ka ri ndi ka tsere ka ri va makoro a sungula ku va khaisa la na hawe dzeleni ka
0: ya
4: ni ga sa sa ku ri ka kwini ka ndo kombela ku tsumu xi hi pa machine ku kurula loko ni lava ta kona ku kurula ko
0: mpe
4: ani mambo ku tsumu ka wanta na wana ku khaisa na loko ku kanya ya tshola mate ku hala ka madala
0: mhm
4: ni tsuma ka machine ani mambo ta
0: hi tsengele mama na so
4: ani mambo mama
0: ahe
4: eh
0: 6 horas, 11 minutos.

0: hosi balivo.
1: Vishilata na mishanja.
0: Kape kape kurulili.
1: Mhm.
0: Walanga yakini.
1: Ewe.
0: Yako bia makoni kanyago.
1: Kune.
0: Nerenze kwa vile atulanga na yamba na nyatungu. Ah, ikape kape bayivi kama dzukisa. Ah, ungiwe bafambili.
1: Hanya malalili.
0: Wanga siti baku apa atindela abafambi mbejo kune.
1: Eso.
0: Kasi yako bia kwa makoni mbejo kunyanda ya nyanda ya umumu nike. Kwa mevru ya hina, hina tabu ya mbali bomba, kanya goya kupani kwa kanya goya, tabu ya. Asegeta ni nayonu kwa na muke kutiko.
1: Ya.
0: Sila ulena kwela kabiku nene, ame.
1: Nko mso.
0: Bye.
1: Rishile. Abshin.
2: Hoya, hello.
1: Abshin.
2: Rishile, papa.
1: Rishile, rishile kunene.
2: Oi.
1: Utaku singa nunga kontango sada kulubu mazamzini.
2: Hey, baba, seeta masenge pomunga doala intamu.
1: Ya, kutu zambi.
2: Feliz dia duidozo, lesunga doala, papa. Daku buisela shiko mwana lisa chitrongo wema kansa.
1: Aku chucha, aso nunga.
2: Kan mambo, ay, nakama sake ni mjishila, ziki tufambe yao.
1: Eso.
2: Eso dilo la msela lishi yangu dreena akuzamba nawe navo.
1: Oh fakiti.
2: Mafindi simana wengela vazamba vakutala wena vakuzandi vokuvitisa iwo zvivizi ndre.
1: Boyi boyi cha iwo mupela.
2: Boyi cha iwo mu ai fandeni.
1: Etangeli.
2: Ali mambo ba tangeli.
1: Lishilo nene so. Oh, 82483480. Ah, lendi dza 84 telefona dina matshavela manene swipfa swi twala swi tsema swi kutetiti. Aw. Rishi.
3: Oh, papa liwom.
1: O xiya u xenda ta.
3: So ina sala zeke.
1: Ikone mini yel.
3: Na mina sala zeke ra kola masaka.
1: Ya.
3: Mina sala mkhuswane mkwaso. Ah. Ta kuini. Ako khala sizinchumo.
1: Mm.
3: Kami sebagai umat ayah ini, nama sama faham, sama nyima. Kami juga dalam projek itu lah, apa balik kiri, kuma balik ke buah Afrika sendiri. Eh, macam hari ini saja.
1: Kita
3: kiri hari ini saja, hari ini saja aku baca wanita ini sendiri.
1: Okay.
3: Kau cukai ke umat ayah. Asal dah balik sama saya, kau ni kiri. Inti papa ilu ya ni. Mohamba khale makasa sa kwa goba ba bomba ba ikiri mova so so ni ka sa ti spiri sa kwa boana ya goba madal si pusa e anga te wona njombo le ti fi sa ti baba da wala pena wa khale ba me wala vinti kuma maga ama yena ko hey akuno problema sa da nga e mi mi ju ko sta singa e pela la Abasilungi itu ane ne, baik baik madar, saya aku saya cuma madar.
1: Engkau so.
3: Baik baik.
1: Seja na 33 ao Chile, de Chile. O ao Chile.
4: Eu vou é papai mano.
1: De Chile ata.
4: Abstamba.
1: Chambali mikwini. Ai. Rishin.
4: Rishin, maliwa.
1: Isila na man?
4: Awla, zimbeli drive-in, mapiti.
1: Minjani mwoni?
4: Ifati makwela.
1: Mm-hmm.
4: Amgange ukulu.
1: Ya.
4: Aziki liwuni.
1: Iso.
4: Mbuka ngati, porque, utoku ngezimpeki, zimpeki nkuli, nda umaji, na kumwe lagu senile tribunal supremo ngati shikoro. Aya, saa isa sekela umganga wake kansina kapazi. Sobe, i kriminali kansina de verdade, uka magani nerga dulu ukulu.
1: Ya.
4: Wa isusa, ngamu isusa ukoku ngene wanyangu. Doko kwane gosa ine la haita tirabe.
1: Ape.
4: Ainga ta vilela. majako xa ku biha swi tsakile hi leswi endlekisaku xiswolo ku yivi swa swinene vhela porque neti wa susu u tuka ndzhawu kuma ku ngheni yin'wanyana jala na a ku ta tshoveriwa swinene la kasi neti a ti fayira a va ya swi vonana vhiki leswi hi karhatile ku hi vonana kumbe a khalisile kwalani ka xitichi lexi
1: hayi kona
4: e a nge se khaluti
1: a wu zonga ke
4: majabani mama kuni mhakanyani kutsongola a leswaku va yiva huku va yiva ni matandzaku hi leswaku vo teka huku na yani matandza vakwerhi yaleni matlhelo kumbe hi tisela ni tizo hombe babayi
1: i tlangelile swona a wu ti tiveti ta muxina a vixina xi ya tlhasa a nga swi tivi ku hlaya swa ku frango a tlhasaku ma matandza kutani a dya nyama ya ku nange he ni dya mamana wa leswi a wuxeni
5: wuxeni baro
1: ni njhani
5: vona a ri ndabete ra juba
1: ina
5: maxela mane ntlambu lihlavisi
1: ya
5: wa mafasimilinyana la kusuka vhizini manje swi toloverile
1: hey
5: ya ku biha kona kambela la juba la kusuka tipo hi khongela na yena futhi ya ku biha kona manje a hi bomba
1: Isho.
5: Ja.
1: Itsengile tata.
5: Kana mama.
1: Yingu singela mishilo unene.
5: Kana mama.
1: Ina. Ja dzakukadzi loko dzigangisa nhwanyana. Dzile. A. Yero nhwanyana ku ah kasi avite umani wena. Ange eu soriko. Hey. Angwe yana tawa tipipile tela phokeke anga kumana na riko ha dimeni siko malanga na ku vava fumba vaya kumana ewe nwanyana ata tipirikita leswa ku venene ni khale nge kumbe xana loko ya hlasa ku maleswa ku riko etshama xigodweni ati thelanchi uva ama buluku lawo ya ku handzuka amashinela lawo ya kufarata amesisi kusukela kumanga finyele mbe mani eh kune wane riku ai wone uteke uriku wena ngo hlayini mpela swaku ye usoriku ganyile mi ah ai ni kage eh ni sosi ni vitane iriku porque mine ni frederico kambe a vito dza utsongwana vale hi mini riko afshene
5: leswi nga lewa
1: leswi la ta
5: ai kuna storia mfana foi ni lewa
1: ikona ta nangonwe ne
5: ah kona ai

0: gusa no kugunda wisisa abashi juli jana shiti
1: ufana mara laba kan mazenda dana mashati nanga go
0: we
1: abai kuma mali
0: ya
1: kuma bola ono wala
0: kwe wa entizweni
1: kuwa entizweni nanu mambuli wo
0: itlangeli tata mishulo unene so
1: zawo ngathi zawo ungahlala kuchayi izayo ukathula
0: pe
1: kama
0: utakuyini phela akuguga loko vamngano swinge si vathlasela ngikumbe xana vo ti encisa utizala ka kuveni ni khale akuna lwabyo n'weka ka swone kasi swa vavavisa swo vavavisi njhi byi xini kunene hi xiselana mani
1: kule matola se
0: matola se
1: tatana oras kutino simko
0: ninjani mkopo
1: matola se la kata mkopo lili kutala kuya kutana nita kumisene kwe kwarta rama lini kumoka yona li kutala nga nchumu kutala nga nchumu kutiti
0: titime lile
1: na mama patra mangwanyana wona ka paul ni mukanti tolo na nina yena ta ta ka patra ya ni yuru
0: mhm
1: o ka dingo mambo ni patra ta set na kona ni mutra na yena ka ni li
0: ni so
1: ni pola na zona la patra ni set la na ni se ta kala na
0: mhm
1: ina ta kana li bom ya baba li bom ni tangela malenti ya
0: mpe
1: eh mama mai pama ta
0: mhm
1: baba lombo mina a radio ke di ka na ka ndi ni sungule ale
0: ya
1: ya loko uni tsa ni ringula ba ba ba na tiva na nyama na ba ma tse u tso tso mangu ba ba nyingi ba ma tiva na nyama ba na anga na marina tso ma mili no senti no senta i wui
0: ha
1: ba bona anga na marina na lwanga ni kunisa kona tara big dog number ma ke imat na special alus di mat a telephone ne nga di phone lu a heta ba ma ka tsau ya lu ma kore yi lu ma para di mung

0: sila na arangan check up po na punta na mini bisawa telepon to telepon akar ta ulam tela sa sitin kaya mina ko malamalian ga o sila na arad ni kan ganap ni kala ni gena ko rad ni isu arad dulu ay kumakabang datang kamo wala na matola riga pin kontrola ko ni dawo na na kan ni pamba ya ya ama po to ya bueno si baga ka subut di kanya ban di kanen pamba ni arad ya ta ni te ka si pa ni man ni man na ta pe wanga ni sin enu bula bula ni tara wanga na ban ni ta para nan te ka ni so so so so ya ka malu arad ka nan ti ka ta ta bis ba wanya nga ba pamba la ka ko nan dun sol ko facebook ka so pamba ma bae ah ini la baba ko ti bula na ka la wanga li ti rad patu aku mira ah aba tam telera wawo prise pa arab di sambi kriminal es ente ni sing ta ko na di kala ko ta ta ta ah li ti sing ni le ti di na ni ko ah te zero ora na ku mo tangana sen kai ta sa ta ni ali sam sa na sa na e ku di si sa ku lungu di si ko na luaran ta ku lungu ta pa ta mala ku ya luaran ta ku landela adu mala la ta ta mas sila na sa faltara dan na kasi wa papay ko
1: sa faratan pe
0: ya sa faratan ako galan ako danga mang hung ay rem do na ya do sin sa kwen tano sin eh sila hindi mafunda mang hung la na wo na la mo isteralis ko mo kanda ko mas mga nan na na lura ato ako to silung ita ko ko siniya kasi butay kasi butay aragal dahil danga mung ya eh baba lu ta ta ta gamita sei ke ata anal ta samarun nyau yo pantale ingang gena kam ne barangel barak kila ati ni ta ta pe ta li so ku pili mem si u ya ali di san baba lu tran pa
1: hitangel ta ta
0: el mam bun hasi ela yana papaila nyoma kam ne ana se ali ngeli na mponal el mam ko
1: zishin Aushin. Hoyo hoyo dishin. Aushin.
2: Aushin duwa.
1: Bishilata.
2: Eh.
1: Eshi selana man.
2: Wala le bit, wala bawola shukunzi.
1: Mesh fukunzi, kunjani?
2: Ah, shukunzi bukona.
1: Mhm.
2: Kela alaka kwartera ondra kasizini ngiyalaka kwartera ondra ka Antono Mondlane ngiyalaka kwartera ondra ka Luciano hinkwako ku titimetile wa ndiye ndzo dza governadora zile swi taka hayi ni ku nyoxa ku ta desi talela endambe a yi sena yendzeliwa moranga ti diretamente lana a xufukunze gagabelo lumaka koti luma kumixiwa kutiwa wa u tiwa
1: ka koti ya
2: a gabela kolumbia loko dya ku tlangelisa radio loko dyi hambe malembe a mine ni wa kola radio la ku sukela a ni nge hlaya swaku hi lembe mana na ni twa a radio le dite na gathi zaba ilbenstevo ya naval pino pachiko
1: ya i love
2: ithali phe
1: i love
2: ya kubuya yono kava kaka kava lava va jona sechwani ama programa ngo ya khanda ama jumuka
1: mpe
2: yani shoshe na na nwele na wele kholano ra
1: kune
2: ifawo belo
1: Itlangele kunene tata.
2: Anma.
1: Seja na 46 minutos. Esuka. Ashifukunje. Ya. Loko udzimuka. Azito dza Ilda Stevan. Dza twala. Ka tisimuliti. Tantla wawa. Jambo.

0: Seja na 47 minutos de Chile.
1: É, gente, tá no
0: bom. Oh, de Chile tá na Isla Namar?
1: Não, não, não, não, não, era quarteirão 2B.
0: Cuné.
1: Ah, igual, né, tá no bom.
0: E na?
1: Eu tô muito com os pontos, já sei isso. Eu não me outura.
0: E só?
1: Eu engano aí, eu não lumo. Ah, Sira, ou Sia. Ava susi wonse munisipala nga hatita kuta susansira ni tindhawu timbirhi ta ku chela nsira ra kampu ni la mimangini la maxana ta vati xa pasa yinzi dia xa vati kambe a ta ku yini alin'wana loko a nga rilanga nyan'we hi fele ku rila sembe mambo de tana no bontiro ho mbe lo kumwa ka rungula mo ngamwe nkwa ku malone bandali ha even mukwela kunene nkweru bye bye
0: etangeli bye
1: cha cha
0: rishi afshin hoy hoy de chile afshin
2: afshin kan
0: Chile.
3: Oh, Shane Moash.
0: Oh, Chile Mama. John Boy, she said. Mama, right? Mama, Vito.
3: Mama, na filizar damara kwen.
0: Oh, Mama, na filizar damara kwen. Minja, ning.
4: Hey, balibom.
0: Oh, tatan.
4: Epa.
0: When you have made a man like a sound.
4: No rumela. Yeah, ni kona ndi wena ko halani ku mendizo famba bem.
0: A u tobe dzoko dina henda ta. Hello.
4: Hello, hello.
0: Ne
4: ku tlangela radio dzi khanganisa ka malembe. A dzi mahlweni ku va dzi tizela xitsungu mezhu. Swa tsakisa hi ntamu swinene. Ni ngheni ku va ni va museketeli wa radio na ka hatiza va biha ta rikhosa ku bava John Shakwai a te namuntlha ni leswi na hale ndzeni ka byone radio
0: a hi swa loku
4: njhani ya kona leswi kohalani a ku lahleni ka kona simitera hambi hala hi nga ku hi ta famba ni nga ha ti kotsekile ku famba
0: Eta ku ene hinkwaso swa juleka ku va hi swilulamisa. Itlangele tata mi show nene nwa swivonisela ha hombe.
4: Kani ma mba swivita.
0: Eka. Seis horas 50 minutos de Chile.
1: Adi doni mahungu a kwene a nwa wakwe.
0: Zi Chile.
1: Anga titanda phinini ya tona. Anga twani tshungu. Hambi na mali anga humisa. Katoka atimangu kukemelwa mchungu.
0: Emo, nifisite.
1: Kwa toke ni atanga maa. Ngata uutu. Njuto ni totoka ni hamdi wani.
0: Zishile. Aushin. Zishile.
5: Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi.
0: Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi.
5: Bona tarja, nale a ololo.
0: A ololo a, minja.
5: Ah, ololo a nuku sa ese ki. Ili woni li vike, li fambe.
0: Mpe, mpe.
5: Ya, nuku tanga la lora atu. Lili, unga tsaku masiku nkwa o ne malembe nkwa. Ah, lo mgange, nga kan nga tiyo saku. 24 ni xitevele maxele hi wana maxitani nga kona maxele manene
0: hi
5: swona ntiyo tatana lomombo kumbe u suke njhani kaya u ta suka ntirhweni
0: ha na yini vutomi byi kona
5: swona ke sile ntirho lowu ne loko u khumuka u ya rungula ngamo hinkwayo leyi nga yi siyaka u tlhela ku kuma na vuhlayisekile sweswi u nga sikisa
2: swona
5: khalma
2: seis horas na 52 minutos eta tsemeli sanzimana leyi ndzeni ka titsongo timinete kunene byixini
6: byixini
2: xiselana na mani
6: xiselana Filipe January muloxi
2: minjhani papayi
6: hi khwati hina a hi tivi n'wina
2: hina vutomi byi kona na hine
6: ani mambo
2: Ndzava
6: ya baro mugangeni ku rolile mahilani vhiki li fambe khwatsi mabiha na hi mi vonangi
2: hi swona
6: ni ko ndyangwini ka mina ni sukina ku rolile loko ni buya tirhweni
2: kunene
6: khani mambo tira khwatsi tatana
2: hi tlangelele papayi
6: khani mambo
2: avuxeni byixile hoyo hoyo
7: avuxeni valivo
2: xiselana mani
7: xiselana mina Joana Nyanene
2: kunene minjhani
7: hi kona valivo a hi xiselana u kasa endo va kwala ndzebyeni leswi nonyi mi va ku va li khumula na mina
2: hi swona
7: ni ta kota ku nimuka xibohweni
2: u ta ku yini ke
7: hina valivo
2: hi tlangelelele ku swi va xitana
7: kani mambo valivo loko ku dzungula laha
2: A tizi.
7: Na jalo mo shpamani ni ndo mkazu bila ingela nga pongo.
2: Eso. Eso.
7: Tani mambo bali mambo loko muko a dzungula kahle.
2: Na tlangela dzungulela na nwini ku hala.
7: Tani ma.
2: Ina. Se jina 54 minutos ti tsongo ti minute leti ingana ti kunene ku va hi tsemelisa mhaka le. Ku va hi ta ningena ku nsimbi ya setore zwi kuma matimu ya siko. Kunene hi va hi lundzisa timbeti mhaka leti hi nga na to byi xile avuxeni
8: tatana levo
2: xiselana mo
8: riato langa a kanyago
2: minjhani langa
8: kanyago itipat mahlale mahlo metelanyana ndzi rindzilekile na kumutiva hi kapitani na malwele nyatuma a valanga ku biwa Awai, hoje me lata galera a cooperativa na moça.
2: Já.
8: No que estava em cima do neném, estava na moça, com ela caia com o chai.
2: Então que ele só.
8: Ali mam.
2: Enco. Priscila. Afshin.
9: O Ronaldo se estiva matou lá cheguei.
2: Ina, minjani.
9: Matala chege zishi a hombe ziki na drone tuo ni ile kusula kule kone hoja kuhlalisha ku parabench andre ni kankhuvu a shi mahlwini ngo ngwene kola
2: hi tlangeli tatana hene vutomi byi kone hi kholomi ku bya minkhubyini mpela
9: kasa xikwembu ha swona a yi biwa hamereleyo
2: a yi tisi
9: kari mambo
2: zishile
10: xile
2: xiselana ma
10: Sí, de papai.
2: Avxene, isso é a manda tá.
10: Alberto Manhoa Canguruti. Essa casa tá com dinheiro na moça.
2: Ah, sim, não, já lá.
10: Ih, Zamira com dinheiro na caruna, fumeira, mas nada. Me peço falo, nada, ao puri.
2: Isso.
10: Chega a rameira, não mais com canza, licença, peço falo, licença. Alô?
2: Na kukuma tata?
10: Ya, mganjini na hanyo. Hati kuwe na kola.
2: Ai, nai ni utomzikona. Ahe.
10: Oo, kani mpamu.
2: Mpe.
10: Nakuchasa kaya rungula.
2: Itangeli.
10: Ya.
2: Eka. Seja na 57 minuto, jisono, sidzinganile kunene. Hi tlangelela ku hinkwavo lava swi koteki va va hi fonela va beka emazwiti yavo mayelano ni ndzava ya miganga leyi va kumekaka ku yone ka mugqivela lwi
11: makate na pa andzi beleka fuji fuji ye mamana fuji

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 7 horas a Moçambique. Ai, comi no matinho, é assim.
2: Matimu e Asiku.
3: E 3 Kanhlangula wa 1868, kukombisiwile kuvekisiwa kantwanano xikarhi ka vaputukezi ni hosi Xatala a xifundzankulu Tete. E 3 Kanhlangula wa 1990, kutlhela kupatsiwa Alemanya anga Germana Usha na Germana Mpela Jambu ndzhaka kuva a yavanisiwile kufambeni ka munhu wa makhume ya malembe. E 3 Kanhlangula wa 1968, mfumo wa vakoloni u kombisile ku funga ntwanano na hosi Xatala lweyi a tiviwa ngopfu hi vito la Bonga. Nambileso, hosi Xatala a yamukeleke ku navela ka maputukezi, a sindzisi leswaku a va fanela ku rhumela munhu ka khokholo lakwe a Masanganu ku va va dokadokisana hi ntwanano lowo. Xatala a vikela leswaku a tlhela kanganyisiwa hikuva ku veni makhambi va nga kombela ku yimisiwa ka matlhari kambe vaputukezi a va landzanga ntwanano wa kona. Hi tlhelo lin'wana, vaputukezi a va pfumelanga xiboho xa Xatala na va vula leswaku leswo a swi veka hansi vuhosi lavona phambeni ka vanhu va nhlonge ya ntima. Vaputukezi va kombele ntwanano wa kurhula ndzhaku ka ku va valweli va Bonga va xakatsile masocha manyingi ya vaputukezi lava a va zama ku dumela khokholo la Masanganu a Tete. Ka ku lwisana loko, valweli va Xatala va dlayile Governador General Correa de la Cerda lweyi a rhangela mintamu ya vaputukezi. Mhaka leyi yi tlhele yi phinda lana maputukezi ma rhumeleke mintamu yin'wana ku va yi helisa mfumo wa Xatala leswo a veke hi November wa lembe lolelo. Lana masocha maputukezi ma nga tlhela ma dlayiwa hi mabucha na mazama ku ya luvela a Kilimani.

0: Ka duk san ka chpan chungetanu hi munhu wa hombe kota zvitiveka ku suka unka outubro kukulungelo ya siku ga munhu wa hombe wa madala chinyimu cha matiku wa khlamisa lomuka tuganaka musambiki tlhelo chipan dzonga zvimahekile leswo semakunhu hi tava hi tiva swaku hi mitirho yimahiwaku kasi akuva ku nyikiwa lisima a vanhu va hombe va madala hitani varhambiwa Nyambani ka Gaza ni ka Maputsu na henge se wula ku hi va mani hi ta kumekana hi karhi hi tiva macela ni va yena kulori Rui Makarinki ka Gaza kunjhani
1: lixele na kulori vatirhi Horace Rhuma hi londzo va ta nkarhi lowu nakambe ku va hi xiselana na muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka hi hlamula mpela kusukela dropini la ka incenca hi tsindza wa xifundzankulu Gaza emisoro provincial wa radio Mozambique automi hi rungula automi lelinene a maxela hi lawa na wonawu i veke lamanene kusukela minkarhi ya 5:45 a dyambu leli tlhavaka handle ka leswo tanihi ku tivisa ko ka xiwudyana lexi vonelaka matshamela ya tanka matikweni ku nyimeliwa leswaku dropa la ka ncayincayi namuntlha a matermometro ma ta tshuka ma ba 28°C nga leswaku matshamela ya tanka ma namuntlha ma ta hambananyana kutsongo ni tolo lana a matermometro ma beke 26°C automi hi lelinene hi li rungulaka na henge sina fika la hi ve hi bula na vayingiseti lavo na vonavo va runguleke a wutomi lebyinene hi leswi hi nga vulaka nkarhini lowu na kulori
0: hi swona hi tiva swa ku maendzeriwa hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo Aseyo
1: affirmative Daniel Chapo kusukela tolweni a tirhela xifundzankulu Gaza lana a manghenelo i veke a xifundza xa le ka mapayi n'walungu ka xifundzankulu Gaza tolo a murhangeli wa tiko a tirhelile a swifundzeni swa le Bileni na Mabalana namuntlha a ha kumeka kolomu ka Gaza ku tiviwa tani a programa leswaku mundzuku siku la kurhula a murhangeli wa tiko a ta rhangela a mintirho ya ku kulungela a lisiku leli kusukela kola ka Gaza na kulori
0: atiko ga Mozambique ginwe maprovinsi ya wa khimalumba tiko ga Mozambique hi bongile kota wulile ya ku wena kulori rui a murhangeli wa tiko Daniel Chapo a kumeka ka Gaza manziku a ta kumeka na karhi ya yisa phambeni na ntirho wa ku kulungela ka siku ka kurhula kusukela a ka Gaza hi ta ya swa leswiya ka Maputsu kwatshanyana ka matsolo ndzhaku ku na hi sukela Bayro Onze ka Chaichai Natalio Livombo ka matsolo kunjhani
2: byixile byixile ka Gaza kunene Maputsu bya xa byi xa hi maxela lawa manene dyambu kutani tisiku laku va ti tlhava na swi kombaka leswaku ku pfumela ku ta va ku li kone hi buleni vayingiseti kora bya le ntshaku va ti hi dzungula a ku va va pfuka kunene hi khola muzambi wa wesu kutani hi na yena
0: hi swona hi bongele se nunyambani kwanawu macele lawa manene masanise ma tlhava a vanhu va kumeka na va karhi va londzo ta nkama lowu kasi ku va aneka tinguwu lava va nga tipfuka tolo tolweni va tivekanyana ka tindhawu yo karhi tibiwanyana hi moya se leswi masani ma tlhavaku va ti humesa ku tikumeka na ri karhi ti woma se va kona van'wani va kanyangaku swa leswi gambu gikalele kusukela wa sibili loko hi cuka hi ta matshamela nkama ku ta ku pfumela ku xikela 28°C lomu dropeni ka Nyambani a gambu gi humile hi ma 5:17 xi ta pela hi ma 17:38 makunu i chikwana ku va hi nghena ka nhlokomhaka ka bulu nyamuntlha kota hi wulileku hi ta va hi wulawula xungetano hi siku ka munhu wa hombe lisima yi nyikiwaku ka munhu wa hombe rivunu leswi swi yisiwaku ka vanhu va hombe kota swi tivekaku hi siku ka unka outubro kulungeleliwa siku ka munhu wa hombe na ni varhambiwa se ka studio zvalo munyambane ka Gaza ni ka Maputo lomu inyambane amurambo wa hina seya kona chikelhenkama baba Andre Bus wakamitiro ya tau singareli chinyimu cha provinsi ya nyambani. Kama putu hinana baba Felisberto Nyaposa. Tahi kachuduwa na chona ucha kuwanela la ta la va hanyiku mhanyari ononoha. Inash, hinani kambi mrambo hinaka Gaza. Baba Jai Minkuna wakulumba nchanganu uwanela kwa vanwa wambi. Makunu. Hivona lava
1: Oras
0: varambo wa hina hiti zvaku rui kuna mwanyana
1: Oras utalavela timaka amurambi wa wamina la alava kuva avitaniwa Jaime Tsikiwani Nkuna ekuva ali Jaime Nkuna inwana wako aye se on chova chova andle ka leso karimu tiviseke anga sina fika mamana Rosa Ligerish se ana hina la wa xiudzwana lexi a sound social hi leswi a ni lava ku va ni mitlhavukanyisa nyana xitsongo mayelano ni ndota leyi i nga na hina la Jaime Tsikiwani Nkuna
0: hi bongele rui khale hi bonga ka murambo wa hina bava Jaime Tsikiwani Nkuna kota hakunene swi basisilwi vitu gakwe makonu hoyohoyani varambiwa ka bulga hina nyamukhe bungile kuva mutingile chikati ka sikuva hita kusuwe hi bula xungetano siku legi ga unka utubru kota zvi tiveka ku siku ga vanhu va hombe hita va hehleketa xungetano hi lisima la munhu wa hombe hita sikola lomu nyambani bava Andre Busi kasi loko hi ku munhu wa hombe wula munhu wa kufana na mani loko hi ku munhu wa hombe hoya hoya
3: bongile ba masin Horacio bongile ba ngiseto ba radio Mosambiki sokela xifundza kulu inyambani Gaza ni Maputo la va hengisa ku handle ka ma province la ya manharu hina vukile se hekuya ka hlokomhaka ya siku legi ganya mutla hi to bula hi zona taolola hiti makata tifanelo ta munhu wa hombe nanzika se ya kwa se nzitarungu sungula hiku nyika tsutswa nyana kutsongwana wa mitiri leyi mahiwaku hi xihundzwana cha hina ku nga direction provincial du genre ya ação social a xihundzwana lexi xini mitiri yi nga ya ku nyika lisima a munhu wokhe a hanyaka lomu misaveni hulaula chingwanana, hulaula wasati, hulaula munhu wa hombe, ni vakhe lava ya va kumekaku na vakari va hanya. Se nyamukhe leswi hi ta nyika tsutswanyana ku de forma mais resumida selo ka munhu wa hombe, hikusa a siku ga wa outubro wa lembe ni lembe, a matiku wonke ma vekile siku leki ku ve siku ga ku kulungela ni ku ehleketa timfanelo ta munhu wa hombe. Se a ku lava ku hlamula xivutiso nga veka bava Horacio, a munhu wa hombe ku nga ve cini, ku nga ve mani? A munhu wa hombe loko hi ya lomu ka mabuku swi komba ku a munhu wa hombe hi luyani a nga ni ku sukela khani ni gin'we makume wa malembe pambeni. Então, a partir de 60 anos, mais de longo, loi já was vitaniwa ku ilaha ka kakawa wa lava lombaku vanhu va hombe. Já ilaha ka faixa da terceira idade.
0: Bungile, magesi wa sangula. Eya ka Gaza, bava xa Tsikiwani Nkuna, kota wa kulumba nhlangano lowu wa vanhu va hombe. Akuve munhu wa hombe zvivula yini ka n'wina ati fanele ta n'wina ta hloniphiwa kuta na hina hoya hoya
4: hinkomu akuva ku vuliwa leswaku hi kulile hi loko hi hlanganisile a 50 ni 10 la malembe loko ili mamani nga wansati wavuliwa kuva ali mkulu na yena loko achanganisile anthano makume ni nthano malembe leswaku 55 anos malembe lawa hi ma inga wona lomuti kunela hina hi vuliwa ka leswaku se hi kulile
0: hi swona u tisusa ku yini kota munhu wa hombe
4: leswi ndzi swi hlalelaka ni swi vonaka hileswaku swi nga tala hileswaku vana va hina hambi vatukulu a vana va hina a va na hina a va hi rhandzi ni ku tekeliwa hambi swa hina swa humelela hi vana va hina ku rhurha va rhurha va hi siya vana va hina hikwalaho hi za ku vuliwa rito leli li hi hangalasaka hakanyingi leswaku ku ni karapa vuntirho leswaku va susa va suka kaya hikuva va lava ku ya ku lava ku va ya tidyela karapa vula vona i ntirho
0: leswi swi vulaku bava 61 leswaku n'wina vanhu va hombe ma pimisa ku tlhelela ndzhaku kumbe mu ve majaha hi leswi mu khomisiwaku xiswona
4: a leswo a ntumbuluku kumbe hi ta vula mhaka leyi ya lwepho a hi mu voni maxi hinkwerhu lowu misaveni hi vulo leye a xikwembu a xa zanga xi vula leswaku loko u tswaliwa u tlhela u ya ndzhaku matlhele ya ndzhaku ku va u ya phambeni le a nkama lowu se u gugaku lowuya u tlhela u ya ndzhaku hikuva a loko wo heta malembe hi malembe ku ta za ku fika laha u nga ta kasa u suka la ka ku kasa la se u mahaha hiko ku tshama enta niko loko u sungula ku ta kandzela misaveni loko u tswaliwa hi ku tshama u etlela u suka ka ku etlela u sungula u tshama ka ku tshama ka kunene u suka laho se u sungula ku kasa loko u suka laho hi wena luya u famba ku fika laha se u fika ka kun'wana se u sungula ku tlhela ka xitulu lexiya leswaku loko u famba hi ka ku guga se u tlhela u ya ndzhaku loko wa swi tiva leswaku ku ni ku tshongotela ku dede se nyamuntlha yini ku tshongotela loko se u kota lo a ntlhangano wa ko wa lowu ni nga ka wona i nga ntshongotela a ntshongotela na swi tivi a ni swi tivi kumbe wa swi khumbuka khwasi hikuva vanyingi va tolovela swi ku vula leswaku i bingala a swi ringani ben bingala a ntshongotelo u pima a mpimo wa mina leswi ni nga xiswoho i nhonga kwalikeri leyi ni yi tekaka yi landza a malehele ya mina ni makomela ya mina i ntshongotelo i ntlhangano lowu u ni vitula ntshongotelo hileswaku a ntshongotelo a wu khomi na wa ha li muntshwa u khoma ntshongotelo loko se u guga loko u khoma a ntshongotelo na lumuntshwa na mulu muntshwa swi a hileswaku wa vabya hikuva loko u vabya swa tshuka swi ku karhata a ma nandzikanani a ma fambela kambe loko u guga ha u ya ka vona ntshongotelo van'wani lava van'wani ka matiko man'wani va vitile a bingana.

0: loko tswali wa phe u tshama kwala ka hawe u to kwata futhi kuleka ku uya ukula
1: nileswi u maheleke ku fambeni ka kama lowu nga hi jaha wala ka xiku kale ka mina ndzi wa mavo u maheleswi a tshomba u maheleswi u tswalile vana u kulisa u tiswa matshandza kota munhu wa hombe
0: ni tito khwatsi
1: zwini u maheleku a misaveni
0: lomu misaveni swinyingi swinyingi hikuva ndzi rimile ndzi teke nsati ni veleke vana ni mahe swinyingi futhi loko li mina swoswi se swa yantswanyana ka van'wanyana swoswi hikuva ni yindlu se a nasikanani a ya ka hi swilo swin'wana mina ni yile khwatini ni ya tsematini wa ti tiva tini ni tsematini ni tsema majiro ni ta ta ti akela yindlu swinyingi ni nga swi maha lomu misaveni
1: hi swona leswi swi mhaka ku munhu wa hombe nga kumeka na karhi a nyikiwa xithuzu hi vungile bava Jai Mitsikiwani kuna hi ta wuya aka wena na ku nga hi karhi ku fambeni ka wupalaswi ka hina ka dokadokisani wa suganya muhlikandzuti wa madota makunu hi ta kongoma aku ya ka maputsu bava Filisberto Igreja Nyaposa ko njhani ha timfanelo ta munhu wa hombe ka maputsu ta hloniphiwa a ri hloniphiwi kutani ku hloniphiwa hi ngi hi tshamela swiyo ka maputsu
2: kan mambu ku sungula ni lo swa vayingiseti swifundza swa Nyembani Gaza na ka maputsu haleni ka maputsu yi nga hlaya swaku timfanelo ta swidyohati ta hloniphiwa mayelano ni programa leswi ti nga ni inax kumu Institute National de Action Sociale mara ni maprograma lawa inax a ma fambisaka ku va a poyara a swidyohati ni ku fana ni van'wanyana yi nga va lava nga ni vulima switsongotwana leswi nga feriwa hi vatswele ni va vasati lava xeferaku a mimiti swa hloniphiwa ni nga hlela swa hloniphiwa
1: tona hi tihi timfanelo ta munhu wa hombe
2: a timfanelo ta munhu wa hombe hikuva ku sungula ku hi mu hlonipha yena ka nga hi ximajingi i biblioteka la hina so a ku va a hi nyika a leswi a hanyiki swona ku na yena swikuma se ku va ku na yena hi mu respectara ke munyika leswi a faneleke swona ku konga munhu wa hombe ka nga inax a vanhu va hombe ka nga swi tiviwaku a tiko hinkwaro vanhu va hombe va poweriwa hi mfumo ku ni mphamo lowu va nyikiwaku weti ni weti ka nga vanhu va hombe
1: hi swona ta wuya lomu Inyambani bava Andre Busi wa ka mitirho ta ku singareli xinyimo xa provhinsi ku njhani a wu hloniphiga timfanelo ta vanhu va hombe xinyimo xa provhinsi ya Nyambani ta hloniphiwa ti hloniphiwa hi wonela ka n'wini hi giga kona
3: khani mambo xikarhato para ku ndzi afirimela ku ta hloniphiwa timfanelo ta munhu wa hombe hikusa lexi ndzimahaku ndzi ganagana eke loko hi cuwuka hi tinombora ta leti hi tamukelaku ta vanhu lava va hombe va kumanaku ni swikarhato byi ya na ku khwa to nomanyana kutsongwana ndzi ta nyika a example hi seno ka uvhenyuli ka diverses violences a lembe leki primer semestre hi vulavula hi ma 141 casos de violência ya uvhenyuli ka munhu wa hombe loko hi maha a hlolo ka wa wun'we wa lembegi hundzileko ya kumeka diferensa hi 28 casos a

0: nzula ku signifique em 2025 113 casos de violência. Alembeleg, então tivemos mais 28 casos nzula ku Chikarato para hina. Então a ringe João Chikarato para ku a mfumo ku tahlo ne piwa tifanele ta munhu wa hombe, porque em contrapartida tinha que na tu rungo ka tinombora ti nga nomi ngopfu hambi hi cuka kambe hi lomu ka wu angarhele a tinumero ti ya ni ku noma lembe ni lembe ha humesa va nghena vanhu va vatshwa lomu masentro ya hina. Então ka hi Chikarato cha hombe ngopfu para ku restabilizar a tinombora ou mesmo kunga kumeki a ku noma ka tinombora ka swikarhato leswi ndzi vulavulaka hi swona. Então mas va kona va swi tivaka ku a munhu wa hombi na ni le sima. Então ha va nyika ku bonga vanhu lava va nyikaka le sima vanhu va hombi.
1: A kumbuluxile ki vonaka ngopfungopfu ka ma-district wa ya kona xiyimo xa provhinsi ya Nyambani.
0: Nyambani como província o homboloxo legi que oneca ngovo kusukela ka Vilakulu kuingena ka Fanyololo ka Murombeni Amasinga Nizavala ma distrito ma kumeka kuni tinombora ta kwato nomanyana ngovo. Então ni janga tinwan ti distrito a vantagem é que kuni ma centro de atendimento integrado kulwa ku chilungu makais. Então tinyingi tinombora hanyikiwa amadado yakona hema centro lá.
1: Rigelo.
0: A swikelo loko hi mahlolo ka vanhu lava va hombe va khala ngopfu hi mahlayiselo ni ku tekeliwa titshomba tabye. Então hikuva vona ku a va kume lihlayiselo hi va tekela titshomba tabye hi va jusetela ku biwa o hambi ku dakwa va gama hi ku va siya muti va hangalaka va lava ka ku pfuneka.
1: Na va vula ku va za va homboloxa timfanelo ta vanhu va hombe wa ku va dzukisela loko swi sukela ka ku yini van'wana va kona va madala va dawa.
0: Va kona va chikela ka Chikarato lexo mesmo, mas vanyingi va kona hi lava mesmo a ku jusetela ku hina hi ta jusetela ku biwa hambi ku prometela ku susiwa vutomi.
1: Hi ku yini? Hi ku yini?
0: Bom, loko hi
1: Mu
0: vabya,
1: rikehla.
0: loko hi swi analizara pode ku a o baba wa Gaza ku maka ya Karapau. Então hina vanana loko hi vona swa ku a Karapau non pode ndzi avana ni ba wa mina o ni kokona wa mina. Então como mecanismo de defesa ndzi lavetela leswaku baba wa mahaleswi ora kokwana wa mina wa mahaleswi
1: Waloy.
0: wa exato.
1: Va contra el futuro.
0: Zwi thenga swa zwinyingi ngopfu zwa ku cheleta a madaka ngoheni ka munhu wa hombe, porque lawa madaka ndzi nga ma fananisa ni madaka, porque a ndzi nge tshembi ku leswi va zwiwuliwaku pode na zwi maheka. Então va tata swikarhato swo tlhelezo. Então a munhu wa hombe a gama van'wana vo ya hi ku hlongoliwa mesmo wa ku famba famba famba famba. Então mun'wana a hi ku vona lihlayiselo ku la nonoha, então a so teka a faya ku loko a hi wasati loko hi ku hi wanuna teka xibakele kakwe a sokola lomu ndleleni.
1: Basibungile Baba Andre Bus hi ta kurisa swin'wanyana na ku nga hi kale hi ta kongoma ku ya ka Gaza a murombi wa hina Rosa Liger. wa kamitiro ta usingareli chimu cha province ya Kagasa konjani loko hulo le tfanelo ta vanhu va hombe chimu cha province ya Kagasa ta hlonipiwa ri hlonipiwa zvishikara tshangana kuna vanhu va hombe
2: alsheni kusungula ndilosa vayingiseti hinkwavo va radio Msambiki exipfundza nkulu Maputo Gaza Inyambani hi kona lana ku ta dlongozela a siku leli la diamond outubro anga siku lava khalabye leli ka lembe la nyan'waka li ve ni nhlokomhaka leli vulaka leswaku repensemo o sistema de proteção social para envelhecimento digno. Alema leyo i hiveka leswaku hi lini wupimiseli ngopfungopfu hi leswi swi fanelaka ku ve ni swi endleka ku ve ni ku za ku xiximiwa a timfanelo ta munhu wa hombe. Swi endla leswi hileswaku tanihileswi a nga ha vula mutirhisani kuloni wa mina wa Inyambani Baba Busi hi nge vuli hina tani xiyenge xa mfumo hi ku a timfanelo ta hetelela aka wu hlayisi tona ti kona hikusa a mfumo wu endla hinkwaswo leswaku ku va ni vuhlayiselo tanihileswi ku nga za ku vekiwa siku leli la ku ve ni ku xiximiwa a timfanelo ta va hombe va hina a nga va kheguli va hina kambe swa hasaleta hikusa a van'wanyana a va se na swi twisisa khwatsi leswaku a mutswelo wa yena kumbe kokwana wa yena a fanela ku vekeliwa a xihlonipho ni ku ve ni a hlayiseka khwatsi. Swi hlayahlaya hi swo leswi hi nga swi twa hi nga kalaku hi nga phindaphindi ku a swi kona Inyambani ntsena swi kona hi matiko hinkwawo maprovhinsi hinkwawo ku fana ni Gaza na yena a nga naswo tindhawu tin'wanyana leti ku khinyaveziwaka a timfanelo ta munhu wa hombe hi matshamelo ya ku hambanahambana ku fana ni ku swo swi va biwa va lumbetiwa uloyi va hlongoliwa va tsoniwa ku dla a va hlayiseki khwatsi kambe hi endla hinkwaswo hikusa ka mfumo ku za u swi vona swa ku ku ni siku leli hileswaku a hi Mosambiki ntsena a siku leli li vekiwile hi huvo wa nhlangano wa matiko ya misava hi ku vona swa ku a wu khinyavezi la munhu wa hombe a lova kona ndhawu yin'we se swi za swi vonaka ku swa fanela ku ve ni ku vekiwa siku leli ku nga ta ve ku vuvuzeliwa a tindhawu hinkwato leswaku a swi fanela hambi ku teka hi maradiofoni ya makulu tindhawu ni tindhawu ku baliwa swa ku a munhu wa hombe a fanela ku ve ni a hloniphiwa a hlayisiwa khwatsi kambe swa humelela mazi ku ni tindhawu leti hi ka kunene ni mindyangu leyi yi kalaku yi nga xiximi khwatsi a timfanelo ta munhu wa hombe tanihileswi a nga ha vula mutirhisani kulobye loko hi la ku vula hi tinhlayo ta wu khinyavezi la munhu wa hombe president a province ya digaza ka lembe la ku hundlula a helini 39 kazi kambe leli se hi ka masitenta hi 9 wa vona leswaku ku engeteliwile ma 30 kazi hileswaku hambiloko hi huwelela ku ni lava va ha la ku ni timbilu ta wu khinyavezi ka kunene va kala ku va nge se pfumela leswaku na vonavo va ta dohala na vonavo va ta fika ka ntanga liyana a leswi swa swinene va swi tsandzaka ku swi endla hi vatswali va vona va ta swi lava vona ku endleliwa nkarhi wolowo kambe va ta rivakeriwa swa ku a masiku ndzhaku a va swi kotanga ku nyika xihlonipho a va swi kotanga ku yi vekela alisima a va swi kotanga ku landza timfanelo ta vona tani vana eka vaveleki va vona kumbe vakhegulu va vona enta hi la ku vula swaku ta xiximiwa ina hikusa ku ni minawu leyi yi huweleliwaka yi fanela ku ve ni a nga yona yi nyikaku timfanelo ta ku hlonipha a vakhalabye va hina kambe ku ni lava va halaku va kalaku va nge se swi twisisa khwatsi leswi
1: hi wihi ntirho mo mahaku xinyimi xa province ya Kagasa kasi a ku wa timfanelo ta munhu wa hombe ti hloniphiwa
2: a province ya Kagasa imaha mintirho yinyingi hi endla mapalestra nyamuhla xifanekiso hi kona ni madebati leswaku hambi a nga le ka radio ntsena lomu makomunidadi lomu swikolweni ha famba hi haxa minawu leyi yi nga yona yi fanela ku ve ni mun'wana ni mun'wana a swi tiva leswaku a munhu wa hombe kumbe a mukhalabye wa hina a fanela ku ve ni a hloniphiwa handle ka leswo ka lava va kumekaku va le ka matshamelo ya ku tsondzoma hi vulavuleli ina va lava va nga konaka va swi kota ku ve ni va amukela a timfanelo ta vona leti a nga ku nyikiwa a xa wu karhi hi tin'hweti ta kona toleto loko ti fikile. Kambe ku ni lava va kumekaka va nga li ni lihlayisi khwatsi kota hi leswi nga vuliwa swa ku aza munhu wa homba a suka a famba a tshama andleleni kumbe a tshama kangala hi ta swi vulisa leswi mfumo wu swona swa ku swa ringana ku munhu loyi a hlayiseka hi ni macentre d'accoglement lomo hi yaka hi ya va veka kona leswi va kuma ku hlayiseka kona fana ni leswi va lava ku nyamuntlha lom provincia de gaza a siku la undi outubro li tlangeliwile na hi patsana a vakheguli lava nga centro ya mesano district de masia ni vakhalabyi va nga a xongweni a district xongweni va tshame ndhawu yin'we ni makomunidadi man'wanyana hi tshama ndhawu yin'we hi tlangela siku leyi leswi hi endlela ku vanhu va swi twisisa swa ku vanhu lava a loko va ni macentre hi kumbe timhaka ta vona a vutomi la vona a va ha li na ku ve ni va tsundzukiwa swa nga vanhu lava va nga ni lisima hi vonile futhi ni unisave a rhumela a maturuma mambirhi lava nga patsana ni vatsongwana lava hi tshemba leswaku a vatsongwana lava va nga ya layena va dyondzaka a unisave va swi twisisile leswaku swa fanela ku ve ni ku li ni vuhlayisi laa vanhu lava va hombe entao i mintirho yinyingi leyi yi endlekaka lomu provincia de gaza ku ve ni hi haxa ni ku lwela timfanelo ta munhu loyi a nga ka ntanga ya ku tlula masesentano
1: murambi wena rosa xiyimo xa provhinsi ya ka gaza wu leswaku manyikanyana ya co karhi ka vanhu va hombe lembe leki vanhu vangani vanhu va hombe va nga lomu ka mahanyelo yo nonoha va nyikiwaku xivhunu ku nga subsidi social base
2: ka subsidi social base ku hi ni serka a nivel da provincia hi ni serka de 4,000 va vakhalabyi ku ya phambeni entao swoswi va kona va nyikiwa a timfanelo ta vona ta vukhalabyi hi subsidi social base ya swi twisisa leswaku ku ve ni ku hlwela ku nyikela kambe a lembe leli ma kona ma-district la se ma nga swi kota ku ve ni ma nyikela subsidi a te n'hweti ya mayo ya swi twisisa swa ku ku ni swikarhato hi mayelana ni swa ni timali misava provhinsi hinkwalo hi vo le provhinsi ya ntsena a nivel national kambe leswi swi kotekaka swoswi kwa kongomiwa va nyikiwa loko ku humelela va nyikiwa a timfanelo ta vona
1: vula ku swa ku i munhu wa magidi 4,000 kuwani munhu wa magidi basi ya vanhu va hombe lava va hanyaka mahanyelo yo nonoha va kombela ku pfuniwa kutani xungeta ni malunghelo ya kona
2: lava va nga kumekaka nkarhi wolowo va tsalisiwile kambe ha swi tiva leswaku va ha li kona van'wanyana lava va kalaka va nge se nghena a ntlaweni lowu a mfumo u endle hinkwaswo leswaku a ku navela eliku hinkwavo va kumeka va nghena va yamukela kambe hikwalaho hi swi twisisaka ha kona a matshamelo ya timali hi wolawa hi ma onaka swa ku ma tsondzoma maxi wu kona ntirho lowu endliwaka leswaku ku ta ve ku endliwa a xitsalela xa van'wani van'wanyana lava va kalaka va nge se nghena van'wana a va kona hileswaku ka tintanga leti a va nge se fikeliwa maxi van'wani va kona hileswaku ku ni tindhawu leti va programa li nga ka li nge se fika maxi a subsidi leyi ya nyikeliwa hi district hinkwawo hi nga ta vula leswaku hinkwawo vakhalabyi va hina va yamukelaka kambe a ntirho wu kona leswaku ku ta za ku vuza ku hlanganisiwa hinkwavo lava va kalaka va nga se nghena ka program
1: swona hi ta wuya na ku nga kali ka gaza ya swa leswiya ka maputsu va va filisberto igreshe nyaposa a ka maputsu ko njhani mavhunetela vanhu va hombe vangani nhlayo leyi ya yenela ya vanhu vokhe vanhu va hombe va hanyaka mahanyelo nono
3: kana mambo ka maputsu ni nga hlaya leswaku a xipfundzu hinkwaxo ka maputsu ku ni madelegasi wa mambirhi ya inash i nga ka manyisa na matola mi ni ta vulavula hi ka matsolo lomu ni lombaka kona ka matsolo hi pfuna matola matsolo a nga ni tirhi maposi tirhi xiposi wa maadministrativu i nga imfuleni maxava na matola hi pfuna na bowana muwamba na mahasha na matutwini loko hi pasa vanhu hinkwavo lava pfumaka hi ni 2,500 wa swidyohati leswi pfuniwaku a xifundzakulu haleni ka matsolo
1: vahe kona vala ku vhuniwa kutani muenetele vokhe vanhu va hombe va hanya ku mahanyelo nono
3: kanga leswi nga vula vula mamana Rosa wa Kagaza va hali kona lava baluwetu kuni ma criteria para vangena va hali kona hinkwawo lava va pfuna ku lava va kele ku nge se balisiwa ku lava va balisiwa ku va hali ka vahanyimele ku va vangena ka mphamulo
1: amalungelo wona hiwa hiya kona kasi ku wa munhu wa nyikiwa cokara munhu wa hombe
3: amalungelo hi xa ku sungula i dadi i nga 60 anos aku akalika kona awan a lukulu wansata uni 55 loko lu wana uni 60 mas sos ku sikala ka sos hinkwawo teka wani 60 anos
1: loko wangena ta malembe lawa ya kombela ina amali
3: ini va tirhisano lava va vuliwaka swa va permanente va mabairo ni va secretary wa mabairo estrutura hinkwaswo swa mabairo hi vona va tsala ku vanhu lava a ku va ina agama a va pfuxela ku va nghena ka mphamo lowu
1: ni swi vula ku a hi ku ve munhu wa hombe basi ku ve ni 60 swikolo lolulaku
3: kuzama
1: ku cuka matshamelo ya munhu loyi wa hombe ku wa ga khwati wa hlayiseka hi nga yi tlhakambutela lawa
3: a hi ku wa munhu wa hombe ntsena ku wonisa sentana ku nghena ka mphamo lowu wa ku wonisa sentana na wu li ka matshamelo ya vusweti leswi hi ximajinge pobreza absoluta
1: basata ku vuna vava bosi senu nyambani vava andre bosi lomu nyambani nguna wo mavhunetela vanhu va hombe hi va mani mi vavhunetela ku khwatshanya
0: nyambani wavhunetela vanhu va hombe ka programa leyi ka maprograma lawa mahiwaku hi ina xikunga Instituto Nacional de Ação Social kuni ma criterios kunga malungelo para ku u kuma ku vhunetela ka ma programa la a malungelo ya ku sungula a balele baba wa Maputo kunga idade 60 para hehla cha umbiri thank you ku woneka ma amatshamelo ya munhu loyi wa hombe kunga amahanyela então a forma ya ku avaliar a ku vumaleka ku chuke wa ku amunhu loyi a hanyela gakwe give ligega ku nonoha ke pelo menos risiko ne te marefeção mambiranga makumi ku aga hisiko então ku chukiwa lahayana kuni vanhu va hombe lava va vhumalaku mesmo a vhuniwa hi munhu hi vizinyo hikuva a nga tivi ku i taga yini u hanya hi mati basi então munhu loyi loko ku chukiwa ku hloliwa ka va vizinyo ku hloliwa ku a nga na vana va nga ni tanga ya ku muvhunetela então marikizito lawa ma kombisaku ku a munhu loyi wa hlokola mesmo wa xaniseka
1: hi ximu xa provhinsi ya Nyambani vanhu vangani vanhu va hombe va nyikiwaku a vhunetelo leyi
0: bon provhinsi ya Nyambani wa tendera loko hi hlola lomu ka tinombora te mais de 30,000 beneficiários ya ndzi hlaya a swi vanana vanhu va hombe então mas a número ya hombe ka cerca de 30,000 leyi ndzi nga hlayaku ya vanhu va hombe significa ke por ahí 16,000 podi ku vanhu va hombe va kumeka kuna va hlaya vhoneka hi programa leyi ku nga subsidio social básico yi nyikaku timali ka vanhu lava va hombe para ku kota ku va kuma ku xava pelo menos ya wulombe ni sabawa ni kilo ya punga
1: loko muchuka mali leyi ya tirhisiwa khwatsi a va xave mabyala va tibuza
0: Nada, pelo menos cama rio a acompanhamento. Então, o cá fambiwa com uma visita, lomo, mingangon para coona, mahanhela muni, cá matiki wa kuhivano la wa mukela ku ajufundu lishi.
1: Kuna nuku kala akawa nwa hombi, kuhwela kunyikola amalei, se amalungelo makona?
0: Amalungelo kota hizu tiva kukua amalembi la wa chikarato, amfumu wa kumana chikarato cha malungelo ya timale. Então, muitas vezes já carata corri a vano lava rompe vacuma de fundo leite vangane fanelo de forma regular. Por exemplo, lembelegue corre matamelo lá onde maulaco fazendo uma avaliação a uma delegação work mangalume nyamban. Só conseguiram pagar por aí 3 meses. Aconselhamento, a sensibilização e a vano lá vangalum kama programa lá work matender wa ku mfumo ku munga hisolene a kuranza ka hina a se wata hitira khwatsi manje nos últimos tempos chikarato ele chimuchitiva ku cha a kubinono kama kama tere manje sempre a mfumo wa mikatale
1: yona mali leyi amu tsike muji ke samuchira mapaketi
0: je maheke leje tanto ke amali loku ihuma ihuma na yihin mavito. Então ku hava ku ungate ka mali por exemplo ya oraso chala paketini a oraso itagai don't think anyikiwa mali yako. Então laho kwa transparência e kona.
1: Amaka ya uhleleke gavana va hombe konjani chimu cha province ya Nyambane.
0: A uhleleke kya ni ku hungu ka tanto ke nos últimos anos mahe azwanano ni vanyama binzu lava xavisa ku va zwitolo porque kalaka kona ava mahale zwa ku mas sextas-feiras va famba lumunkeleni va famba chitolo ni chitolo va kombela a zomo. Então mahe zwanano ni vanya zwitolo para ku va hengeleta zwifundo leswi para ka undau ka aina para kota ku aina a nisiku hiviki a hlanganisa ku vanhu lava hombe vaya va kumeka. Por exemplo, uma cidade de Nyambane com centro aberto, vai Kangana Lahayane, com uma Sikumambiri Hivik. Então, a Vanuva Rombe vai a Lahayane. Ali é a coisa que vai a Mukela Jihua, Jinga a Mukela, vai aproveitar com uma Hamitiro, ya ku kanyata mire ni ku kanyata mapimo e vez ya ku atshama na ku andza ha gwente. Então liniani wa maha zwilo zwa ku hlalalisisa mapimo. Então loko lwa agwenta ku luka mintshava wa luka seniani. Então a huma a suka elahayana a gele a gama a teka xindzavana xa yena a ya kaya. Então ka zwanani lowu ha wu wona na wini lisima ngovu porque já akaha kumeki ngovu ou mesmo akaha kumeki munu wa hombe wako afamba chipfalo ni chipfalo cha chitolo akombela azomola.
1: La wa shunguli wako vanhu va hombe kuna ntindau va kumeka kuna vakari va singari loko?
0: Kuni ntindau lomu Nyambane ndzinga hlaswa ku ku ni 5 wa mandawu ya ku amukela vanhu va ku hlunguliwa. akamanyiki kuni centro amurombeni ya hiku humelela yimwe masinga kuni timbiri ni leya inga le kafela kulu entao toilet lukufamba uya kuma vanhu vahombe lava manje atenção avanhu lava oho hikusa amufumu nompodo uchukumeta amunhu porque amunhu inanile sima anani fanele yaku ahanya entao loko como prioridade hamuteka munhu lo hamuveka aka centro le na mahahlolo ya ku tiva ku i ta hikwihi anani maxaka ke loko hi mahahlolo hi tsumbula ku ani maxaka i na ni vanhu ntawu ya hi ya tshama hasi ni xixaka hi va komba lisima la ku a munhu loyi wa hombe a ve na hanya zwin'we ni maxaka
1: loko mu nga va tlhelisa ku ya makaya
0: va kone amurombeni hi tlhelisile vanharhu ka vhilakulu no murombeni vambirhi ka vhilakulu vanharhu
1: aka gaza murambo wa hina Rosa ku njhani xikarhato xa ku hleleleki ka vanhu va hombe emindicidad thepsoidos
2: tanimambo ku sungula na yinge se vulavula hi vuhleleleka hela ku basisa tinhlayo ta vanhu lava va pfuniwaka hi vulavula ku a hi na xi a ni va ntsengo wa 43 mili wa vanhu lava va pfunekaka hi madistrict hinkwawo xa vumbirhi leswaku hlamula timhaka ta mindicidad hi nga vula swa ku a mindicidad yi kona kambe hi komba ku yantswa masiku lawa tanihileswi ku ni ntirho lowu endliwaka leswaku ku hlohloteliwa ku va nga fambele aswitaratwini ku nga famba va kombela lomu mazimola hi tirhisana futhi ni va agenti economic yo kala hi nge se swi kota tanihi nyambana nga swi kota ku ve ni va hendleleta a xa wu karhi pra ku hi yaka macentro aberto kumbe ndhawu yin'wana lana va nga va ta va va yamukela kona kambe mapimo lawa ma kona hi ho va ka ku ve ni hi lulamisela tindlela toleto swo kala swi nga vevukanga hi ku saka ku tala ka vona loko hi swi twisisa va vula swa ku leswi va swi endlaka ngopfungopfu lava va lexaka lawo baniyana va le lexiyana enwirituwali ku ve ni va nyikela enyangwini ka xitolo xa yena i njomba yi vitanisaka kambe pra hina enprejuizi hikusa handle ka ku a li va khala byi ntsena va koka ni swivanana va chololoka va famba a yi vezi va kumana ni tinghozi van'wana ni ku vona va voni va kumana ni tinghozi kambe hi ya endla vuhlohloteli hi nge va leswaku u helelile kumbe a wu kona a mindicidad kumbe a ku hleleleki ku famba va kombela kambe ntirho wolowo hi endlaka leswaku ku taza ku lwa ni mhaka leyi
1: bungile murambo wena Rosa Lgerche aka maputsu ko njhani ba va Filiberto Nyaposa ka ha wena ka xikarhato xa ku hleleleka vanhu va hombe ni kona aka vanhu lava maxaka ya vanhu va hombe va hlongola ku va madala va kala ku vanga nyiki a vhunetelo ka vanhu va hombe va mahiwa yini ku na ni tsayisi kutani ahi
3: swanga leswi va nga vulavula vana kulozi va ka nyambani ni ka gaza ku ni ntirho lowu wintshi ya ku a ku va hi vulavula ni maxaka ya swidyohati leswi hlongoliwaka mutini a ku va hi va byela leswaku a ku va u wa xidyohati a ku a vutomi la xidyohati li makumu ku laveka va hlonipha swa ku xidyohati lexi hi xona xi va yintiki ku va va kona lo misaveni and a ku ni ntirho lowu wentiwaku ka nga ina action social a ku va a swidyohati swi hloniphiwa khwatsi a swi fanekele a swidyohati ku swi famba swi rhendzeleka lomu switaratwini ku ni macentro aberto laha mapresume ni nga vulavula nele yaleni ka matsolo ni centro aberto la beleluwana leli ntswaku a swidyohati swi va kona ku va swi endla leswi a swi vuriweleke a na kuluzi wa nyembana i nga ntirho lowu swi endlaku a ku va swi nga fambi lomu switaratwini swi kombela azimola
1: Vakhatisiwa mashaka kutani makhatisiwa vana vakhatisiwa loko vanga hlayisi vanhu va hombe kutani ahe
3: va fanele ku khatisiwa loko imayelano ni switsotso swin'wanyana hina kanga ina asan social ho va tsatsiya leswaku vanga va hluphi a swi dyohati maxikanga ku khatisiwa va fanele ku khatisiwa loko mhaka yengisen ka lava va fanekele ku khatisa lava va hluphaka swi dyohati
1: murambo hena Andre Bos loko u xopaxopa mi vona swaku ku na ni a vanhu va hombe va nga ni vanana van'wani va kona tihosi ta hombe ngopfu van'wani va kona va swikhumukani va na ni timali kani leswi a va hlayisi vatswari va kona mu mateka maprocess ma yini kasi ku vanana lava va tshinisiwa ku va landzelela nawu lomu ka ku hlayisa vanhu va hombe
0: mfumo u mahele a le Trashbara 2014 de 5 de fevereiro a lei anaulo uni nijikatiso outro mundo luyane mahaku ao venhule o atifanelo ta munhu wa hombe wa katisiwa kani zvinwani zito vula iku zvokhe zvikarati zvikumanaku ni munhu wa hombe o ni munhu no geral em especial a munhu wa hombe tem que considerar como crime público ku famba so u vona munhu wa hombe na biwa tipama ndzi nga nyimeli ku a ku vi yena munhu luya wa hombe na ya ya mangala xikwadra o ya mangala ka hosi ka muganga ayeye então sendo um crime público ni fanele ya ku hi byi chiketa na estrutura mais próxima loko ku ri mugangeni leni ya hangi ka estrutura ka chefe de casa, chefe do quarteirão, secretário do bairro ou hambe ka polícia comunitária e polícia comunitária imediatamente tem que isolar a vanhu lava no sentido ya ku a munhu wa hombe a vi na wonelelwa ku a nga vi no venhu então mhaka yi famba ka swikanikiso swa xuxisi então a swikanikiso swa xuxisi hi swona swi fanela ku swi fambisa minongonoko yin'wana ni yin'wana relação ya uvenhule leki em linhas gerais swohle leswi nga uvenhule ka munhu wa hombe zvini zvi khatiso hina ha fanela ku hi zvi reporta ka swikanikiso zva vuxuxisi
1: na ku nga hikali hi ta va hi nyika mole va hina ku lori ka siku va veka swivutiso ringanana ka varhambiwa va hina va va Jaime Tsikiwani Nkuna ka Gaza n'wina vanhu va hombe ma bula ni vanhu vaswa xungetano hi mahanyela ku va tiva swa ku munhu va hombe na ni lesima
4: hina nomu ka Gaza hi ni ntirho wa ku famba hi tlhamuxela kota leswi a minawu yi tsaliwile kambe a swi ringani hina kota nhlangano ha fambafamba kumbe ku pfuxela lomu swibedhlele na hi vulavula hi timhaka ta timfanelo ta lweyi nga mukulu hi famba ate lomu yi nga le doropeni ntsena a handle hi tlhamuxela timfanelo ta lava yi nga vakulu ni lava yi nga vakulu na vona va nghena ka mhaka ya kona leswaku a swi tive swaku hi tihi timfanelo ta yena a nga na toho swibedhlela hi khuluma na vona leswaku va tiva timfanelo ta lweyi nga mukulu hikuva hakanyingi laha hi fanele ku swi twisisa swinene a nhlangano wa lava yi nga vakulu ngopfungopfu yena nchongotelo hi yexe a hi landzi ai anchanganwa hina ai wa swisiwana wa swikoxani swa swisiwana iya wa swikoxani swa kuganya iwa swikoxani tse hinkwaso ungave uganyile ungave uti hi kwini ungave uti la hi tendela ati maka ta swikoxani kambe lexi xi humelelaka hileswaku swin'wanyani xilumenzeni aloko axanisiwa munhu wa mukulu anga vuyisi mhaka kumbe hi tiva leswaku hi tshamuxelana leswaku hi ngheniseka lava va nga swi kotaka ku va swi landza hina a swi kota ku tirha hi tirhisana ni mfumo hi nga tirhisa muprovinci ya degeneration sociale na swi kota ku va hi ya hi ya vulavula na ni ya pfuxelaka wo karhi hambi tinkalavosi hi yini hikuva a ka nawu swi kona leswaku lavaye va matribunali kumbe va yini a xikoxani a xi nge tshami nkama wa wukulu na xi nga thethisiwanga ntawu a swi kota ku va hi ya swibedhleleni ha a yi nge he vuli ku famba hi chumayela hi yini hikuva a swi humelela swa hunguka nyana a swi humelela leswaku a lo o hi tlangisa a swi kota mun'we mutirhi wa xibedhlele u lava yini madala hi ta wu kuma kwihi murhi wa ku nyika wena leswi u nga guga se enta madala loko a yamukela a rito lelo hambiloko va mi nyika makinini o cukumeta pulukale va lava ku ni dlaya hikuva va khulume swa ku biha enta hi ntirho lowu hi nga na wona hakanyingi hi fambaka nta loko u ni vula leswaku xilumendzeni leswaku swin'wana swivono vo lava vakulu a va fikisi adirisa muprovinci ya degeneration sociale kumbe ka ntlhangano wa voo va vula leswaku hina hi ni mhaka leyi ni leyi ni leyi ni rhuketeliwile tolo hi n'wingi wa mina ni gwela ku loya hikuva lo ritolelo li tirha swinene la ku vulavula hi ku loya kambe a munhu lweyi a vundlu a tswaliwile a hlayisiwa a ku yini hayini a nga mi loya a nga nkama loyi hali xin'wanani a swi vevukile phe loko a lavile leswaku afa a famba na yena xibedhleleni a ku yini hi laha mi tivaka hi kona ku ni ku landza hi xibedhlele ku ni ku va xibedhlele xi a nga landzi hi xona munhu lweyo a teka n'wana wakwe a famba ka vanyamisoro kesi tilo lowu hinkwako a lava vutomi la n'wana lowu wa yena se loko se a kulile n'wana lweyi a gamaku a nga ndzi hlayiseliwi hikuva wa hi yena a ni loyaku mun'wanyana a nga vula leswaku i mamana mi loyaku ku va u famba phuza thontontho a tlula ni mpimo se a hi yeni la kaya ku na ntirho a voni ndzi lavi swa swinyingi kumbe a pfumala xichava ntirhweni va mi hlongola a gamaku i mamana mi loyaku se entawu hi ni ntirho lowo a ntlhangano na hi twanana ku tirhisana ni mfumo hi nga tirhisa muprovinci ya degeneration sociale lava hi tirhisanaka na vona a ku swin'wani ha tshuka hi fika a ka ndhawu yin'wanyana laha ku nga ni servicios provinciales de assistance sociale yi nga nasika yi nga ka ntlawa wun'wanyana ntawu swilo leswi hinkwaswo leswi ha swi maha na hi zama leswaku vanyingi va ta hungula a ku xanisa vatswali hikwalaho a vatswali ni ku dyiwa ku va va dya va vatsona na yi nga ri ku pfumala hikuva loko yi ri ku pfumala swin'wana manje o mutsona a naswo a hola khwatsi a dyondzisiwe hi bava lweyi a dyondzisiwe hi kokwani lweyi a dyondzisiwe ma kambe a nga na mhaka na yena se hi ntirho lowu hi na wona hi tirhisanaka hi famba nte lomu hi nga vona lomu madoropeni kambe le handle na kona swi koho khwatini le makhwatini loko hi lava ku vulavula ka swikhotanyani hi vulavula kwi tindhawu tinyingi ha swi kota ku va hi fambafamba ka tin'hweti letiya hi ve masinjiri hi ve ku kasi hi zama leswaku va nga swi tolovela ku swi tiva swibedhlele i ve mhaka ya ku va swi tiva leswaku munhu loyi nga mukulu hi va na vona lava vakulu hi va byela leswaku wena u ni timfanelo ta ku tenku u ti sindzisa swi nga mahi leswaku u fika xibedhlele u fola u heta nkama wukulu now hi nawu xibedhlele xi fanele ku va xi ku chusa u rhanga wena hakunene a wu hakeli a xibedhlele wena leswaku u ni mfanelo ya so ntirho hi ntirho loko a nhlangano u nga na wona ni ku dyondzisa se swin'wanyani
1: nahiongele murambo wa hina Tsikiwani aka Gaza vana kulori xikarhi xa n'wina makaringi swin'we na Livombo akulo ku swi kona swi hotisi mi nga na swi mu veka loko swi nga hi kona ha swi kota ku va hi vula ti-number phone kasi ku hinyikela ti-number phone mara nga na ku va yingiseti va fona va veka swi hotisi hi ndzhaku swa hlamuli hi varambo va hina xikarhi xa n'wina vana kulori
5: i swona hi khenseleke na kulori ra ntirho ra siroma ku va hi nga heti a nkarhi ni wo nkarhi se wibile ina 8:11 minutu a xalisi makume xa koka lexi nga ta lava ku tiva hi tlhelo lao xiudana lexi direção provincial du genre criança e ação social i nga havaka Maputsu Gaza na Inyambana hileswaku a swi karhatu leswi a swi dyuhati hlanganaka na swona swi nyingi xin'we ka swona hileswaku a timali leti ti faneleke ku va ti kongomisiwaku ka ntanga leyi hi leti kongomisiwaka hi ku xwela i tin'hweti tinyingi leti a swi dyuhati leswi devhiwaka timali toti hi leti ti nga hansi swinene loko hi cuka leswi nga ku vilela ka swidyuhati leswi i ntirho munhu u nga karhi u endliwa ha mfumo ndlela na ku va ku hlamuliwa hi ku hetelela a ku vilela loku ka ntanga leyi karimambo
0: no se kana mambo hi chuti sleshi mbong amfumo auta kama lo hinga kare ula ula zwinwana zihlayele ku amfumo wa karateka hiku akalanga conseguire ku satisfazer a tempo e hora as zwikarato zwa vanhu va hombe hi zwigelo leswi hi swi tivaka hi na hotlen ku un'wana wa typico or someone za typicos puras hi nga ta neha laha ama justificação mas ha swi tiva swa ku a matshamela ma nonoha a ku nonoha loku ka a hi ka hina kota vanhu a ka mfumo na wonawo wa ku swa ku nonoha so hi mali leyi yi kombisa ku hi tsongwana swa karata ku hi nyikela de forma regular maja mfumo wa tinyikhatala wa xukuvala ni ku la malunghelo ya ku pelo menos leyi yi nga aprovariwa hi mfumo kota fanele ya ku hlayisa a munhu wa hombe a vi na yi kuma a tempo yo hora ta ndza tshemba ku kota xikarhatu xitigiwa ku hi hina hotlhena mfumo a we hi tlele bons dias virão za swi ta lunga so pode ku nga hi nyamuntlha manje a mfumo wu ta wu khatala wu ta wu lwa no sentido ya ku swi ta na swi fana ni le mutini wa tshuka u cona manje a vanana va tixike va ku ndzela mikadere lexi ku leni va te tenguta ni mali ya maprova or a n'wanana wa batswa manje wena kota bava tenku u zama malunghelo às vezes não consegue u famba ka vizinho ya kombela a semeticage a kuna mina wa ndzi na então a jukara de jikangana ko na zona hina como pessoa na família É o mesmo que acontece com o governo. O governo é uma máquina também que precisa de ter recursos, mas, em linhas gerais, a Mofumo, o Ajutiba, o ADEV, ou o cumprir com regularidade aquela temalulete que estava no Arrombe. Mas está regularizar.
5: Calma.
1: Levão.
6: Isso, Horácio, na Dumba, se você se enquanto você estava se tramisequile, hingava, hingenaga, cuba, hi, pulam, canto, vem, se te vejo. Maputo, e 82, 84, 34, 80.
1: Cagaza?
5: Cagaza, 87, 0, 0, 51, 33,
1: três. Está no Nhambane, e na linha de Chomanyongen, esse é o telefone 82-93-86-399,
7: 86-93-86-399, Alberto Manuel Kunguru.
6: Atangela tata hadumba hlokomaka yezu tava u khongomana na yone ma zwitienu.
7: Ani yikumile. Kusungula lokhesa marito manga khulumiwa hi varhandziwa hinkwavo. Vakhulumile mitshumo ya yinene xa swonga. Oke xa swonga ku khulumiwa. Marito ma swongile. Mas e mina loko ni vona ndzeni ka tiyiso jasi. Avanhu va Hombe va xaniseka. Va xaniseka vambenyana va tirhile karini wa kona va na titwa. Va yakile nyana switsongo lani va nga kuse kona. Ku fika nkarhi wa ku va va dyuharile vambenyana ni pesawa va yi kumanga. Hikotaka mina wa kona mapesawa a va nyikiwa vuhosini. Ama katirela vano kuma privada ungali kona. Vatsalile vana vambenyana vatira matirelo ya kuyanzanyana ya utshikwana. Masi va varivala sa kupa hi vona va nga vatsala. Va nga vatimbiri vambenyana. Ya leswi ku xanifika leswi. Na so isi. Vambenyana vatikeriwa mitshumelo ya yitsongo. Leyi va nga yi tirha karini u na ha pfumela hi vana va sunguriwa. Valumbeti va kuloya. Leswa bindza swa kazata. Portanto, mina na rhandza ku va ni vulavula minchumu leyi ni nga yi tiyiso. Ni minchumu leyi swa ku famba ku vambenyana va ni kaneta ni va gwesa ku famba ni mbangu na ku ni ta swi vona. Hambe loko yi famba ka mimovha. Às vezes, como eu não vou doar, aí me enquistamo, mas se curar. Umbenhana, e cucura, é, me pimo e só, e onde é que a gente não pongo, deixa eu ver que a gente não pongo, e... Mavazio é foco, mas não é bebe, ali... Ah, não sei, bebe, não sei, ali...
6: E onde é que o catraganha, tata? E tá em sela munga, antes do amunga?
7: Já. Às vezes, a wangirini, angena zini kamuti iba mapanere kwa ayo boya ni kuha hi kuloya mushani sales ituma kwa ngala bi mali ra sokum te kai rani ana mele ke to hospital ni yela na kan ka sa sociali ra vanyi ge sine ni manga tali teriwa masi aba huri loko a hona batsongo mutiri murango wa kan yela ka palimbiri a huri so 3 meses. Só se liga 10 meses do ano. E nada como o tista, o papai de Anga, agora só que vai 3 meses só. E mali muni, o tista vai rolar, só que ainda aguenta 7 meses em qual o dia nada, mas ali é 3 meses. Ninguém tá ata.
6: E tangali?
7: Só que para o mundo, não me zoeirir, né, pá. Não te vai dizer isso nem. Mas e tista, tista, o acona. Vale a pena ainda. E varranza lá. Alanga itsara la vaya. Ri a branza munu ndi kumisa itsa munu mahala. Atsuri ke mali leso. Pronto,
5: Gaza. Gaza. Wa hlamula mpela Gaza. Mingisethi ungavukeni lishele.
8: Aha, lishele. E hoyini kwalana baba.
5: Ivulana namani na mikumeka kwini ka kona.
8: Mana ubulavula na mahese na ari ngembane murobene.
5: Ngana makere ke otsianga.
8: Ya. Ha a shufunga na ku kangela bona bahambe yona. Niku asifeni ivatiri ivafumo. Lexi ni nga lava ku ve ni xi vula hi lexi xo sungula ku leswi xo ringana ka Khezari xo wahe ka yena a nchumu ku ve ku a ve a tsarile vana lava a ha ri na vona na ku ri laha ka ku va tirha ku tirha koloko hi mani loyi a holaku hi n'wi heneta lomu Musambiki lowu yena n'wana loyi yena yena mutirhi wa mfumo lowu wa yi hola mali ya ku yi n'wi heneta yena a ku ve yi n'wi tsakisile leswi ringaneke ka vona vadyuhati lava khengelani a yi khengeleni ka hinkwerhu n'wina mfumo na vona vana lava va ve va nyikiwa leswi swi ringana ka yena madala loyi a kusa leswi a ku navela kakwe ni maxuvu yakwe swi leswi swi lavaka yena swa tarhata kumbe ku yena n'wanana loyi a ve a byerile a kumbe n'wi amutsari loyi a byerile n'wana wakwe kumbe wa kombela mali yo xava na vahi ni vulavula hi xisingwana swa karhata a mali a xipitali ku laveka mali le xipitali liniya a ku na majinino ku laveka ku a xava majinino ku ra ku a ta kota ku ve a nwile yena madala loyi ya madala leswi xi ringana ka munhu a nyiki mfanelo yakwe kuri ka madala loyi i mali yakwe leyi a nyikiwaku yona hakusa i tirhi kale a badala makosi ukesulu leswi swi vengeswi ve swi gerelile a nyikiwa leswi swi nga swa yena ku ve ku pfunetile soxi laha ka n'wana vatirhi va mfumo ku na ni mhakanyana yitsongwana yi kumeka ku na hi vava hakusa ya woneka lomu gangeni hakusa loko ku ri laka ku mi kumekile koleyo ka ku a ma ha swi koti ku ve ku o kumbe ku muri a swi kona swa mali leyi maringani ya ku mi ta kota ku ve mu va nyikile swilwati leswi a ma ha koti ku va nyika aviso ekwandu swona swindzelana lebyi hi kuve xitivile leswaku swa swi kota ku xa nyikwa ku tsongo laha xi ve xi nyikiwaku kona swi ya laha gandzeni ka bevinyo swi ya pemba va teka va ti nyika munyu va teka va ti nyika swa bhawu n'wina na ku ri laha ka ku feyo muri swi mi kumile se hi nga vona kwalava swikhatiso hi leswi a ku ta xa xita laha ka xona a ku ta mali ya ku yigela a xa ha ri kona swi bohe ri swa ku byela xi khela xi teka pepa u kumbe xikaya migogo leyi nga ringani ku ve ti vonile yona xi khela xi teka xiyo xi nyikela a na swi lowu na wu ri wa n'wina a hi voneni kahle mhaka leyi ni ndlula hikwala ka yini madoda hakusa a xibyalana leyi xi rindzile mali leyi n'wina na ku ri laha ka ku mahiseka swi vangile swikweleti leswi swi lave xi swi vangile kambe swona bya nyamuxa xi file muya muyaka n'wina mu ta kuma zaku xi file ka khambi lo leli mu taku hi lona mu ta ku a mali leyi a hi swi koti ku ve mwi hi mi nyikile yona hi ku gaya i file kasi a nga yi rindzanga a swikweleti leswi a nga ve ya swi vangile swi bataliwe hi mani a yi voneni kahle mhaka leyi hi mahese leyi murombene na ri nyambani ni beke masi a hi hlamuleleni kwasi xinkhelo leti ringaneko ku ve ku
5: kutusaka
1: kakhe ntiyiso majantiso na yiwona hilaa laha ku fambaka hi wona kanimam kanimam se minyambani kunani mangiseta khoneta ku hoya hoya kandzuto madoda halo hey atwete mukeli maputo
6: ai
1: kunani mangiseta tava mamukeli hoya hoya
9: halo
1: Hallo.
9: Hallo, Lishile mami.
1: Akukuma.
9: Izidru Banzi a partir de Xidangelo.
1: Ngena kanzu to madoda Izidru.
9: Kana mami chinene, akusungula no losa avarambiwa. Alias, akusungula ni kangela siku la vamani wa hina ra Mozambique, yena xikoka ngebe yena mfundisi wa hina loko a khansi maji, maji one divide dollar. Ni losa swikoxana hinkwaswo va mina vatswali va mina lomu Mozambique ni losa varhambiwa va nga la xitudi nyamuntlha va hi nyiki ntutunene ni kombela rivalele ka vayingiseti ni mala leswi sambi loko a le ku rhandza ka mina mina ni ta vaka ni ku mfumo u nga nyiki mali munhu u nga nyiki mali swikoxana kuri xikoxana ni xin'wana xi nga la Mozambique xi ni n'wana xi ni ntukulu apena mfumo a wu ta holela xikoxana lexiya xi nga tirha xi timeriwa mali ya xona stand the rhythm is very udinyeru daily. Agora we are going to tira maji atalili madotori ungama utama uti hunda ungamunyiki kaldu papaya wa wena mamanu wa wena vuvu wa wena unyimela mfumu istwe mau

0: Kagaza?
1: This one. Gaza, what's your mood? Oh, yeah, you're going to sit. Ishisela ngwena vito ni lana mekumeka kona
2: Fernando David Caetano zula ula la guguru apande
1: Isona
2: Dikensili sinene khale ni sika kungena ndza kungena ngikwa kuti kungena kani leswi ndi tsakela kuti ngenile ndi kanyana mawone le yami mina ndzi nyima xikau na baba unwanyana anga likona lana awula ula hi timhaka Mali ya shijuhati ya shwela kungena. Kukonza kufika laha a shijuhata, cheta ka utomi karungwani. Ene mali ya se shihambili na shikweleti. Kasima nanga ta akela shikweleti siya. Hekusali kuse mufamba. Shijuhata ni shashifiri na shidebiwa modern, no vimesi. Ama ya shone ele itongwani ole. Ini kani nda kota ku hakela swikwenti sweswo seka swifia. Vakhaso kamal awa hi kumi swo kamal aluzile. Kasi a ndzi ni munhu loko a fili na tirhile mali leyi wa hola. A yi lavi mali leyi ya ku na fili a wu nge ti wisi. Liya ku na nga sefa bya mudyevha ndzhaku a ma swikoloto ku teswi ku yena. U ni swimalana swa yena swa nga ta swi kuma ku heleni ka kwini. A ndzi va mi byelanga leswaku sweswi hi nyimile nga ta ku nyika mali ya wena. A sima mhaka ma swikoloto. Se ku fika karhi a fa.
1: Ai tutemkelile ke mwingisethi wa hina lwe
0: ah mwingisethi senu nyambane hoya hoya Hallo Ei atutemkelile
3: Ngayamkela maputo dishile Afshin
4: Oh shile
3: Dishile dishile
4: Ya anak balalis
3: Ah, wo pinda data.
4: Amma parte so se da jaina. Plaga tai donse siwa. Diko sa lis. Hai so mi mitin ya ina, isa mi sako wa. Ma no wa kuru. Ni hange futhi. Enta rak mas kombiso. Ni kuru. I hang sako ma televisão, ni maradi. Isu ni ile ala bera. Ndakani katika sababu ta azinawe makamuni. Angunu mwe, wa mamana wakuru wa munu. Angwana wa yena anga pastori. Abiwe ili nzili kakereke. Zeti kakereke. Iwa kereti, iwa kongiri. Nalikona yena angwana wakona anga pastori. Nalungeti wakuroya. Nalungeti wakuhu, saku papu. Ani kereke ili aksi mbisa mbago kutara kwa yaki wala ni an. Saba li gado mtu mtu kwa munisipi babero. Saba ya kui ini isu. Ati kwele ili maka hindu. La ina. Hai sa isi ini la maka iswaya. Nagu ina mutu hosi. Zamani kwa muilaya mi sensibilizari. Iwe ni li ranzo. Ayo ranzo ala hakeriwi. Akuranza muna nwetu suter dinyeru. Masa yukuli ni maali. Pona lo apumalako. Nukuna loo ya kwa angana chungu. Kani mambu. Yelufu, kaluwa Alberto de Congolote.
3: Tava ya mkela mwongisetu wakumesa senu nyambani. Hoye hoye. Mwongisetu wakumesa senu nyambani. Kama se uhisili. 8:36 ya Mozambique. Vachofa ana se... kuna nimwanyana hoya hoya mungisete
5: okay
3: bayetu avetu zale kuiwa tukata unge na kanzu to madota
2: Lelops Francisco Mondlane, tell us about the bombers on where.
3: Hoy hoy, Monja.
5: Hello.
2: Kalimambo, my cancer. Kusungula nami khensani ku tlangela a risikula radio Mozambique leri ni nga hlanganisa ni ku ntirho lowunene swinharhu mabutugazi na Nyambani ni matwile emarito lawa va nga
1: hlela
2: vababa va hina ni vababayi va hina i marito ya ku tsakisa ya ku na byala kambe mina na ndlula leswi ndyangungi Lokala, nika lika shona kuhileka shona, hii nila kaku, nina nina havula ku, anitatia aina, eva ataliwa, eva papaye na wa mamani, leshaku. Yusitolovela, intamu, leshaku, hishaisa, ava atalwa aina, ikusa, ava atalwa aina, hivu onala baba, italeke, vai, munda. Nyamuta, leshu, nina kula nikotala. Ani loya, inda anga ni loya anga na na alishimwa nani. Na ninge setiela madaba kwa zanyamami na nayala na chani. Kanimamu. Nidori duleli nikupuna aliseluseni teka shesiwa. Kanimamu. Yuso wana maji. Ina, anfuma aunge gwendi mkwashu maji. Shoshi sasitongo unga prometera au faneli kuweni niku hili. Unyika vanhu lavaya ikusa uva prometerile xa wumbirhi hi leswi ku ri rito leri a nga li vula papa yakwe hileswaku a swipfuno leswi a swi chuvukiwa ku ganya a swi chuvukisiwani i swa kwalikeri munhu leyi a nga mu hanyekiwa kambe loko ni swi vula ve le a zardadi doyi maxitengise ridito antisi ya yala maxitengiza yi vuliwa ka ku nyikela loku vo swi vula va khetha Nina wakona, mamani wa mina, alisi johati. Kambe, ava kunwampodi ayiku mama lisi. Ile shaku, mina wana wakona na hahanye. Kunwampodi miku, vizinyo la kheluene. Abawa, ati rajuni maji, ayiku mama lisi, amamani wako. Waza, wamunyika mamani, loku vakili wana waurangeli wataku wala wa mali ya makote. Niku aninge unesi kuta. Nila kushawela papa ama manu wami inalwi. Yuko sewanga mwolela mamanu wami. Agushawela lo. Aliyali. Fumo awe ipuni. Purike mali. Ikona. Yole wafamba kuwa ipuni. Puri yashito sabu. Waikatikula kukare. Vava kombela chipuni. Amali ihumu. Kasi ihumela hii. Nyamuke ili jistratisha inacha kusukela. Abara paraka kantentiai. Yushikele kusukela.
3: Ya lungisi wile enkarlo wa mavudu leswi ndela mavudu. Atshe te mukele mungisi tulwe. Ni kona he gumesa laha kwa mukela vaingiset kasi ku hinyika mole varambiwa marangana kwa vahlamula a jotis zvinga va zvivekiwa. He va ingiset laharad Mozambique ta sangole kwa senu nyambani baba Andre Bus.
6: Bonkele Wohle vaingisete vanga veka zvutiso lezvi linya jera zvikomba ku hotlena shaniseka zvikarata zvikumana na kuni vanhu vahombe na ndzinga sehlamula zvutiso lezvi zitanyika mumolo kutsongwane a munhu wahombe alumba achishaka a munhu wahombe lumba komunidade entao Baba loko atswele a lei yula leswaku loko agoga o loko a mambela matimba anwana kumbe makadzi kumbe primo valumba ku a shishaka vani fanelo yaku va angarela a madala loyo a munhu loyo wa hombe anga lumugangeni ntao hiku hina a hi kumpirire tifanelo leti a nawu lowu a mfumo wa gama hi ku wu nghena purike a munhu nompoda afa hi ku vhumala ku hlayiseka ntao tenge zvi claro leswi na ndzi bonga ngopfu bava Isidro Banzi na verdade a mfumo wo nghena hi ku lava ku hunguta xikarhato xa munhu wa hombe manje a responsabilidade primaria yi laha ka hina helumbaku amunhu loyi wa hombe agora ikona nga wulawula hi timhaka ta ku munhu wa hombe a luzaku ugama ku lave nasile mangava swi ku yinini bon u a programa subsídio social ou outro ma programa ma vuna ku vanhu va hombe loko munhu luya a luza praticamente cessa o assistência akuna leve a estado não preveu subsídio de assistência ya ku lacha ou ya ku rihamangava basta a luza a muhefemulo luyana a nga kara amukela a mali leyi então a processo yi valekile então tem que estar claro isso agora a muyingiseto wa ugamo a wulawulile hi ku hina seno va rhambiwa hi wulile ku woke munhu i na ni mfanelo ya ku hlayisiwa ya ku vuniwa acho que byi yo phazameka mas hi walava ku wula ku munhu wa hombe para ku a ve ni mfanelo ya ku a kuma loku ka kutsongwani ku cuvukiwa mahanyelo yakwe então a ku tirhisiwa leswi va ku que vive abaixo de $1. A $1 leswi va wulawula hi ku ma 60 meticais significa que se não consegue ter no mínimo 60 meticais para o kuma ku xava aquilo ya mpunga ou xikopitana xa mpunga ou ni pupu então munhu loyi i laha ka ku xaniseka então loko va chikelele kaya ka bava va ta va ta vona ku a mamani a nga na matimba mas wena n'wana wa kona wa mamani loyi u ni matimba eke a mfumo wuli a mamani loyi i na ni muhlayisi ku nga n'wana wa kona então a ri nge maheki ku mina ndzi nga ni matimba mamani wa mina or bava wa mina or kokona wa mina a ya kumeka na hlaya porque a lihlayiselo la munhu loyi li lomu ka xixaka a mfumo wo nghena para dar uma mão
3: Jona Bungile owa ni munhu wa timinete ti nga sala ka siku va hi minyeta a buluka hina nyamukha ma oito sekwando wo vala Gaza murambo wena Rosa rin'we na bava Jaime Tsikuwana magezi yo kumesa
5: ani maricha ogamu a maricha ogamu iku khensa ka kwa ku vitiwa laku va heta buleni ni hinkwerhu na ni kombela swinene leswaku mun'wani ni mun'wani jali yini leyi ntombi yini yihi yi sungula ku tiva ku nyika lisima a vaveleki hikuva hi vona va nga hi hlayisa ka nkama hinkwawo ku ti ta fika nyamuntlha a ku na lisima van'wana hakunene hi laha va vonaka ngopfu leswi mundzuku nga swisonto leswi va ta ya swisontweni kambe laha ka buku na ku va ku va khuluma ni xikwembu ku tsaliwile leswaku xikwembu xa ku sungula i bava wa wena ni mamani wa wena
1: iswona hi khensele mamani ra
5: swikubonga ngopfu
7: kani mambo na hina hi na marito ya ku tala ku bonga ku va hi swi kotile ku ta patsana lana hi dlongozela ni ku vulavula xo karhi mayelana ni siku lava khegulu va hina marito ya ku tala ka swivitiso leswi swi nga nyikiwa pra ndzawulo ya sound social na tshembana kulori wa leyi Nyambani a swi hlamuli hi laswi fanelaka ha kona hi nge pindapindi kambe lexi nga sala xa lisima hileswaku mun'wani mun'wani a swi tsundzuka leswaku a munhu wa ku kula i tshinya hi yena a hi tiselaka a matimu ya tolo na wena makwerhu u kala ku nga hlayisi a mukhalabyi wa wena a mundzuku xikwembu xi ta ku nyika a bensa wa nga xikatekiso u ta kula u ta swi lava entawu a hi endleni leswi hi ku ve ni hi hlayisa a vatswali va hina khani mambo
3: Bungile. Marambo hena Felisbert, Nyapos, Maputo.
8: Kalmambo. Namini nga sali usha kukwasu usha nga putisua wa ingiseti na kuzu wa nyambana samu li nkwasu. Kami shikone usha nga akushibasisa. Asigurasa sosial. Nyasa sosial. Shia ambani ilu. Unu mingiseti ula nga fona ku watere kale. Ampamuwa ina utirili au utiranga. Lukulu kama tamele ya usha ikila nga mabala. Pobreza abusuluta. Unifane la kuyukumu. Kalmambo.
3: Ibungile varambo hina kama putu Felisberto igreja nyaposa ka Gaza jae mitsikiwa nukuna kambi ka Gaza Rosa Ligers senu inyambani ibonga murambo hina baba Andre Bus kuva munti gilichikati kasikuva hitabula shungetanu hi lisima tifanelu ta munhu wa hombi leswi mahiwa ku hi mfumo kasi ya ku pfunetela avanhu va hombi lava hanyaka mahanyelo ya nonoha longolokulu hakunene wa dukadukisana kasi ku ganyamuka u fambisirwe hi Rui Makarinkia ka Gaza Natalio Livombo wa kamaputsu senu nyambani ndzive Horacio Romão hitata hita wana na kunyana siku lukunungulu wa vumela Salan kumbela kunene ka viki.
9: Doka dokisanu adzongeni katiko. Katiko.
10: Mabulo ni varambiwa, zvikalo kutani maonela ya
9: Migrela inkwayo, lana a radio Msambiki.

Madjumulanchekani hi, emissor provincial de Maputo, Michelio Ahá, Joaquina Vilanculos, Mojangra de Gujam Sambique, na Muncha de Jelish Funchangulu Gaza, Loma Vigin Tlingeletan, Momana, Vambangulua, Watiku, Dominican Tlingeletan, Mojangele, Adomisikuvan Fumo, Jangelaka, Udaya Machue, Negutija, Kusimega Fitir, Shokambanambana, Shamfumo, Kumwen, Ubegisama, Hangela, Manene, Shitshungo. Mojangele faula vula na muntla vuga ngwenjwele enjo jakwe jantijo a xfunxankulu gaza. Guvernador xfunxankulu ka Abdelgada domisa kuva mfumo uye mahlweni hi ku tirha ku helisa timhaka ta ku pfumaleka ka maphalafeni tikweni ngopfu gasolina lebyi tiweti ta vugamu byi pfumelekaka ku xifunxankulu lexiyana valiji ta wabo a fa hlamula swivutiso wamenika nhlengeletano ya vuntlhanu endzeni ka nkama hi gamiko wa ntlhanu lweyi a doropeni bya Pemba adomisi kuva kumbe adomisi swirho swaku leswaku a ta va a bulile ni vayavelo va maphalafeni lana ku kumiweke a nhlulelo ka mhaka leyi murhangela domisi ku va timhaka ta ku voneka ntalo wa vanhu ka mabomba ya maphalafeni nge khale ti ta helisiwa. Vuzhangeli bya xifundzankulu u tete byi enche hinkwaswo ku lwa ni ku va ku helisiwa timhaka ta vuhisi bya tinhova handle eka ku voneleliwa kumintirho ya kona ya ku hlengela vazhangeli va muganga, vuzhangeli bya xinto ni vaseketeli. Tani muxadoro wa xifundza lexiyana Matias Mac a hlaya leswaku handle ka mintirho leyi milandziwaka ku landziwa nchololoko ku khwavela xitshungu, ku tiva ku va ni maencelo lamanene ku va ku nga hisiwi tinhova ta ku kala ti nga voneleliwanga, kambe ku landziwa na kona leswi hlayiwaka education ambiental, vuvoneleli nga fiscalization ni ku va ku khatisiwa vanhu lava taka kumiwa na va hisa tinhova handle ka mfanelo. 68 wa timhaka ta ku dlawa ka vanhu hi leti ti vonekika doropeni bya Nyembani kun'wana xifundzha swa Masinga, Murhombeni na Zavala lomu tinhlayo ti tikiki ngopfu swinene. Ku lumbetiwa vuloyi timhaka ta ku lwisana ka nuna na nsati hi swin'we ka swivangelo swa ku voneka ka ku dlawa ka vanhu lava na vunyingi bya vo va dlaweke ale swikoxa. Nyikelo matshungula ka mapolisa ya Sernika xifundzankulu Nyembani lwasola ka mhaka leyi ya hlaya leswaku ku longoloka kumbe ku longoloka ni mhaka leyi ku tlula 60 wa vanhu va karhi va thetisiwa hikwalaho ka timhaka leti ta ku dlawa ka vanhu. Mwiseto Zanzeka u yingele matshungula ya nhlikani hi misoro provincial Maputo man'wana ku horajitaka.

hizona hi ndzimeni ya magambu ya mihlakano ya ku tlanyeta mira ka siku leki ga nyamuhla siku ku nga sangula pool de apuramento ku lwela ku ya ka musambola liga disportiva abili temusa costa do sol hi tlhanu ni cin'we swigolo swa ku anguliwa hi cin'we kasi loyi kunene a nga va a swi tsandzeka a nga va swi kota ku wina i temuza i baronge football club na yena wa le ka masingi hi leswo a ndzi hi xigolo xin'we xo kala a hlamulo a mahlweni ka machechi nhlakano ya ku tlanyeta miri mahungu ya kona u ma tivaka laha hi patsani tinsimu

Hi zwana hika kachi khatile chikubeliliwe do ishiminu kutani 50 minutu xiyisangulile segunda parte 2-0 wa wina Brazil handzwalo anga famba nawu anga huma nawu aka kuhumula leswo hi wulawula hi mihlakano ya cingana kona kambe ka suga nyamuntlha ntlawa wa Russia ni Namibia hi yona yi ku mahlu na mahlu nhlakano wa cingana na wona wa ku lumba a data FIFA hi ka 17:15 minutos magambu ya mihlakano yo tlenta miri ku nga hikali hi ta ku alakanyisa hi leswi kunene swi nga va swi kuliwa hi va hina kulori Annabella Nkumbi zwin'we na Avelino Antonio na hi rhambaku bya leswi va hina kulori kasi bya swi kota ku kuma kandzakanyo wa ku wina ka Liga Desportiva de Maputo a ku batlawa wa timuza ka Estado Sol Hiseja makunu ku tshika kaleswo ntlawa wa Barões Futebol Clube wa le ka Masingi hi wona u nga batlawa wa machurch wa ka Maputo hi xigolo xin'we xo kala a hlamulo. Kuni ku karhateka kasi bya swi kota ku hiziwa magezu lawa ma nga kuliwa hi va hina kulori Annabella zwin'we na Avelino Antonio andzeni ka mihlakano leyi kunene yi nga beliwa ka siku leyi giganya muhla.

0: 17 ώρα νη, θύντιου, μινούτου, μαγκάμπου, για μισακάνου, για κου, κι αν ταμίρι. Μα κουν τσι κατλέτσι, ζαμπσκότα κου, χι, λάβετε λατινκέλα, τα κου, κούμα, ατσισούμου, τσέλι, ζουσούγκα, βαζουμαχέκα. Μα τσίτσι, πατσικά μπινικά, κάμπου, για λίγα τη σπορτίβα, δημαπούτου.
1: Γάνε ζουγκα, ζοκαράτα. Πουλακού, αφουκάνα τίλι, κασικού, ακούλουγγέλα. Αχανζλού, wakusaki isa mabaronji mawakotile. Kwa la kanyisa idrashi, makuanta mana wena sayi. Aka grupu lei, unza kawa uungwe. Mika wa inaru inga kona. Hii nkomati nishinavane ahangi yena. Kambi machechi na mabaronji la wabela haku. Shunga tisamisa kuini lezu idrashi. Hii ingela fala kuimaha. Loi mabaronji kuwe machikela finalisima idrashi.
0: Hizona kasi, zaskota kwa achikela kulaweka kumu. A rinzela leswaku anga biwi hikawa wa inkomati de xinavani hikawa lowu tumukarata zwa hombe ngopfu ni kona ku loko va tabela amutini wa macheji a swi kota a ku kuma handzu unene hi laha se a nga ha swi kota a ku va a wina kani leswi xi tile ku hi lexaku loko mitlawa leyi yi ntlawa lowu londzota khwatsi unga swi kota a ku ya ka finalisma kani leswi ka hakiyela mihlakano yimbirhi kiyelaku
1: vula leswaku loko a ya pona loko a endzela machurch a bakatigin'we inkomati wa xinavani i ta ve a lunghisile ndlela ya yena mabaronxi
0: hi swona a ta va a lunghisile na a tlha rindzela leswaku mitlawa yimbirhi loko swo swi kota ku yi ringana loko yi kumana inkomati ni ku kambe makonfronto ma ta tirha swa hombe ngopfu loko swi kota ku a londzota mihlakano yimbirhi leyi ya ti yi bela kaya
1: bongile ahika livre makunu stelio xikurinyu na alex a susilwi lahaya ni alex kusele va mestre kusele lava va nga ni minenge ya maswula kambe va hi kombile lahayani pelomeno stelio ka gambu leyi ganyamukha a bili bola ya fela ndzeni ka baliza ya loyi mahiti hi na ni livre baronge xikurinyu zwin'we na stelio mun'we wa vona hi chusilwi hi sukile stelio ni nga xi na va bola tesan a hi na tamu ya fela mandleni ya mahiti mukhomi wa kawa wa machechi a bili bola loyi mahiti hi ya ka mani hi ya ka yina kulori ra tirivaldo loyi a bela ndzeni ka kampo a jika ku ni xihoxo ku la muchayi wa pitula ka malowu kambe ku nyimisiwa ku hlakanu ku chana vabeli ka khelo ka mabaronge wa nghena moja ni xikipa cha numero 92 ka unda uga sani xikipa cha numero 15 ataki yokli ya mabaronji humele valele fernando ahuma lwevi ku huma loyi asane a xikela nga ni bola loyi maheti hi ni ngwa xinene a xila bola i fambele yahliya ka mani ya ka jokide a susa jokide lyan ya hangi bola a yuzi yi huma hi ya ka nhloko ya moja a amukela veka la hasi a amukela khwatsi aba bola lava jokide layani a nga swi koti ku sala na yindzeni ka kampo hi na ni bola jokide apetile a nyiketa moja matensan ataki ya mabaronge hi loya ni bola moja a kurisara bola bonje layani va vika wabeli va kawa wa macheche hi sakura a nga ni bola abili ya ka mahiti mukhomi amukela bola mahiti alava ku mi nyiketa chuleli ya pambeni
2: avelino u ta ni khomela leno swi chipile kampo ya liga hi nkama wa ku va hi twa vatlhavukanyisi va mintlawa ha yimbirhi mi jetela tindlela ta ku va hi twa a vatlhavukanyisi mi jetela tindlela ta ku va mi kuma vatlhavukanyisi va mintlawa hayi bizi ni la ka lise hi ta twa xiandla xa mutlhavukanyisi wa liga sportiva lise ravito
3: hi mina Luis Carlos
2: lise primera jornada pool de apuramento mu humelelile seja um nga hlayini leswi
3: pa a hi swi tiva swa ku lava va fiki nyamuntlha ntawu a hi ni vantage ku voniwa ama ta tlhasa va karhalile hi laveteli ku hi profitara leswo loko primera parte zama ku kumanyana magonyana ku sigirile ku mitresh va zamiri na vona tsutsuma manjepa swa karhata ku viajaro tlhou tlhasobele siku zezimo a nhlawu hi ri wukulu ku lava ku hi kontinuare vona swa ku kombiseni swi nga zamisausini
2: joranda lilandzelaka nyimela ni liga
3: epa joranda leli landzelelaka hi nyimela ku hi bela muchuma yin'we hi kota ku xikwembu xi hi pfuna hi kota ku ganya lava vuyaka a mambo
2: ani mambo i maziti ya mutlhavukanyi simise enhlikani a mi swi kotekanga mise nongu sigiro vencer nesse jogo. Como é que viu esse jogo?
4: Bom, jogo caracterizado por bastantes adversidades. Entramos muito mal logo nos primeiros 5 minutos.
5: Anabela.
4: Sofremos.
2: Não.
5: Anabela.
2: Não, Kuma.
5: Mister, o Laula na retiro, Mr. Salvador Kumbo. O Laula.
2: Mister, é Mr. Salvador. Mister, é para o Laula retiro. Para o Kuma, em que se tiver aí na batalha. Ali angete skota velini. Ala angete skota akuvulavula lirimi lapho
5: vayiphetwa yena vakho. Waringule wa velini.
2: A velino ali wakurungula. Ala taringisa mister. Muluzili ka hlakani wa nyamutla u woni siku ini hlakani lo.
4: He luzili a jisasekangi. Ena vhikela hakaka ka zwirilanganya zwokutala. Inginili ati hlakuta hina tenga he khwati ikwala ho henga bua magolman haru hi mikama ya ku koma ne me ora jogo nga senga nga senga mthasa and loko hi jumahana le bona lisa ku akaral no now u influence ya really ka siku a result lay ku mekili hi muito volumoso tane ku sekala leje hi mahima khweni hi ta tsama hasi ti bulisana varangile va vakulube kasi swi kota ku aku cica afambo ka hina
2: a ku va muchikele nyamutlha lowu munhu hi ta tshuka swikaratisile nhlakani wa n'wina
4: i chinya ga tsandzeka lowu hinga wu vona laha a swi vevuti kuma hasi 60 kilometro swi sugeleka ku chikela u ya jogweni a swi nge humi
2: lisera vito
4: Salvador Kombi
2: i drasu makondele walawu amagezi ya mutlhavukanyisi wa emuza koxa tsolo Salvador Kumbi a mitlangu fana ni leya velino na idrasi ya karata a ku vaviseka nakona a ku ri kona hileswi a yenca swa ku a ku ange khaneli a li rimile li vayingiseti va hina va tivaka lona
0: kambe
2: ta gama kola ku va
0: kasi hi ku yini loko hi kwata hi nga kwati hi citshwa hi chichangana ko va ti hi tirimi ta hina hi kwata hi xilungu hi ku yini
2: hi kwata hi xilungu kambe ta khesa velini wa ntoni ku sa loko a hi nga hlanga swa ka velini wa ntoni a nga te kanela nita nyima kola a ku va ni ta tlhela velini wa ntoni
0: ta tlhela machichi ku ya rhamba velini wa ntoni
5: bongile na Glory Dracio Makondela swi chipile a machichi 1-0 hi humelele Barons Makweni ka machechi swa koteka ku va hi vulavula ni muchukumisi wa machurch Mr. Lalas primera parte mu dominara segunda parte mu dominara kani leswi mu huma mu nga yi na compensação ya tirhelo mu huma heleko swi ta ve ri ku hekile kwihi mister
6: na da yi dominaranga jogo hinkwabyo jogo a yi konsigiranga ku humelela a yi konsigiranga ku bela a yi konsigiranga ku enca leswi hi swi kotaka hi ku za ri jogo epa nchuma bola pa sopo di tlakula nhloko hi pimisa jogo dzimbenyana a yi belanga be namuntlha
5: va ta va faleri kwihi vabeli
6: epa ku fadlari hinkwaswo leswi hi nga trenara a swi encekanga ni xiun xa kona a swi encekanga ya hi masiku madambulo ya ku nompodiya hi boyile namuntlha
5: a makonta aka grupu ya n'wina 3 wa tekipa so
6: hi nga hambi tikonta porque primeri nambe hi jogo lebyi a hi kosigiranga u ganya primeri tenge hi chikansara hi tagama hi sungula u pimisa swimbirhi
5: bungile magezo ya Mr. Lalas a nga muchukumisi wa kawa wa machaji na kulori a nga vhumeli ku yi dominarile jogo hikuva a maekipa lama dominaraka hi lawa ma humelelaka wa nyika handzu ka muchukumisi wa kama Barons Zitmayo Mr. Parabens mankenela ya pule ma vula ku yini
7: ta ku khani mambo hi trenarile para hi fela ku ganya jogo a hi swi tiva ku a ku nga tavi jogo ya fasel mas hambulejo wa preparado kwa la ku hitra zwa kha ma jogo la control nga mana ina ga ma hevunela ngovu kambe lezwe hitsakile a hela ku vothle vatana hina hini ekipa ya ku prometera ya ku pod hi chike finali kha ma hane zwitoria echilaveka ku ku hi vini kalma hitira henga tsami hi ku kwata ni tirwa vanghana
1: magezo ka vakhuzela vanga tikarata vatanya mukhla vata koka ekipa ku zwa ihumelela mahlweni ka xikankanka lexi ma church
7: ndzi ni khani mambo a vasimami vata seno henga kona va hi nyika applause leyi porque hi ganyile jogo leyi ya ku i jogo ya difícil a yi nga hi jogo ya fácil kambe leswi a vati va ta hi va tirha na hina a tepod va famba na hina para ya bela jogo ya nkomati nkomati yenawo leswi a nga swi twa ku hi ganyile jogo a nga ta tshama vontad i tala ku tirha para fela ku ganya a jogo leyi de todas maneras mas na hinawo hi famba ni tamo para hi nga hi ya desprezar hi vona ku talvez a ku ya wuya loko u nga pali no pode u ganya
1: avilenikela ka karriera ya wena ku peta ekipa pole
7: kama lembe wokhe ndza swi lava ku peta ekipa pole mas leswi kumekaka eka maconditions loko ndzi chikela ka ekipa ndzi ma consoanti leswi va swi kombelisaka swona a hi kuva ndzi na capacidade ndzi na capacidade por isso a matéria prima ndzi famba ndzi ya teka de acordo leswi va swi lavaka porque loko hi chikela senior swi nyingi swi lavekaka a hi soko chikela ku ni tabelisa bola
1: bya leswi hi ta kola magezu ya ku banati wa district ya le ka masingi a nga tata wona ka waleniya district na u sangulaka pole ni hanzi lowunene magezu muni ma ya kuka vafana bava Bill Machado ma nghena lawa ka pole
8: ya ya ku hoyozela vafana va Bill Quartz 3 pontos então na te jogo de tita com o que mais está ruim a gente vai ver com o Nyamukia leia Nyamukia e ganha.

0: Dakwa ai la kuzama ko ipeta ikipa ya umbire a nyambani ya ka musombola
1: mukwa ile ku muter musombola melo
0: hita zona ichikele zwinwani zwinwani hambika menga sangula bola le vanyenge nga ku khola mo zwi sembre ya pambe nayo cha le hita zolo ku ichikele ku musombola uchike ma tikana hene hita zoko hi mahala yini zwo
1: bongile magezo ya melo munwe ka varangeli va khoma baronje chose na kulori drasi makondela kuve hinyima la haka hashlegi na tsembisa kuve kusukela ka levala leyi hi neheka vayingiseti yotlhe mihlekano ya pholi yi tobeliwa laha nyamutlha hi wonile mabaronge na mahumelela mahlweni ka machece hi 1-0 a vigita ku timuza ibela laha mutini ni kawa wa xikola de formação de sargentos de boane hi ta tlhe hi ve xikan'we laha hi na kulori mina Avelino Antonio kusukela levaleni ya machece na kulori
2: bongile Avelino Antonio hi ka 17:34 xitivi xisumu xa leswi swi nga maheka aka siku legi ga nyamuhla laha a Liga Desportiva nga bate muza hi 1-0 kasi a liga hi 6-1 kasi a Barões Abilma Chege 1-0.

Rica, 17 horas nem 52 minutos, com garcali, da salsana na ué, na muingicete, a calitia lá na cunha, uma gamba, e a mchacana, e a canheta mire, cacinho, já cota, correva, se ela te chamo, vai na clore, lava tu, famba, nimitiro, cuia, machuene, vai na clore, lirimi, cutane, lirimi, lá, chichop, macuno, hina, asimama kuve radio Mosambiki xitichi cha Inyambani munghana wa wena wa ku hlawuleka hi ku tirhisana ni switichi bya ka Gazani ka Maputsu hi simama ni tinsimu kota ndlela ya ku mbitisa magambu ya mihlakanyo ya ku tlanyeta miri aka siku legiga nyamuntlha 88 minutos hu ya kumbeleni nhlakano Brazil wa wina hi swigolo zvinharhu zwa ku kala hlamulo mahlweni ka India, nhlakano wa xingana wu mahekaku a tikweni ka India.

0: Hi dzotore xi tlhandlekela 24 minutos hi meyo hi nkarhi lowu hi kumeke a ku katsakanya ka murhangeli wa tiko henhleni ka liendzo a li endleleke xifundzankulu Gaza, mintirho leyi yi kumiweke hi mintirho ya Radio Mozambique. Valukwerhu, hi khoma dzolo, swa sindzisa ku va hi tshunela ku va hi ya kuma a nhlawutelo wa mahungu. Nhlawutelo lowu a hi fanele ku va hi wu kumile hi nkarhi wa Joint Warriors, leswo hi ta kwehleta Stadium manyisa ku va hi tela ni nhlawutelo wa mahungu ka mintirho ya Radio Mozambique. Lipelile.
1: Nhlawutelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
2: Mwingisito wa ku rhandzeka ripelile. Vayaki tiko va muganga wa Kantaka lomu munisipi wa Kamatsolo va sola mhaka ya ku va ka masiku ya ugamu yi tlakuka nhlayo ya vanhwanyana lava va tolovelaka ku va va xavisa miri wa vona kusuhi ni Primera Rotunda ko Kantaka. Nkosikazi ya murhangeli wa xifundzankulu Maputsu ya ku nyikela swihanano namuntlha Mugqivela a Infantario da Matola ndzeni ka mintirho tameliweke hi hofisi ya Olinda Tuli ku seketeleni ka lava va nga ka matshamela ya ku pfumala. Vayaki tiku ngopfungopfu tihosi ta ntumbuluku ni ta makereke mangarimangani a Mashubu xifundzeni xa Marakweni va khinyaveziwa va endleliwa tihanyi mhaka leyi yi xikuvaliseke mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputsu Secretary de Estado Henrique Gibongese. Masungulela nhlawutelo wa marungula wa namuntlha amukela ku losiwa ka Stelio Manyisa na Fosu Maguli lava mfambiselaka nongonoko wa namuntlha. Ripelile hi ku pinda vasola vayaki tiko va Kantaka hileswaku mugangeni lowuyana wa munisipi wa Kamatsolo ku ni mkhuva wa ku vanhwanyana ni vamamana va nga ri vangani va tolovela ku va va kumeka ni vusiku va xavisa miri wa vona mhaka leyi ya va xikuvalisa vayaki tiko va ndhawu liyana hikuva va leswesvo hi swikombiso swinene ka vanhwanyana va hanyaka mugangeni lowuya mhaka leyi va yi duvuxika president wa munisipi wa Kamatsolo Julio Mparuki swa nga leswi a rungulaka Veronica Sidumo.
3: Ti amahlweni ku vonaka timhaka ta ku va vanhu ngopfungopfu va rambula xisati va xavisa miri wa vona kusuhi ni Primera Rotunda emugangeni wa Kantaka munisipi wa Kamatsolo. Timhaka leti ti tivisiwile hi vahanyi va Kantaka ka murhangeli wa Konsedli Munisipali wa Kamatsolo wa ntlhanu lweyi a pfuxeleke muganga luwana. Handle ka timhaka ta ku va vanhu va xavisa miri wa vona ka muganga luwana, vahanyi va vindlavindleka nakona hikola ka guwa li vangiwaka ngopfungopfu amabarakeni ni mimovheni mhaka yi hoxelaka ntshamiseko wunene ni ku rhula ka muganga luwana wa munisipi wa Kamatsolo lana va kombelaka ku pfuniwa ka mhaka leyi.
4: Mina vito hi mina Innocencia Nzukula hi kombela ajuda ya sofrera hi ntamu hi ni vana namuntlha vana lavakula na va vona leswi enceka ka la Primera Rotunda. La Primera Rotunda ku ntingana tati kunhuka a ni swi tivi swa ku mhoka mi nga swi vonike makhaluta hi mimovha hi nga kemuku loko ku ku dzoyitora mi biya mi ta hi pfuxela hi mimovha n'wini mi nga pfuli mavhidro ku ni leswi mi ta swi vonaka n'wina varhangeli va hina mi ta swi vona swa ku nawu a bayiro a li bon a li katekanga a mina ni nga swi tivi swa ku a loko munhu a pfumala ntirho wa yenca hi ku famba yena a tiveka xitiratwini a tlhela xibala hi mavito ya ku sikwenta metikaxi a minchumu xa ipiyori la Primera Rotunda hi kombela sokori hi kombela ku pfuniwa hi hanya swa tingana a loko hi endzeliwa hi visita ho vhela ku linga choni swa ku visita loyi a tshukaku a la ku humanyana xitiratwini ku a to poyileka u tlhe u poyileka wena.
5: Eu chamo Sidonio Junior. É preocupante ainda continuamos com o mesmo cenário. É música das viaturas, os carros com escapes motorizada, acelera a moto das 19 às 5. Não consigo dormir.
6: Mini Laura Mcavelho, ele é o supeca.
7: E como ela socorre, presidente? Ai, não, eu contado. Eu vou na matemela, eu quini quini, ina nada. Já é pra ir a quini, ina. Eu sou freira, presidente, socorro. Eu como ela o iluela.
3: Murhangeli wa Konsedli Munisipali wa Kamatsolo Julio Mparuki a leleti Konsedli Munisipali a ku va yi tshimamisa mintirho yi va yi tikisa swikhatiso enkongometweni na ku va ku helisiwa mhaka leyi tanihi ku vula ka yena hoxelaka matshamela ni vutomi byinene ka mindyangu ni ka lavantshwa va hanyaka ka muganga luwana.
8: Ok, hi ni vantima a hi lwela ku va hi tibekisa hikuva hi nga lahli a mundzuku ke u desenvolvimento vamo nos perder. As crianças vão perder o futuro. A matola vai cair. Isto nós não queremos. Então, este fenômeno aqui merece uma resposta. Nós não queremos manifestações aqui no Intaca por causa da prostituição na via pública em sítios escandalosos. Não queremos isso. Chamar a razão, impor a postura. A marchamela é a nossa forma de dizer postura de cidade. Isso não queremos. Isso nos ofende. Este fenômeno de prostituição, desativem os fogos.
3: Hi tlhelo lakwe, comandante wa maphorisa municipal hi xiyimo xa posto administrativo ya Imfuleni Gil Nyantumbu a vulele leswaku ku engeteliwi nhlayo ya maphorisa ka ndhawu liyana lana tshembisaka leswaku ka masiku ma taka matshamela ma ta tlhela ma vuyela laka kunene.
9: Temos feito várias vezes o trabalho noturno. A questão de prostituição, fomos combater na segunda rotunda. Mesmo aqui na rotunda temos estado aqui. O que acontece é que as pessoas são um pouco renitentes, são fenômenos, mas por acaso nós nos comprometemos a garantir o melhoramento do bom ambiente e boa convivência dentro deste bairro Intaca.
3: Comandante wa maphorisa municipal a posto administrativo ya Imfuleni Gil Nyantumbu na vulavula hi mintirho ya xisenxa endliwaka hakuva ku helisiwa mhaka ya ku va vanhu va xavisa miri wa vona kun'we ni ku va ku vangiwa guwa kusuhi ni Primera Rotunda amugangeni wa ka Ntaka a munisipi wa ka Matsolo.
2: Veronica Stumwari Mpfukeni kambe yi ta hi ku landza ni ntirho wu tameliweke mixweni wa mugqivela lowu hi nkosikazi kumbe hi hofisi ya nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputsu Olinda Tulu ya kumekile ka ntirho wa ku nyika a swihanano vatsongwana va kumekaka Infantario da Matola. Veronica wa rungula hi ku phinda.
3: Hofisi ya nkosikazi ya murhangeli wa xifundzankulu Maputsu mugqivela lowu yi nyikele swipfuno swa ku hambanahambana a Infantario ya ka Matsolo a nga ndhawu lomu ku hlayisiwaka vatsongwana va nga ka matshamela ku pfumala. I ntirho lowu va taka na va wu endla ndzeni ka xitshembiso xa vona xa ku seketela vanhu lava nga ka matshamela ya ku tsondzoma. Ku fambele ka ntirho wa ku nyikela swipfuna Infantario ya ka Matsolo, nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputo Linda Tool a vule leswaku hofisi yakwe yi ta mahlweni ku lavetela nseketelo xikan'we ni vatirhisano a ku vekivekisiwa matshamela manene ka vatsongwana lava.
10: Wa xipfuno xi kombekisa a lerhandzu andzeni ka Sociedad de Vaisulani a Provincia de Maputo. Hi lerhandzu ya ku hanya hi lerhandzu hi hanya hinkwerhu. A ku xaniseka ka munhu mun'wana hi ku xaniseka ka hini, por isso hi nga buya para hinkwayo hi tipatsa leswaku hi pfunetela vatsongwana lava va nga kumana ni accident ya ku va tshweriwa hi yindlu ya vona. Entan'we hi buya hi tipatsa na vona leswaku va nga titwa va le swa vona maxi hindli na vona. Como sempre ni buyabuyela ni hi va pfuxela madashivesi a va hi apresenta leswaku va yivele makina tilavari va va yivele mapesa. Então, kombelika va parceiro va hi pfuna a ku va hi buya ni maki na tilavari, homo, brinquedos, colchões, cortinas e muitos brinquedos para as crianças lava va nga tlhasa swoswi porque já vale na swone. Mas hi ni kultura leti bya ku hi tshama na hi va pfuxela hi hanya swikazati leswi va nga na swone hi famba hi ba swipfalo para hi kuma ku va pfuna.
11: Mamana geta siku ri nga khalutalami a le a Centro Libon mas ku chotanyana swakudya n'wini nga varhangeli va xifundza lexi sweswi swi mi endlaka ka nkarhi wa sweswi para swakudya swi vekiwa siku ni siku.
10: Hi tiza ni va parceiro lava va hi pfuneke hi swakudya. Hi ni certeza hi ku ka leswi va nga hi pfuna ndzhaku ka ku mamana buyile.

0: Varhangeli va tikereke ti nga ri tinganini, varhangeli va ntumbuluko va dumeliwaka hi vanhu va nga tiviwiki. Mhaka leyi va yi paluxe ka sekretari di stadio Enrique Xibonges, loyi a voneke kusuhi ni ku twa swimangalo leswi, ave Fernando Dumo wa rungula hi ku landza.
1: Xileswo mufumisa mfumo exifundzankulumaputsa hi loyi a tatiyaka exitsungu a ku va xi nga endli tihanyi swaleswo swi tlhisela ndzhaku enhluvuko wa tiko. Nakona Enrique Xibonges a vula leswaku a ku na munhu a faneleke u byela tihanyi ka mun'wana, se vana va tiko hinkwerhu i vana va tiko, na ku nga chukiwi lomu mun'wana ni mun'wana a taka kona. Laha a vula leswaku un'wana ni un'wana a fanele a va a byala ekurhula ni ntwanano ndzeni ka va ka xin'wana. Enrique Xibonges a vule lawa efambeni ka hlengeletano a veke na yo ni varhangeri ni vahanyi va ranaka maxubu, lana a teke a ta vona lana a vuleke leswaku la a byeleke maphorisa yini leswaku ma fanele ku ve ri ma tirha hi nkhinkhi ekumutini wa kwerhu kwani swa ku kumiwa lava va endlaka etimhaka leti swi na ndlela ya ku va va khatisiwa. Nakona a vule leswaku a tiva leswaku a va tivisiwa leswaku lana maxubu ku ri vanhu va nga ni exibamu ehandle ka nawu, laha a tatiyeke hikuva vanhu ku va nyikele exibamu swi na ndlela ya ku maxubu a tshama ekurhuleni. Nakona a ti tsule leswaku la maxubu ku yi ndlela ngopfu swinene hi va ka tindhambi ti vonekeke ekusuhini ka lembe leri nga ka lona. Lana a vuleke leswaku ya kuluvaka leswaku ka lembe ka nguva nyangaka ku yi ndlela swinene hikwalaho ka ku ku nga koti ku bindzuliwa, nakona swi nga koteki a ku va swipfuno swi fikela na maxubu hikwalaho ka ku xitirhapi xi nga tshamisekanga matshamelo ya leswaku xitsungu xi xi kuvala hi ndlala. Lawa man'we ka mahungu ma vulaka loko tshikelana emaxubu exifundzeni ximalakweni ni na kuleke vulavuleke na Fernando Sidomo.
0: Kani mam Fernando Sidomo, mahungu ya ku tsakisa hi lama taka hi ku landza ka ku khanguliwa maternidade ra Hospital Provincial de Matola ka tlhela ku tirha laha na xibedhlele xikulu hi xiyimo xa xifundzankulumaputsu wa rungula Alberto Paulo.
2: I maternidade ri pfaliweke se a ku ni xipimo xa ku tlula lembe hikwalaho ka swikarhatu swo hambanahambana. Yolanda Santos, murhangeli wa xiyenge xa tawudawu a ka vukombisi bya mfumo xifundzankulumaputsu, a vule leswaku ku pfuliwa ka maternidade a ka ku hetelela kambe ku pfuliwe amukhandlu wa ku va a vamamana va kuma ndhawu ya ku va velekela ka yona lomu xifundzankulumaputsu matshan'wini ya leswi a swi endleka swa ku va tsutsumela edoropeni ra ka Maputsu. Yolanda Santos ya hlamusele leswaku ndzhaku ka ku pfuliwile tlhelo leri ri nga ta yamukela ka vamamana swoswi ku ta sungula a ntirho ku va ku pfuxetiwa a muti lowukulu a maternidade ra Hospital Provincial de Matola. Swoswi ku na nseketelo wu nga karhi wu yamukeliwa a ku va mintirho ya kona yi sungula.
3: Na verdad estamos a retomar mas não totalmente porque a grande obra ainda vai acontecer que é a reabilitação de raiz da maternidade. O que nós fizemos foi adequar edifício que funcionava como berçário, transformamos em maternidade. Para tal, tivemos que fazer algumas intervenções. Era uma infraestrutura que não tinha grandes problemas, por isso é que nós conseguimos reabilitar e torná-la funcional. O número de camas que nós temos neste edifício é igual à maternidade anterior, então não altera muito em termos de capacidade. Tem uma capacidade de 60 camas. Vai funcionar agora assistência ao parto, à mulher grávida e todas as componentes de saúde materna.
2: Yolanda Santos, murhangeli wa tawudawu hi xiyimo xa muti wa vukombisi bya mfumo xifundzankulumaputsu loko a vulavula ku pfuliweni ka muti wa ku velekela ka wona lomu xifundzankulumaputsu se a ku ni ku tlula lembe na vamamana va sindziseka ku va va tsutsumela doropeni ra ka Maputsu a ku va va landza kona a ntirho wa mbeleko.
0: Xitichi xa Radio Mosambiki wa ntlhanu lweyi dox ka Outubro wa 2026 xi hlanganisi ntlhanu wa makumu wa malembe na rin'we 50 maizun ndzeni ka makungu ya ku hambanahambana makongomaka ku tlakuxa a mintirho leyi yi nyikeliwaka kumbe yi paluxiwaka hi xitichi lexi xa radio atikweni. Man'we ka makungu ma vekisiweke ku endliwa hi Radio Mosambiki ka masiku lawa hi nga ka wona i ku hlohlotela vutirhisi bya switirho swa ximanguvana lawa hi ku longoloka ni nhluvuko wa namuntlha ka siku na nkongometo yikulu hi ku va ka malembe lama taka xitichi lexi xi sungula ku tirha hi ku tirhisa a switirho swa ximanguvana lawa hi ku hambana ni leswi a xi ta xi tirhisa swo khale. Indzeni ka makungu lawa Emissor Provincial de Maputo na yinawu a lavaka ku landza ndlela leyi ya vutirhisi bya switirho swa ximanguvana lawa swa nga leswi a vulaka Enya Bila, murhangeli wa xiyenge xi fambisaka valokutori lana Emissor Provincial de Maputo.
4: Radio

0: masikwana lawa hi nga ku wone a nga ha fani ni xikhale, matirhelo na wone ma cincile. A michini leyi ya fa hi mi tirhisa khale, namuntlha kutani a ma ha tirhi. Hi fanele ku ve ni na hina hi ti nyiketela ka xivanguva lava xi nga kona namuntlha, ku ve ni hi kota ku tsutsuma hi nga kasi. Xi leswo ke na kwale Misoro Provincial de Maputo a hi ntirho walani ntsena, kambe ntirho wa Radio Msambiki ku hetelela, leswaku hinkwerhu hi fanele ku ve ni hi ninghena ka mahanyelo ya ximanguva lawa hi tirhisa michini mintshwa, hi tirhisa mahaxela mantshwa ya madzungula yezu. Hi hlaya leswi hikwalaho ka ku minkama ya ku tala loko vanhu va vona radio ntsena ku ve ni hi yi byi hingela, kambe swo swi hi tsutsumela ku ve ni nakona handle ka ku va hi yingeliwa hi kota ku ve ni hi voniwa swa ku kasi hi yenca yini kolomu ya xiyindlwanini lomu ya hi tshamaka kona. Leswi yencaka leswaku minkama ya ku tala hi tirhisa ma-Facebook, hi tirhisa ma-WhatsApp, ku ve ni wena muyingiseti u mu tiva enya hi ku hetelela, u mu vona swa ku loko a tshamelele radio laha a khomisa ku yini michini i kulwa loko hi nga kona hi nga kona ku masiku laya swoswi ya ku ve ni na hina hi voneka hi nga yingeliwi ntsena.
1: Vakulu va mahungu va twe marito ya Calbi Chauke, un'we wa vatirhi va xitichi lexi, loyi a vulavulaka hi risima ra ku va i ri xirho kumbe mutirhi wa Radio Msambiki.
2: A ku ve ni ve mutirhi wa Radio Msambiki swi kombisa njombo yikulu eka mina, hikuva a nkama enaveni tsongwani a ni rhandza ngopfu ku yingiseta radio sakaya hi kulile na hi yingiseta a radio. Entawu a ni twa marito ya Roberto Mundlovu, Emilio Manyiki, Jona Xoxwayo, Vabinary Mkhavele, Antonio Francisco Novela. Entawu a leswi a swi ni nyika manyawu swa ku kasi swi nga endla njhani ku vanhu lava ni yantshwa hi ku va tiva hi xiviri.
1: Carla Bila i mun'wana mutirhi wa Emisoro Provincial Maputo wa radio, a vulavula hi nlaveko ku va xitichi lexi ya mahlweni hikuva xi landza ntirho wa xona ndzeni ka nawu, na a rhamba vayingiseti leswaku va ya va tipatsa na Radio Mosambiki.
3: Manje a ni navela leswaku a masiku lawa mataku a radio a li tlheleli pfuka hi matimba, hikusa swoswi hi kuma a swi karhatu hi nkama wun'wanyana ku se ku ni maradio ya ku tala, maradio lawa va ngo maradio xikomunitariax. A maradio lawa ma ni mukhandlwi nyingi ya ku hi nkama wumbenyani hi nga kumala ku hi pariheta. Manjhe komu hina hi radio leli hi tiyeke hi nga radio leli i nga bava ya li kona. Intawu a ni vona leswaku television hi lava va nga phambeni ka radio leli va vonisela swa ku i nga ve swini leswi swi nga yincaka ku hi veni a ndhawu ya yikulu a ku va a radio la hina li haxiwa liya phambeni.
1: Marito ya vatirhi va nga ri vangani va Emisoro Provincial de Maputo wa Radio Mozambique, loko va vulavula ndzeni ka minkhuvo ya ku tlangela ku hundza ka ntlhanu wa makume wa malembe na rin'we 50 maizo ya Radio Mozambique. Magamela nhlawutelo wa marungula wa namuntlha ya mukela ku pfalelisiwa ka Stelio Manyisa na Afonso Maguli. Bye bye.
4: Mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa Emisoro Provincial de Maputo.
5: Bola no belo avô clash matzi lo akalta ke shikareka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombere afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentlangu
6: kuri munwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka campo wasata nga bele ka nwana wa ntlangu wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
5: kasi yena endla yini
6: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana ka rati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
5: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
6: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swi punisa ku vuyisela mati anga maluza
5: xinwana xa musima swinene unga mpusela swinwani handle ka kumnyika mafi ya vele
6: wavo swi komba ku veni wansati lweyi hayendli leswi hinga swivula akare ya nwisa nwana wakwe
5: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swoswi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
6: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
5: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
6: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
7: loko nwana wa wena anga hansi ka nthlano a tinweti na yinwe a ti romance la ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya nwisavele utekela kumu heleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

0: Radio Mozambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: E 19 horas, já te conheço em Carune, não que vai a como a matemunha se com a data na história. Rádio Moçambique, emissor provincial e a Maputo. Lhe pedile.
3: Matimu e a Siku.
4: E 3 Kansangula, 1868, Kukombisi wile kuvekisiwa kantwanano, Shkarkava putukezi ni osi shatala ashefunza nkulutete. E 3 Kansangula, 1990, Kutela kupatiwa Alemanya anga Germana usha na Germana mpela jambu, nzaka kuva ayavanisi wile kufambe inika mwenu makume ya malembe. E 3 Kansangula, 1968, mfumo wa vakoloni ukombisile kufunga ntwanano na hosi Shatala lwei a ativiwa ngopfu hi vito la Bonga. Nambileso, hosi Shatala ayamukeleke kunavela ka maputukezi, a sindzisi leswaku a va fanela ku rhumela munhu ka kokholo lakwe a Masanganu ku va va dokadokisana hi ntwanano lowo. Shatala a vikela leswaku a tlhela kanganyisiwa hikuva ku veni makhambi va nga kombela ku yimisiwa ka matlhari kambe vaputukezi a va landzanga ntwanano wa kona. Hi tlhelo lin'wana, vaputukezi a va pfumelanga xiboho xa Shatala na va vula leswaku leswo a swi veka hansi vuhosi la vona phambeni ka vanhu va nhlonge ya ntima. Vaputukezi va kombeli ntwanano wa kurhula ndzhaku ka ku va valweli va Bonga va xakatsile masocha manyingi ya vaputukezi lava a va zama ku dumela kokholo la Masanganu a tete. Ka ku lwisana loko, valweli va Shatala va dlayile Governador General Correa de la Cerda lweyi a rhangela mintamu ya vaputukezi. Mhaka leyi yi tlhele yi phinda lana maputukezi ma rhumeleke mintamu yin'wana ku va yi helisa mfumo wa Shatala leswo a veke hi November wa lembe lolelo. Lana masocha maputukezi ma nga tlhela ma dlayiwa hi mabucha na mazama ku ya luvela a Kilimani.

0: Bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khale teke xikarhi ka kampu, a khale ta mbelo wa ku sungula, a khale ta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampu, wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo mihlayeliwa hi Alberto Langa. Murhangeli wa tiko Daniel Chapo sonto lixaku a rhangela ntirho wa ku tlangela 4 ka nhlangula siku la ku kulungela siku la ku rhula a dropeni la ka Cenca hi xifundzankulu Gaza. Siku leli li tsundzuxa ku sayiniwa dropeni la Roma ka xipfumelelano xa ku rhula xikarhi ka mfumo wa Mozambique na Renamo xi pfumeleleke ku gama ka nyimpi ya va ka xin'wana yi tekaka 15 wa malembe ni lin'we. Tsalwa la muti wa hosi li vula leswaku ntirho lowu wu ta sungula hi ku hakiwa ka hari ya swiluva a Praça do Zeroche lana ku nga ta kumeka murhangeli wa tiko ni varhambiwa. Hi ku gama murhangeli wa tiko a ta vulavula ni tiko lakwe henhleni ka ku tlangela siku leli ntirho lowu wu kotlanaka nakona ni ku kulungeliwa ka kurhula ni ku vuyelana ka vana va tiko. Na ku endleka leswo Daniel Chapo a tivisile makungu malandziwaku a ku va ku pfuxetiwa leswi onheteriweke hi tindhambi a xifundzankulu Gaza. Loko a vulavula murhangeli wa tiko a vule leswaku makungu lawa ma sungule nkarhinyana ndzhaku na ka ha ku gama ndhambi a ku va ku pfuxetiwa switarato ni switirho swin'wana kambe hikuva swi lavaku mali yo tala swi teka nkarhi wo leha. Loko a ya mahlweni a vule leswaku timhangu ta ntumbuluko ti humelela hi ku landzana lomu tikweni mhaka yi veka ku mugoqo ka mfumo lembe lin'wana ni lin'wana. Marito lawa a ma byeli vakulu va mahungu ku fambeni ka nkatsakanyo wa liendzo lakwe a xifundzankulu lexiya xa tiko. A xifundzankulu Cabo Delgado ku voneka nhluvuko handzu wa ku rhula ku vonekaku ka miganga yi nga leyingani yi nga hlaseliwa hi vadumeli ku hlaya huvo ya ndhawu liya ya tiko. Murhangeli wa huvo ya xifundzankulu ka ndhawu liya ya tiko a seketela leswaku ku rhula ni ku vuyelana ka vana va tiko i matshinya ya nhluvuko wa tiko. Francisco Loreiro a vulavula wa ntlhanu lweyi a dropeni la Pemba nkarhi a nga ha rhangela ntirho wa ku gama nhlengeletano ya huvo ya xifundzankulu Cabo Delgado. A xifundzankulu Sofala varhangeli va makereke va kombela ku gama ka ku lwisana hi tlhelo va kombela ntwanano ni ku rhula. Xikombelo xi endliwe mugqivela lweyi ndhawu ka nhlengeletano yi endliweke ya ku vulavula hi ku rhula. Madzanadzana ya varhangeli va makereke va hlengeletanile adropeni la Beira ka nhlengeletano yi lulamisiweke hi nhlangano wa Santo Egidio yi patseke makereke ya ku hambanahambana. Mufambisi wa ntirho lowu Nelson Moda a vule leswaku nhlengeletano leyi yi endliweke ndzeni ka xihlayahlaya xinge Paz Desarmada y Desarmante a yi ni nkongometo wa ku vona mafambelo ya tiko xihima ku sayiniwa xipfumelelano xa ku rhula hi 1992 lana a tiyiseke leswaku ntsena hi ku rhula ku nga helisiwa ku hambanahambana ni ntinyimpi yi nga leyi swibamu. Na ku endleka leswo nkosikazi ya murhangeli wa tiko Geta Chapo a tsatsiya vana va Mozambique a ku va va ndzuluta ku pfumela swanga ntirho wunene swanga ndlela ya ku tiyisa ku rhula. Geta Chapo a vulavula dropeni la Ximoyo xifundzankulu Manika ku fambeni ka swikhongoto swa ku rhula ni ku rivelelana xikarhi ka vana va tiko. Nkarhini wa kona a vule leswaku ku pfumela a swi fanele ku vekiseliwa nkarhi wa swikhongoto ntsena kambe ku fanele ku ehleketa mayelano ni leswi munhu a khomisaka xiswona mun'wani mindyangu ni vanhu va muganga. Ntlhanu wa vanhu va file van'wani va ntlhanu vambirhi va vavisiwile ka mhangu ya movha yi endlekeka xifundzankulu Cabo Delgado. Lava vavisiweke va kumisiwile xibedhlele xa Metoro van'wani hikwalaho ka ku tika ka swivavu va kongomisiwile xibedhlele xikulu xa doropa la Pemba. Mhangu leyi yi khumbile movha wa ntleketlo wu nga sukela doropeni la Pemba wu ya Montepuez tanihi ku hlaya ka governadori wa xifundzankulu lexiya Valeji Tawabo. Tawabo a bandlave vafambisi va mimovha a ku va va ve ni ku xixima minawu ya mafambelo manene switarateni swa nga ndlela ya ku vhikela timhangu ni ku halaka ka ngati. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Ku tlula 70,000 wa vanhu va chululukile mugqivela lweyi a tikweni la Xipanya na va vilela mfanelo ya ku kuma tindhawu ta vuyaki. Michololoko yi endliwe ka madoropa ya ku hambanahambana ya Xipanya ndzhaku ka ku va huvo ya ku boha minawu tikweni leliya yi yalile minawu ya mfumo ya ku sivela ku pfumala
vutshamo. Mincholoko yi tshimile ndzhaku ka ku va ku nga susiwa muntini un'wana mun'we wa tiko leliya vhiki le hundzeke, lweyi se a tlheliseriweke a kaya ndzhaku ka ku va mfumo wa doropa la Madrid wu bulile ni vinyi va muti. Mito lama hungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ka minkama ya ntoloveto.

E 22 horas na 2 minutos, Munzuko, Doropa, Lakama, Potso, Kunimelua, 28 graus centígrados, dia corriça. E Lakachancha, Itave, 25, Inhambane, 30, Vilanculo, 30, Beira, 30, Chimoio, 25, Tete, 26, Quilimane, 24, Nampula, 32, Pemba, 31, e o Gamulixingane, 25 graus centígrados. E... lá vai varanzani lá. Pemba na Lixinga, na Nampula. Ava fanela kuva va yivela na nyana ku aku pepa nyana ka. Lixinga ni 25, vona va ku 31 na 32. Ku va akelana ko laya. Ei, ya, swilo ba. Oh, swa humelela. Hi famisa swoswo ni vunanga na hi kongoma ka nsimbi ya 23 horas ka ringa ta tlhela phinda mahungu ya vusiku. Tanila na hi vuleke hi kona ku fambeni ka malongoloxelo ya hina ya minongonoko a hi yini ka cincayi ka xikonelo.

sala khalgamina ungonyutela enhloko ah kana ncho fambe ninguva 22 horas na 34 minutos tule kuimba ka yondo sister deviation e fambe sa shosho hikoma kansimbia mahungu loko nsimbita komba 23 horas carlo estava ekufikisela amahungu ya usiku. Ya compa umbis Wazimbo Humberto Benfica 25 para as 23.

mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo mihleliwa hi Alberto Langa. Murhangeli wa tiko Daniel Chapo sonto lexaku a rhangela ntirho wa ku tlangela 4 ka nhlangula siku la ku kulungela siku la ku rhula a dropeni la ka Cenca hi xifundzankulu Gaza. Siku leli li tsundzuxa ku sayiniwa dropeni la Roma ka xipfumelelano xa ku rhula xikarhi ka mfumo wa Mozambique na Renamo xi pfumeleleke ku gama ka nyimpi ya va ka xin'wana yi tekaka 15 wa malembe ni lin'we. Tsalwa la muti wa hosi li vula leswaku ntirho lowu wu ta sungula hi ku hahekiwa ka hari ya swiluva a Praça do Zeroche lana ku nga ta kumeka murhangeli wa tiko ni varhambiwa. Hi ku gama murhangeli wa tiko a ta vulavula ni tiko lakwe henhleni ka ku tlangela siku leli ntirho lowu wu kotlanaka nakona ni ku kulungeliwa ka kurhula ni ku vuyelana ka vana va tiko. Na ku endleka leswo Daniel Chapo a tivisile makungu malandziwaku a ku va ku pfuxetiwa leswi onheteliweke hi tindhambi a xifundzankulu Gaza. Loko a vulavula murhangeli wa tiko a vule leswaku makungu lawa ma sungule nkarhinyana ndzhaku na ka ha ku gama ndhambi a ku va ku pfuxetiwa switarato ni switirho swin'wana kambe hikuva swi lavaku mali yo tala swi teka nkarhi wo leha. Loko a ya mahlweni a vule leswaku timhangu ta ntumbuluko ti humelela hi ku landzana lomu tikweni mhaka yi veka ku mugoqo ka mfumo lembe lin'wana ni lin'wana. Marito lawa a ma byeli vakulu va mahungu ku fambeni ka nkatsakanyo wa liendzo lakwe a xifundzankulu lexiya xa tiko. A xifundzankulu Cabo Delgado ku voneka nhluvuko handzu wa ku rhula ku vonekaku ka miganga yi nga leyingani yi nga hlaseliwa hi vadumeli ku hlaya huvo ya ndhawu liya ya tiko. Murhangeli wa huvo ya xifundzankulu ka ndhawu liya ya tiko a seketela leswaku ku rhula ni ku vuyelana ka vana va tiko i matshinya ya nhluvuko wa tiko. Francisco Loreiro a vulavula wa ntlhanu loyi a dropeni la Pemba nkarhi a nga ha rhangela ntirho wa ku gama nhlengeletano ya huvo ya xifundzankulu Cabo Delgado. A xifundzankulu Sofala varhangeli va makereke va kombela ku gama ka ku lwisana hi tlhelo va kombela ntwanano ni ku rhula. Xikombelo xi endliwe mugqivela lweyi ndhawu ka nhlengeletano yi endliweke ya ku vulavula hi ku rhula. Madzanadzana ya varhangeli va makereke va hlengeletanile adropeni la Beira ka nhlengeletano yi lulamisiweke hi nhlangano wa Santo Egidio yi patseke makereke ya ku hambanahambana. Mufambisi wa ntirho lowu Nelson Moda a vule leswaku nhlengeletano leyi yi endliweke ndzeni ka xihlahla ya xinge Paz Desarmada y Desarmante a yi ni nkongometo wa ku vona mafambelo ya tiko xihima ku sayiniwa xipfumelelano xa ku rhula hi 1992 lana a tiyiseke leswaku ntsena hi ku rhula ku nga helisiwa ku hambanahambana ni ntinyimpi i nga leyi swibamu. Na ku endleka leswo nkosikazi ya murhangeli wa tiko Geta Chapo a tsatsiya vana va Mozambique a ku va va ndzuluta ku pfumela swa nga ntirho wunene swa nga ndlela ya ku tiyisa ku rhula. Geta Chapo a vulavula dropeni la Ximoyo xifundzankulu Manica ku fambeni ka swikhongoto swa ku rhula ni ku rivelelana xikarhi ka vana va tiko. Nkarhini wa kona a vule leswaku ku pfumela a swi fanele ku vekiseliwa nkarhi wa swikhongoto ntsena kambe ku fanele ku ehleketa mayelano ni leswi munhu a khomisaka xiswona mun'wani mindyangu ni vanhu va muganga. Ntlhanu wa vanhu va file van'wani va ntlhanu na vambirhi va vavisiwile ka mhangu ya movha yi endlekeka xifundzankulu Cabo Delgado. Lava vavisiweke va kumisiwile xibedhlele xa Metoro van'wani hikwalaho ka ku tika ka swivavu va kongomisiwile xibedhlele xikulu xa doropa la Pemba. Mhangu leyi yi khumbile movha wa ntleketlo wu nga sukela doropeni la Pemba wu ya Montepuez tanihi ku hlaya ka governadori wa xifundzankulu lexiya Valeji Tawabo. Tawabo a bandlave vafambisi va mimovha a ku va va ve ni ku xixima minawu ya mafambelo manene switarateni swa nga ndlela ya ku vhikela timhangu ni ku halaka ka ngati. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Ku tlula 70,000 wa vanhu va chululukile mugqivela lweyi a tikweni la Xipanya na va vilela mfanelo ya ku kuma tindhawu ta vuyaki. Michololoko yi endliwe eka madoropa ya ku hambanahambana ya Xipanya ndzhaku ka ku va huvo ya ku boha minawu tikweni leliya yi yalile minawu ya mfumo ya ku sivela ku pfumala
vutshamo. Mincholoko yi tshimile ndzhaku ka ku va ku nga susiwa muntini un'wana na un'we wa tiko leliya vhiki le hundzeke, lweyi se a tlheliseriweke a kaya ndzhaku ka ku va mfumo wa doropa la Madrid wu bulile ni vinyi va muti. Mito le mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ka minkama ya ntoloveto.

Kunene hinkwaswo misaveni swi ta hela ku sala swa kahle. Hina va ku biha timbilu hi fama ni ku biha ka hina timbilu.

0: Astava litsonye nyama patini kwimbe Raymond Nyati o baba wena oyo ho ko pfumela ka ku bona vatsurumani na vaganya makhumba baba ni maziyoni yako vaganya ma ya mpfundla khumba hinkwaswo vati jela nje va sakarata swilo
1: moyo ni ku pfoka
0: ayayayayayaya ai toni timaka ta mpfundisi na John Go ringana 23:35 minuto
1: vatlanga hi mina mani mi hi mina John Go okay ni kese ngopfu hi kombela mani pravata hi pfuna nyamuntlha kokwana xidimingwana a hi pfuna hi timhaka ta yini hi timhaka ta vafundhisi okay ni kese ngopfu inkomu a hi ngheni mhakeni hi nga tshika hi hlwela xitudiwa swo inkomu

Leka meia-noite, nem 34 minutos, kunene bya lisima ku vehitiza ko ta vana, vana lava va fanele ku ve va lakanya vatswali kasi ku va hlayisa. Ku va hlayisa ku nga hi ku tsena va nyika swakudya, ku nga hi ku tsena va mahela leswi byi nga byi kotekaka kutani hi nga vulisa leswo, kambe bya fanele ku ve walakanyaka ku sukela un'wananini leke u byaleleweku. Na u nga se swi twa ku cini ku hanya va ku hlayisile kala ku chikela swi hi njombo u kumeka laha se u kumele ku tirha ku va khwela u kumeka u kona, na u fanele ku ve walakanya leswaku vatswali lava va fanele ku ve loko swi koteka va nyikiwa xihiwa xihiwa lexi va fanele ku ve va xi kuma siku gin'wana gin'wana laka nomu wa wena hi ku va dzunza hi swontlhi leswi va meheleka, kambe loko koteka ku ve u nyika xo karhi hi ku ve xixaviwa kutani ku ve u mahela bya lisima ngopfu. Kula John Chibadura laha loko a wu tisa ku a fanele ku ve mahayini kasi ku nyika vatswari, kambe a va layeli lava nga laha tlhelweni va mi byela leswaku loko u xava movha u xava a basikini tani chitututu swi ta loko a ta va ta va lakanya wena loko a nga ndzi xavelanga n'wananga na ndzi nga chikelanga, kambe loko mi xave tihomu ni swin'wana swifuwo laha swi ta andza byi ya phambeni a ku loko a ndzi nga yi n'wana wa mina a nga ndzi xavela leswi na ndzi nga hi na chumu, hikwalaho murindzo mi nga se na u nga se xava chukari kasi ku nyika mutswari a lakanya khwatsi ku xi ta ve xi xivhuno na ku hi byi swi tikumeka kota chikarata.

Bongile Faustino Sidumu nga Fernando Sidumu kota lesizingole kusanguleni hileka umahora ni uminuto ka chikatlechi hikuranza muranza ngiseti kasi wingisa longoloko wa lama doteni lo tobe ufamana hina na hikushivela wingiseti ginani na ku ehleketa hikwalaka kuve hileka hweti ya kuhlawuleka ka bululeki giltak

0: ebongele Bernard Salmao he ku hilangela le simulei nyamukhe yizule ko nayi khuza kola haba madala vakokwane lava ka siku gimune gimwane vakumana ko ni zvikaratu zvaku vashanisiwa hi vazukulu hi vana hambeni mashaka la maileko kasi ha ngena ka hlokumhaka amadota ya mina hilawa machikeleko hi ulaula ha baba Messias Manuel ulaula ha Luisa Nicolau Makwakwa mama ni Suzana kumukumba elo mungeleni ita hikuma hingela nda tsamba ku tangana kwamula yana zvipfakire zvisaleleko zva chirame kasi ha kuma ku wocha na hibula gichile ba Messias
1: Gipelele ba masinge
0: ibongile kota kupela itolo vetu loko wena munhu loko utrove ku gichil ukhelo ri vakelo hi zwona ta gipelele hi zwona
1: na baba Bernardo na mamane makwakwa nzingu tome ginene nikulosela vo tlhava ingisi tivara di Mosambiki kasi hlengela zvimwe ka timhaka leti ti tako kasi ta dokadokisana ha tona ibongile
0: hi zwona n'we makwakwa gipelele
2: makwakwa chilatani abongile sakile ngopfu hi siku gahina na masiku makokileko kukumba
0: ya un'wina lo bula ku ye un'wina
2: gichili kokwa masini gichili va Messia
0: ya
2: mukhomakhomi wa michini
0: beri hi swona loko u ku makwakwa chilatani ndzi valakanya legiga ku u letela lixaka longloko ka milongoloko yo sangula hi nga ve hi sangula hi yona laha hi wa bulele hi tona ya ku hi fanele ku tiva tixaka makuno koto nga
2: makwatanyangunyele vati
0: hi nga hela ka yise wena uyize wama
2: kota madala ndzi ta masa ku yini ku ala hi ku wa tsoniwa bya ku gaya ku ni khumba ra uyi a ku bikela gava ku tani leyi a ka za vanhu hi le rovela i ku kaya ku tolovela makumba ku risi kumba laha ku risini madala makwaku lweyi
0: hi swona ho fanele ku alakanyisela ka kona hambi minawu leswi ndzi ya ku nandzikula swi nga tshuka swikhwa swo tsutsuma leswaku mina rimindo wa Vitorino wa xiwake xiwake wa senete wa xitata wa makaringi mushumbeko wa zulu wa xihuhu si nga misava si nga tsondzo nga va zikuduladulela vana va tle
2: wa gwira kokwa ya
0: makona leswi swi tiviwa hi vanhu va hombe lava hila ku bula ku hi vona nyamuntlha vanhu va hombe lava tshuka xin'wana xikhati va kumana ni ku timfanelo tabyi ti cheteliwa misava va xelembendziwa hi ku nghana va kulile va pumbiwa zvinyingi va madala makunu hi lomu ka hweti ya kona leyi ya Outubro i hweti yi vekiseliweko ku hi nga ehleketa nyana kutsongwane hi leswi va madala va nga ha zvona hi va khavelaku na hi rivakelwa ku va madala lava hi vona lava va hi nyikaku vutomi hi vona va hi nyikaku a ndlela ya ku hi tiva ku hi hanyisa ku yini na hi nga si nghena hi lava ku takela kulo wa sa ni ku hoyezela vamani Maria Suzana mukumba nge swe na hi nga si nghena nhlokweni ya mhaka na ha hi fumuteka hi ku hi marimekana swi faki chikeli naswo hoye hoye gipelele mama Maria Suzana
3: hayi gipelele
0: gipelele
3: ndzi wa tsutsumiseni u dala phela
2: wena rivekele ni hweti ya wayona
3: ndzi tihoxa ku tihoxa
2: ndzi
3: tsutsumelaka swikada lebya radio leswi
0: ndzi
3: sizwa hi lavo ndzima haku ni mixo
0: bya ku tichukumachukuma wa sala ndzhaku n'we makwakwa
2: ndzi konayana a tsutsuma basi laha ka misava mina ndzi pela ni lo matini
0: u ya ku kambela u now look at my rambo uncle. I'm not going to go out some of us.
2: No, don't go home alone.
3: I went. I was angle. He mothered Dora Hina, Papa Messias, Mamma Louisa. The loss of our guns is born. Kevatiku gone. Lava Vanga Gameta and Mosambique. Kanganyisa malembe.
0: Hi zona.
3: Zibongile ba nwekhenza mirungula a vanyisetwa hina nwekhe.
0: Hi zona.
3: Aka programa ga hina legi. Hi shwa ku kuve game tsakisa ni kuve game vuna.
0: Hi bongile magezi ya madala, mu musile madala ku yemasa ku yena.
2: Ku salisela.
0: Ku salisela kota madala.
2: Mase ku mandeli.
0: Hi zona. Na hi kare hlanganyela ti honyi laha. Letting a chicken na Mamma Maria Susanna and his father and a lazy Casacuma Macala by message. Macalia and Yamunca, he Langleco, Yava Madala. Tifanello Tavan Mahombe Tascochan. He told his queen in Yamunca. He showed his queen in Cum Locaculi. Why Cumasconi, Polhamutin? Wanna go here and Anga Tralio? Ah, ah, ha. Ah, Gahizala, Loka Kulil, Makun, Loka Karel, him coming Sakui.
1: And Bongile, Camarono Sego, Drago Hemanzo Kumagazu Legi, Gagula, Zoka, Shungetano, He Hanyela Gahina, Never Madala Vahina, Cassity, funny little Vangal, Faneco Venato, Tasso Si, where he called a Hanyela Gahina, he called a good Kohanya Quate, Never Madala Vahin. Kuna nene utuwa fanela kubawa ni tifanele liti nene hiwa kuma kwazi, hiwa kaisa kwazi kasi liti wanga nato, utiviliki wanga nago, ukariki wanga nago wa hinyika hisala nago na hinawe hikota kufuna lava hataku hile hasi maj, chikaratu hileji luku hiwa wona, hile wona lava hiwa wona kuna wanga tivi chumu hiwa lava ula ula kungufu lava valo yako lava ula ula kuvoche zoki libe zile hecha kadre tifanelo tazu hiti susa ndango hiva mahela ubihi hiku hina hitu wana hikuwa hikari hini nguvu hiriva kia lezo waku hinao hita chikela kata angalia hita zilama za zinene na hisi niya zita hikaratele kasi loku hina hikota kugunzisa naka himisho lava hatako kasi kuhinao hita chikela siniya na hini hanyali kaku hita kia isi kakwati loku hichikela akatanga leisha ikala wenga kwenti kutakula chao binza hampi mingwani mitilefana kwa hima
0: yes on mama mwama kwa kwa mzaya makahia lei kamwina mukwa mkula ili nyene kutongwa ni atifanelu leti muti rinza kuu muti uona kama sikuwa na lawa henga kawona zilu mkakwe
2: oh mina kukwa masingi na wana wa makweru la kombela lejaku hi hlayiseni ku sa ku nene ku ula ka ba mesia ku hina heringana ku minyika lezwi hina hingata hi zwona amuzvitivi mula kona mugala va hunzeliwile hi tanga ndzi hunzela maji hi utivi lega ku hanya a ndzi hunzelwangi zwa ringana ku mu hi hlayisa khwatsi hi kota ku mi nyika na n'winawu mu fela ku chikela ka tidanga ta hina na mu tiva ku ti hlayisa mu tiva ku hlayisa van'wana ma ku loko swi nga maheki leve xi chava xikarhatu xa hombe ngopfu mina na ndzi kombela leswaku hi rivaleleni hi hlayiseni khwatsi a ku wulawula ndzoce mina a ndzi wulawuli ndzoce hi ku ndzoloya hambi ku vowa kona laha ndzi bulaka nawo hi ku wena u tshama u xaniseka hi ku wona leswi u swi vonaka a ku bevemela ka wena wulawula u ta wulawula na mani silavene va ku lavi va leyi i kumbile a nga tivi nda ndziwela ndzi wulawula ndzoce maxi mina futhi leswi ndzi vonaka leyi ndzi swo xaniseka ndzi tshikiwa mina ndzo wulawula xaleswo va nyuma hi le kule va ku mamuso wa wulawula wa wulawula ni vanhu vakwe a ku loya madelaka ku veni a wuloyi wo bevemula ya ku za ku xaniseka ma ku ndzi kombela ku hlayiseka ahi patseni hi ve vanhu ku fana na n'wina muka vanhu hina hi wa ve vanhu tolo n'wina u muta kwala ha mina ndzi nga kona
0: vama Maria Susanna mamukumba nhloko leyi ya timfanelo ta vamadala
3: ndzi sangula ndzi za ku kombela rivaleni Swanzi komile.
0: La vikile giya.
3: Zitsa vanze ngisela nziko ya. Ila uvangana ba babula.
0: Ba
3: wacha zwipfaki. Ba wacha mitsumbula. Kani leswi ndzi uyile nyamuka, ndzi lomuka ku hlangela ni vangana. Ndzi lava ku nyeka wonela u gamena hi bullekinga ka gona. Kambe ba masingi wa hetsetsa loko kungene. Ko kwa mukulenyane mumukulile ku madala sulu
0: ndoza makuso vuzela yena ku
3: tshwana
1: olobukisanyana
0: ku tshwana
3: amadala
0: ndwa madala
3: madala mina ntsavumela mina ndzi madala madala lava hina hi mahaku zwinene ma va wona ku hambi loko va dyela ku va madala avanana lava va hagonzako Vasuka wako, vovo, ziya biblioteka.
0: Aya biblioteka.
3: Aya biblioteka. Madala wa zvigonzani.
0: Wa zvigonzani.
3: A biblioteka. Aya teka azvilo zva hombi lomuya.
0: Ni
3: utivila gile. Kulomuka va madala. Makuno. Nguna vana na muhidela koko madala a madale munhu phela loko leswi ndzinga dzi aka ndzinga mitswala ndzima zvinyingi ako eu vou à casa dos meus pais dos meus avós ele é junzinga ah quando vai trabalhar de trabalhar trabalhar vade vai com a cota chama vai gati chama me hanzo le zinga imaha macon há comprar com chaisi o ainda vai madal louco moana pelo que kunga ele o ainda madal mochais há cuba a madal aluia ele há cava madal a lavaiane vanga trabalhar trabalhar vaiena vanga twala wena helava ku hlayisiwa amadala awanyikwe alisima ya inene leyifele ku kube loko vaku madala loko amadala umuhlayisa vana va mina ichiche amahanwana vaku yey amadala la wati kota angati kota hayeje o hlayisiwa hi vanana loko avana na va hlayisiwa ni mathomo va makuma la ka madala
0: unzela kanye alisibulanga hi chaela Bernard la yaku u hlayisile mama no mina u ta hlayisa mina nyamuntu u hlayisa ni mwana wa mina and down kokwa hile zwi fana zwi fana
3: zwi manyo hile zwi fana ku kuye hi zwi maha kuva hina mina lezwi ndzi vula ku ndza hi lomukotswala hi ku ndzi lomuko hlayisa vazukulu va mina ndzi tizwana ndzi hini matshandza loko ndzi vuka ni mixo ndzi lava zwi lavalava ndzi nyika vazukulwana va mina vona vatswali va kona kambe loko va ta ku nyika hina akali ka kona loko u ta nyikiwa n'wanana khesa u ku ndzi ta gantamu wa vana va mina hikuva va ta neha kasi ndzi ta gani vana va mina makuno a hi hlayiseni va madala va hina hi ta kuma amakatekwa
0: vamisi ku hlayisa va madala va kokwani kasi ndzi ta kuma makatekwa ndzi ta sangula hilo mimovhini ndza wona mun'wi wa kokwani chete a ta ku swela aparaxini a movha hi lowu loko a vona ku munhu a kulileko vum o famba loko a chikele a vona ku munhu a kulileko a nga mu nyiki chance ku a noma hi laha ku lavekileko hakisahakisa hi lo famba a mu jaha ku ve ni a misiha ni marhambu a swa ha kumani khwatsi mhaka leyi hi nga yima hisisa ku yini lomu mimovheni
1: xikarhato xi kona a mimovheni hi ya ku va ko tala ka hina kota majaha ni van'wani a nga swi tivi leswaku yenawe i ta kula i ta chikela ka tanga leyi a yi hluphaka lomu ri wena mun'wana ya lowa mu hluphaka lomu ri wena i xaka gakwe ku hambana hi mimiti mun'wana a nga mu tivi a kunene a minenge ni khata ni mazolo bya rumela hikuva nga ha gwenti ku va a ve ni chihaka lexiya xi laveka
0: hina
1: xitolo xa vona lava lavaku mali hi chihaka va vona ku kha ku hlwela ku teka loyi a rumelaka va ku a ta hi hlweta i chukana hi musiya a ku musiya kumwe engetela ku hlupheka kwale ha musiya vukomu porke xin'wana xikhati suki ni mixo ni chumu wo ganga nawu ni ku a ta xava hi hina nga nawu endawu u khe u musiya laha ngeleni a celwa ku chikela lomu a yaku kona a ku vilela ka kwe u kumeka na ku hinanzo ka wena loyi u musiya ku lahangeleni hi ta famba ha wena. Eh phela mhaka ku kula hey nene amaka kula loko ndzwa hi mina u nanyana loko ndzwa hi ja le mntu zwona ku
0: ndzwa o sakula u le yethu kwile zwa ngawula
1: ndi tsisa mhaka le ngawula mama na le wisa ndi kulawo ja wa bala ku ula ula yeche kutani loko ndzwa hi ne ding mwana u nanzi vufunile kutani ku enda zwi kumeka zwi karto le wena a zwi karto zwi rwalako hi ku famba la ngena u zwi tivi kasi loko ma ha unene ka munhu loyo ka nga mutivi wa kuma mathomo ni makatekwa hi ku ma ha unene pra munwani munhu. Ja bona le tsaba ha zwi tshuki loko wa ulaula hi ku mathomo ni makate wa ha tsita zwikuma siku muni mina le basa nga tira mali ndzi kuma mali cha paketini makate wa mina makha zwilava nda tshaka mali ni mali liya hi wo makate ka yakwe a hi zwona zwo zwi nene ku la ku tiva ku ndzi mahayini a zwa zwi nene para vanwani vanhu
0: loko isuka la mishapeni loko mimovini loko la ku engetela mali ko la u nga swikota ku ya ku engetela a ku ulaula hi lo mishapeni zwi bombeni mimovini hola hola hello muka tibisha aputukezwe nge ifila kanile vichiputukezwe chalo mukaya musambike ibisha loko chikala munwa madala aka bisha ukara lava vashota vona hikuminula minula lesingwe vazvitiva ku ana uli yengiloye anga madala
1: arange
0: afanele ku ranga bago menula loko chikela ka bisho ka la banko ka ni bisha ba yini
2: ba minula ba le buzila bago aku la inga ta tsadla
0: chinga ka ngira ke suka la
2: bo jo kuzana le
0: loko mukwari mwe ba mbire ba nharo mone
2: ka joka zwi kuzana zwi ha ifoli le ko la heta nga ka suka la ei kambe mina kani nad boss kaye uchigela la yangonye daga daga kulaku kunganzi ngena lomeya porque divertado awa hagwenti mas la baba gwenta kula bana ni ku hinyenya ako arva kelwe mejo mina ndzila ku mi alakanyisa lezwako muta chikela la katanga ya mina mina lezwe vakone la va mina zingakula loko ndzi kumana navo ndzatsuka ndzi tichoka ndzi ku ina mina ndza fana ku komu yena nga nhonza i hundzisile nguvu i kumbile nguvu se mujuka ku hey wa zama dzunudzunu o vulavulela yeche ku laya neta a ni ndzi ta chikela kale mina nenge ya mina zvonge zva yena swo bayisa a nga ha gwendi chumu mazi wa ha byeliwa ku hambuka a mimovha tixapa a va hi lavi hina a va hi lavi hina vukumba nada a va hi lavi maku hi kombela ku laviwa hi rhandzeni a hi wuli leswaku hina hini ni mikateko a hi nayo mazi a mikateko hakunene yi kumiwa hi wunene a kateko wa munhu a nga wu laveka mun'wana munhu hi ku mun'wanyana a ti kalavela hi ku ako loko a ya nga ngeni a ya nyikiwa swilo a vuya ta tolatola ndzo kateka a ri vakela ku leswi a hi zona swi to katekisa wena leswi to katekisa wena hi leswi u swi mahaku wena hi mbilu ya
0: wena
2: va tsaka hi mitirho ya wena hi mbilu ya wena hi leyi yi ku katekisaka yi ku nyika mathomo i mavyoyo kusa nungungulo wa ku wona ku wena un'wana lweyi u tswaleliweko hi munhu wa ku fana ni gayani u mu rhandzaku
0: Omare sezana tso tso kuma hekela u siwa sharp unda la ka bisho yokara u kombela ku hey kota munzora ndzi ku kuva kuva la ku hunza ndzi ya phambene va swireka hi ungana u chikela
3: ah le zwa maheka kambe loko ku helomuka ka ku hoyo la ku ngela a kola ku ngena shapa wa famba famba va wona ku luya madalana enonyimi a khela ya ku khela a ni wa
0: ku gona ni kwasi ku
3: va ku ha chidala cha mina nge nhari hunza
0: ikotanga
3: ni chetengela hunza chita hikweta wena kuve ni na la kwa kuma vanhu lava ya makuno mina le chindzila helela ku kavana na va hina lava fambisaka mimovha ndzi kombela ku loko muona madala hambi loko muno muhunza hikuva ku muona hlehlana moya ndzako wena cobrador chika u ya muhletela u muvuna u mulavela a undawo a tshama wa kombela ka lava va zwi kota ku ku makwero siza a mamane loyi a nga ha gwenti a ku nyima makulava va ha ku ku la ku hi hlonipha a swi dalana zwa hina watsi ku u kuma zwinene zwo kwala u hlama loko I atolweni ndzi vitanele ku ta ndzi ta teka a vanhu yo tekela ku tata movha wa mina ndzi kuma a mali kwala haya makoni kasi hi ku yini
0: unga zwi tivi ku zwi
3: tisile ku
0: yini
3: kuve hi lebyiya unga ma kambe loko u maha zwinene ni lomu ka nyama ya wena ni lomu ka mapimo ya mina mo pepemela hi ku zwi tiva ku ndzi mahili zwinene makoni ni n'wungula nga ta hi ku ku byelaka maha leswi yena wa swi wona kota hi yena muvangi wa swontlhe wa swi wona ku luya hi mahili zwinene luya nga mahangi zwinene u kume na khombo ndzi nga naku ku ve a khombo wo ti lavela makoni a wu dala a hi wubabyi inokula ndzi nge twaliwi nyamukha ndzi ta fana ni loyi a to twaliwa hi 2030 a swi nge maheki leswo ku na ku ve hi ni vanhu va hina lava hi nyikaka matshangu ku nga va biblioteka viva ya hina ku nga va madala va hina
0: a wu sunguka tigi kumiwa na ka va madala la
3: hi swona
0: kota ma biblioteka viva loko a tshuka a nyima yaloye a nyimaka wa xibomba kutani hi xapa lowo a nghena a madala loye hina hi nga lomu moveni hi mahisa ku yini ha zama ku hlonipha no ta no ta maha sweswi ndzi tshuka ndzi swisa na mina wa a mina u ndzi lava ku hakela
3: hi byo leswo a ku hloniphiwi lomu ka mimovha lava yi va nga lomu ya ndzeni lomuya a ku nyikela ndhawu ka lweyi wa madala veha mina u ndzi lava ku hakela yena u lava ku hakela ndzi ya ndzi ya buvha ndzi nyima hi minenge ndzi famba lomu movheni a ndzi nyimile ku endzo la ku hakela a swi hambanile leswi va mahiwaka lavokuluka lavokuluka
0: ku na swimbirhi
3: a nga tshamela switi a ta wu hoxa ku hi miri lowuya kasi ku ve a tshama lahaya mun'wana wa vhumela ku ndzi ta riha ya duplo a ku hundzisa loko ku hima ku yi khumi gamazaa hiswona khumi gamazaa ndzi ta hundzisa kasi ku ve ndzi tshameka hi ta va veka kwihi vanhu lavokuluka ni va madala va hina a hi va hlonipheni va madala va hina hikuva hina honkheni hi nga lomu movheni lomu ku tsika n'winyi wa movha vona lava nga lomu wa movheni va ngurangureka hikuva ku nga hina ha hina va ku hina swilavi leswiya va ri vakela ku vonako va ta chikela kola vutorhukata i diposi swi ta va bayisa nguvu hina hala ha timiselanyana lava va leswi ho hambi swi bakela va ta zama
0: ku swi hoxela va cili nguvu va misiya va engetela mhaka leyi ya lomu moveni ku a hi hloniphi hina hi nga pakela ku hi nga kelela mimovha a hi hloniphi va madala loko va nghenile moveni ndza ha suka ndzi nyima ndzi siyela madala loyi hambileswi ndzi to hakela na mina
1: ndzi bongile a xihlonipho xi lahlekile ba masingi a ka hina xihlonipho kambe kutani ma kulela kutani ma hanyela kutani hi ku hlupheka loko hi kaya la ku hi nga swi tivi ku hlonipha mun'wani munhu muli lowu wa wula kuma mali Maria Suzana loko munhu a nghene moveni a tshemesekile khwathi loko a tata wona mun'wani loyi a kuleleko ra ku a mu juka mu nyika wu ndhawu a tiswa ku khwakuluza ka hombe nguvu loko a mu juka a li ku vala hi xaka mina a ca wumbirhi mina wu laha ndzi nga tshama kona ndzi lava ku hakela xa ndzi ta mahisa ku yini ku mina ndzi suka ndzi nyikela wu ndhawu loyi a faneleke a nyikela wu ndhawu hi loyi a nga n'winyi wa kona wa movha kutani loyi a hlengisaku timali a ku va a ta kota hikuva hi yena nga hi ni fanele ku va mu lavela wu ndhawu a tshama maxi a tika ku cuka a cinyimo ca ku yena kota munhu loko a maha byo biha xikarhi ka vanhu a kumeka na ni hiniki hi tshamela hikuva vo tlhela va nga lomuya movheni va ta endza hi ye munhu lowu yo ka nga hi na tindleve u mu vona ku na tindleve ma tindleve ta ku na ti swiwiri entangu kuwa hi ni fanele ku va munhu a ti wona ku laha pra ndzi nga boyileki mhandziko vanhu lava ndzi vonaka mhandziko va kota ku ndzi nyika xihlonipho ndzi fanele ku va ndzi ranga mina ndzi hlonipha lava va kale kasi ku ndzi kota ku nyika lesima para mina wu ndzi ya kwihi ndzi ya kwasiniya van'wana loko va ta va ta ndzi kuma kin'wana siva va ta swi tiva ku hi ye madala loyi nga tshuka a pfuna mun'wana madala endaku kasi swilo swa ku kona swi kota ku famba hi fambela le ginene maxi ku tala ka hina vanhu hayi cuke bya mandziku hi laha bya nyamutlha basi butisi hinkwako ku kumeka ku hanyeleka ku mina ndzi nge suke ndzi nyikela wu ndhawu mun'wana munhu mina ku na ni ahlana wa mina wa bayisa anenge wa mina na mina wa bayisa ma u ta ta vona ku a bayisele ga mina ni leswi ndzi nga ha byona mina a ku swi lava zvichukwana ku hundza lowu ya nghenaka pra va kota ku tshamiseka lomu moveni a kota ku famba kwatsa chikela kaya yena u avala a hungu ginene ku ndzi na ku va munhu wa munene lomu moveni lebyi ndzi nga tisa swona ni ku karhaka ku yini loko khona n'wunguri wa swi kota i wata movuni i yanga byi tivi maxi xa wa mumahela mukombeni ku a kha vhuneka munhu kaya wa swo xa wena nada u lava ku va u famba ni ndhuma ya ku biha basi ata ku ri a munhu ndzi nga n'wi kuma moveni wa chukwana hambi mina ku famba hi mikondzo ku wa chukwata ngopfu ku hundza ku nghena movha hikwalaho ka wena endhawu a ku kateka loko a wu ku kumi ndhawu leyi ndzi nga lava ku tlhamusela ku tatisanyana ku swan'wana seno ka marimana Maria Suzana
0: hi swona na wu tlhetekele ku laha hi ta huma lomu xitshongweni ku lomu moveni lomu division ta tibangi hi lomu xitshongweni a hi yeni kaya gakula jaha kutani nhwana legiya gi hlayisiwile hi ya madala loyi tinjombo letiya mitirweni wa tirha kani cini ci mi phazamisaku swo wa wuya na wu karhi wu suka laha kaya ka me ka muti lowu a nga haka yena wa hlongolaha ka muti wakwe a wu tomike mino bya mino a swi fambi khwatsi how come hi nga swi livangiza swi mahisa ku yini u tswaliwile u kula nyamutlha kwalomu ku fambeni va ku layile ku ka siku u ta vi munhu lomu ka tiko leki u fanele ku maha leswi maha leswi maha leswiya u ta swi vona swa wena swi ta famba khwatsi makunu xin'wana xikhati ka ni ku kala ku landza a swileletelelo leswi a swileletelo leswi u nga vi u nyikiwa hi va madlala lawa u ta u ta jikela madlala lowu wa ndzi loya swi mahisa ku yini xivutiso xa n'wina n'wi tlhele leyi
3: mina ndzi nga wula leswi a timhaka leto ta xihlonipho a xihlonipho u nga ta xi mahala ri wini laha kaya na u nga yina xi xihlonipho ku lava kusukela laha kaya a nga dzuka madala wa wena loyi a nga ku jatamisa laha ka tiko leki a vabya u longisela ku ya sontweni u musiya o u tsutsuma ya chicheni a chichi ya hombe hi liya u yisiya ku liya ku lava ku rhanga hi ku hlonipha ni nungungulu a nga ta ku katekisa hi ku ve na wu susile na wu siyile a xidalana xa wena na xibadlo wena u tsutsuma ku ndzi ya sontweni u nga wula ka va makabyo kumbe ndzi no tsandzeka hikuva ndza vabyelwa mamana a nga swi koti ni kusuka a nga gwenti ku maha nchumu a ndzi swi kotangi kusuka makona a xihlonipho xi sukela laha kaya a wu ku tivi laha ku taku yi kona thomo u nga suka ku ndzi ya sontweni u siya mabadri lawa ni n'wungula ku leswiya hi bya nchumu leswi a bya nchumu hi leswi u laha ku ya u ya byizwa siniya kambe loko u hi wo ehleketa ni loko va wulawula u ta ku
0: maxicikonaakhumba mina
3: wo kha va khumba wena ne leswiya bya byi wulawuliwaku a wa ha byizi hi ku xi kona xi ku xanisaka laha ka ndzima leyi hikuva u siyile madala wa wena na a xaniseka laha kaya a xihlonipho xi sukela laha kaya kala lomu ndleleni kala lomu mimovheni kala ku kwihi lomu hi nga kona u kombisa xihlonipho u ta kuma makateka na u nga swi tivi ku ndzi kateka ku kuma leswi hi ku yini ku ve hi leswi mahaku swinene
0: hi swona n'wamakwakwe hi ku yini hakunene hi wuyela wa madala ya ta va hlongola hikuva loya loko ndzi cukisa ni leswi byi swi vulavulaku hi ku yini ndzi ngaka ku ku phurhela na wa ha hi danyanyana na u nga si tiyela ndzi ta ku ndzi ku tshika u kula u tiyela u tlanyala
2: u nga hlweli ku
0: bovu byini
2: levi bya leyo to heta nyandza a
0: tihonyeko ku nyenise
2: iko ndzi ku lava ku kuma leswo swi sukela a ku nyima hi leswi mina loko ndzi swi cuka a vanghana a sociedad hi xi nga jona leyi xi hi nghenelaka vana na va hina ni vazukulu va nghenaku nguvu ni ku pima wona timhaka ta swin'wanyana leswiyaswo vanyanya va madala a famba a jika wuya ta ku wena hi wena ndzi tekelaku resort swin'wana va gondza lomu ka swilwaswilwana ni ku gondzisana hi xivona a vanana hikuva ku khala mina ndzi wa xanisekile mina maxi vama ndzi nga tlhela a ndzi ya dzunukisa madala wa mina luya ku yena
0: a nga dzunukisa
2: ndzi mujuza ndzi mujuza ndzi swi vona swa mina xa swi vala ku cinca xa wawa ango bula ni mungani. Jaya na wako, oh, kuwe minafuzi jikosa na jiko nani kaya. Adami na ubari sarilu la mima kaya jikosa nichi. Wao uya. Unzi chuko kaya? Unzi chuko kaya? Zugu, zugu uyo zela. Unzi uyo zela ya. Shani seka liku, shani seka kumini mima kaya wena. Hii ni kuyena azwili lezo ya. Arriva kielu lezo yena haku nene. Asuke lala. Wena kambu, wanga mutiki kumugonzisa. Omu gonsa chaki chikati maje chihava ni chingulechi yena kaile kuchikota kumuvuna. Ipanga langa kona yena ali mina imina. Maje angana chumu. Ama gumi ya kwe ata shaniseka. Luko anga shaniseka zimpele ita mfele pasyoni yuku. Ita uwe shani muhobu. Ata taku buhi ita we. Mifunga upasa na kukumbu karet. Yuku mmonza kati giumba zutuku ngongoro. Wakonga we pasyoni. Hile kianga kila watu minigia. Here's a lot of nanny burglar. Dialogue, my dollar. We are good. We are passion. We are some passion for the Malembe Tale, good elemadan. You are not a good diag. When is your dear madam? Much one who are a quick, are a passion. Magomena, and the lagoon is Irish again, less over Nano. Irish again. Ranzani cucumba. Look, Tom Gowan Hamboa Mungana. Ranzana na numungana wawe na luo kwa nguwa humbana kawe. Afela kukufuna, hino kuhina. Aza hina zilu za hina vazilava. Masi hina wako hina vahilavi. Wale anuha. Wale ahitivi. Angalavi mina, masi ala zizu.
4: Ala zizu wakona. Pamesi, makale ya wa madala kusunguli wala hamutini, kutani kudawa. Ila zibaisa kunguvu kambilo kwa kukongola kambicho kwa unani utoma na gawe
1: mulo loko mulo loko atimaka kutalaka tona letiti mahako kuhina hihamba na nguvu ni zilizo tala hiku ahaha ingesani chumuo vala awa umbire ahaha zikoto kutamani wa madala hibula wa hinyika uchari likifana kwa hihanya hako atolo kwa hili toko itama kungaba lachite kweni kubulewa kungawa mungwani undawo itama wanuna kubuliwa ukuma zila hanyisa lezi lukukuma chumuma halezi maisa lezi lezi kuwa hizo wana zunga hitinya gaho mbe nguvu gohi gonzi sama hanyela hambe kungaba kerugawa wasada wasada jaa la wana nguvu atikarado hikuwa wana java lungi silima

0: angana kama eh so ata humelela sine loko eh madala wena isi machine ile hanyangweni yoko angana ifambeni mami na luzile angalwele kuya ka ba kuya yandiona alwele kuya tshika sine yani basi vatshama loko hini madzwala valongile ku lomuka makolman vatshama vanwa vambeta kutani loko asuka sine yani basi ateka sit down the orbit akhela ku tshuma ku atirweni because what to atakwa male hikuya loko madala wa ku ifile basi ntale chikaro cha hombe ngufu loko kwa ha zwi tiva le zwaku dzinani baba lwa ndzi twaleleko wa hiteka hamina hitekile hamina ku kala ndzi kula ndzi chikela a ku mbeta viki di murumba na unga mufanelange na zwinga mahe hambi ku mbeta hweli na unga yangu ya mukamba a zwinga fanelange akamalo hi wa rongwane zwi ndzavana famba kamba kokwana hi khilela me movha ya chikesini ani hi hlakana masiku mambiri manharo hi khaya nyikwa zwinwani sini hi khile huye nazo
1: hezo
0: ndawu hi lebyi nga fanele ku hanya hazo
1: hezo u ta valisisa u minuti basi
2: kambe a swi laiki zo tala hambi u nga hi na nchumu a ku fambo ya ku gichile mama mina ndzi ku tswala ndzi ku wunga ndzi khamunyimbi lowu ndzi ku tswala ndzi ku wunga ndzi nga ku loyi makuno a ku ya vhuxela ntsena a hi kala u kuma xo tala ku ya nyika a ku ya vona a mutswali wa wena loko u nga hi na swa vunaswo fambo ya ku gichile mama a mbilu yi nga bemba yi totondo
1: tsaka hi zona hi ta falisa sweswi a longolo ka hina ku akama haleluya u hi kamile muvina Bernard Salomon ka michini a ri windi masengiseri madota hi lamo mazuleko Maria Susana Mukumba Luisa Nicolao Makwakwa swin'we na Messias Manuel a vitunzi a ri windi masengisalana.

0: okulisa mzimba.
1: Nkamalo wa ushika ni akuna a diferensa ni nkamalo mwanyani. Imaka ku sempre tenki ni almeta sole ngo ya almeta sa saudade la majela manene amajela manene akuda asilu lesa kudura ikuda asilu lesi eneta ku amuzimba wa hina ala ni kamadela kuni sigawa sinyigi I cinco asona kuni lesi sivita ku ama alimentis decreasement ama asakuda lesi si ipuna ku akuyini akukula asho kasa kudalese ikuluma hii tinyama leta kuhambana hambana ikuluma hii matanza leiti sewe jirubadi kasa kudalese si ikulisa kumikimbo wa hii maalimensi mito instrumentu tichilaweka pra inkwenu maji ngopu ipravane kuhuwa ifiti wa haku wato mwani wana wakubali kapazela kwenu la kukula maji ambo wa hii na wakulu inga chikumi leti ya proke andeka kusi ikulisa Finyingi fitiraku emzimbeni ka hina ndo nopo ni ignora reku lesi ngo isaku dale saku kulisana mina ko museni mukulu ana hadi aishona matungo pungopu vatongwane vale ka fazela kwini la kula kuku maisha fanela kuna hina uiga saku dale mwana fanela kugamatanza mamani na hina loko hadi kila fanela kugaga yafitwa kanyingi loko ifamba kuti wenwa kunada nopo ndi ade mwana tatwaliwa kombanga na msisi animpanda ndiso le kula kumwana aga atakula tani hivi tula la saku dale siningafi tlamusela sofi
0: ikulandzela ntlhari ya vudahi i tlamusela lisima ni matshamela ya swakudya swa ku nyika a swivhikelo emuzimbeni ku va u kota a ku va u lwa ni mavabyi
1: ku landzela a swakudya leswi swa ku hi vhikelela alimentary protectory swa ku hi vhikelela swi hi vhikelela yini swi hi vhikelela ka mavabyi endankuni a maalimenti lawa hinkwawo swa ku dalisa ku vhikelela ka xigava leswo hi kuma a mafruta hinkwawo ya ku hambanahambana hi kuma matsawu laya ku munta digest ya madispresa loko ni ku matsawu ni kuluma hi group hinkwayo ya maverdura group hinkwayo ya leswi hi swi rimaku kulume maverdura matsawu mabofu matapa hinkwaswo leswi kuma ku matsin'wini ni mafruta lawa ya ku hambanahambana hi payipayi hi laranja hi banana hi ndhawuni leswi fika xigava lesi swakudya swa ku vhikelela amuzimba wa hina ka muzimba wa hina wuni leswi hi ngo i makontra lama hi vhikelelaku ku hi kwini hi teliwa hi mavabyi aso se loko u nga dyi a swa ku galeka wu ku vhikelela a masontshwa lawa ya ma nga ta veiwa ni ntamu wa ku hi defendera tasa kwini wa ku hi pfuna ku loko mavabyi ma lava ku nghena ma vhikelela dimodo ya ku ma nga hi ngheneli hi ntawu loko ma hi kuma na hi li bof a ni li hi nga ta vabya manji loko ma hi kuma hi li bof swa kala ku munhu masontshwa yena ma nga tshamiseka lomuzimbeni a vabya a nga dyeli i handle ka leswo ku ni xigava lexa wunharhu a xigava xa wunharhu xi kuluma hi swakudya leswaku hi nyika ntamu ni nga swi balisa xileswo alimentary debase endhawu ka swakudya leswo hi kuma ampunga hi kuma awuxa hi kuma mapawu hi kuma mazambani kumbe muwambu hi kuma mtsumbula endhawu a swakudya leswo hi leswi hi nyikaku yini a ntamu swa kumeka a swi kali hikuva loko wambe wu kumala pawu wa wu kuma tsumbula loko u nga na tsumbula wu kuma kumbe muwambu loko n'wambu wa kuma zambani dependeni ka lomu nga kona ni leswi u swi kotisaku swona a maalimenti lawa ya ku hambanahambana pelimenji wa makuma purke a loko ni ku tenki hi ga mapawu hi ga mtsumbula hi ga zambani kumbe muwambu a ni li leswi hinkwaswo tenki swi kumeka a ka purati lawe fili ka refesan lawa tenki u kuma a swigava hinkwaswo leswi sasakuga ni nga swi bala la umpoku litundu ku ni xitsongo xa ka u galisa wu kulisana ku ni xin'we xa swa uga leswaku vhikelela na mavabyi ku ni xin'we xa swa uga leswaku nyikana ntamu ni xin'we xa swa uga leswi swa ku nyikana a ntamu lowu wa ya concentrate
0: murhambi wa hina a ya mahlweni a hi tlhamisela swigava swa swakudya ni lisima la swona
1: xa wumuni a nga lexa ugamu a nga swakuga swa ntamu ngopfu swinene leswi swi ta pfuniselaku xigava lexi hi nga humaka swona ku yini hina hi kota ku tirha hi maha hinkwaswo leswi hi swimahaku durante o dia, né? E ima kama alimento lá. Se kama alimento lá, e kata kudale, e kuma mafura, e kuma makoko, e kuma timanga, e kuma tikanju, mas ou menos ele se kuma kuka se gavale. Por isso, engo energia concentrada. Isso kudia, enquanto ele se inga de mafura, resumindo, isso kudale se inga de mafura. tanini nga abala kusunguleni. Amuzimbo wa hina lexi laveka kuko i ku higa lexi faneleke. Anga ku hinyidza hi mpimo ni hi xigava lexi ni nga si bala swa swakudya leswi muzimbo wa hina wu swi lavaku. Vaxesa hi kota ku consigira ku yini a swakudya xin'we xin'we ka magroup hinkwawo ni nga mabala laha. A ku hambana ka ku loyi a nga xipiritori tenge a nga kutsongo loyi a nga pedreiro kumba xivangu ntirho wun'wana wa kwala ta tenge a nga ka yiga e-e importante ke hi siku tenge yiga makhambi ya manyingi na yiga kutsongo hinkwenu no importa profissão leswi munhu a tirhaka swona.
0: A magela ka nkama wa ku hisa ni wa ku titimela swa fana.
1: Swa fana porque ku importante e yene ka mutimba e verdade ke. A ka nkama lowu wa wu xika ne tenki hi ganyana a swa wu gasa ku hisa na verdade a rekomendação hambilowu ku nga hisi a swa wu galo ku fika tenki u swi kuma na swi ku pfumela manje nkama lowu wa wu xika lowu tenki mesmo hi reforsara a fatilela ku higa a swa ku gasa ku hisa hi tolovela ku gale swa masopa swin'wana swi vita makadzu manje i ariya lin'we ni swole swa masopa hi phuza matyani matenki ni atensao leswi humelelaka nkama lowu wa wu xika. A ni fitivi kombi hi mhaka swo xirhami hi ni wu lolonyana ni kombi ni ku pfuka u sweka lexi u hlantswa a swakudya u ta sweka munta de jesus hi dya leswi hi ngo i ma-first food a nga mali mingi xipronto swa uga leswi swi kumaka sweswi swa mayelakadi swi ta se swi le ka xikotele hi ndyangu hi tisa ku leswiya swi ta hi hantlizela a ku yini futhi hi nga khomi mati hi ta kuma xirhami lexiya hi ndyangu tenki hi nga swi mahi leswo a swa ku ngiyi ma-refresh hi nga swi phuzaphuzi groupu hinkwayo ya swakudya leswi nga ni chukelachukela porque hi leswi hi tolovelaku ku fiyela porque swi fasile ku hi swi kuma hi swi maha for example jani tshungisaku hi nkama lowu vanyingi va tolovela ku likwela va tlha va tata chukela ndawu chukela na lonawu a li laveki muzimbeni porque li ta hi vangela yini a mavabu ya manyingi ya ku hambanahambana masikomi hi kaya u hambi hi nga le kaya hi vona ku a tani leli ya li ta ni mabele ta ni ku pfumeka ni teka chukela ni tata kama wina ni phuza chani ndzawu tenki ni control ni chukela leyi ka cherawu kumbe ka chani kumbe ni swakumba swa ku hambanahambana swi nga ni chukela swa fasi la feso pura hina hi swi vona ku swi vevukile ku hi swi kuma ndzawu emazomeni leswi ni nga la ku swi xiklarifela hi ku hambana komutani a ku na ku hambana masenki hi reforsara ku higa yini hi gama a swakudya leswaku vhikelelana ni nga ha swivala hi ku hi nkama lowu wa wu xika lowu mavabu ya ku yena ni ku hefemula mukhuhlwani yi nyingi hi ku ni mukhuhlwani kambe loko nga wu trata ribene wona wu ta vitana xin'wana ndzawu important ku higa yini a swakudya leswaku hi vhikelela a mavabyi se ni nga ha swivali kusunguleni swa ku fana ni mafruta ya ku hambanahambana na hambi maverdura na wonawo ya ku hambanahambana.
0: A mi hlamusela swa ku a chukela li laveki ku li tatiwa ngopfu swin'wanyana swini swa swi ni lisima muzimbeni wa hina kambe swi laveki ku ve ni swi tatiwa
1: a ni khuluma hi chukela ni khulumile hi leswa ma-refresh ni khulumile hi mafurha kwasi hinkwaswo swa kudya leswaku swa ma-fridge swa ku frijeliwa swa ku katini ku la ku hi swi pumba ni leswa ku tisa xikotela se hi swi khulumile ndzawu ku ni chukela ku ni ma-refresh ku ni amafurha ni swakudya hinkwaswo swa ku frijeliwa se ni leswaku ta ta swikotela i xin'wanyana xi humelelaka nkama lowu wa xirhami lowu a muzimbo wa hina ku na ku hi swi tiva swa ku pelomeni byi siku hi konsigira ku phuza 2 liters ya mati durante udiya ni li 2 liters leyi umehete nkama wun'we manje nkama lowu wa xirhami lowu hi mhaka xirhami hi titwengi a hi li li hi pitora na verdade a wu li hi pitora hi mhaka xirhami manje no nkoti u kota ku muzimbo wa wena ku wa litwa wena a wu li hi pitora a muzimbo wa wena u lava 2 liters wa mati ndzawu tenke ku phuza mati na hambi wu nga litwanga tona porque muzimbo wa wena u lava mati hambi wena wu nga lifi hi mhaka xirhami a muzimbo wa hina wa nye mati leswi lavekaku eke hi ni alimentação saudável a nga madlela manene hi ngi no phindaphinda i madlela manene a ku higa xigava hinkwaswo swa swakudya hi respectara swakudya leswaku ku lwisana swakudya leswaku vhikelelana mavabyi swakudya leswaku nyikana yini a ntamu ku la ku hi fike hinkwaswo leswo ku la ku hi phuza mati durante udiya ku la ku hi phuza mati ya manyingi ku la ku hi ku yini hambi ku ni xirhami hi nga koti mhaka leyi ya practica ya tidadisizika porque tenke hi dya benkwanto ya a muzimbo wa hina ya wu chukumisa hi satanisi ya wu chukumisa muzimbo wa hina hambi hi fitiwa ku ta karhata swo viko loko hi za hi fika makaya hi la ku swinyingela hi ndzawu no koti hi kosa partly swa ku ka titimela ina manje muzimbo wa hina wu lava makwidadi ya hina ndzawu madlela manene hi chukumisa muzimbo wa hina hi phuza mati. leswi ni ta vhela kwa a va yingiseli
0: evugamu murambiwa wa hina tlhari ya vudahi Cleusia Nyamposi a tsatsiya ku va loko mutshamitiko a ni xivutiso xo karhi mayelana ni ta majela a nga swi kota kasi ku ve ni a kongoma mutini wa vudahi ku va ya kuma nhlamuselo ka tintlhari ta majela manene
1: a munhu loko a ni xivutiso mayelana ni madlela a tshunelela xibedhlele ya khensa swosi a xibedhlele ka hina ku va kona lava va tirhisanaka mayelana ni madlela ntsena a hi nge hera leswaku munhu a ta kuma infirmeri a teku vagwa kwini ku ni loyi a tendeka u timhaka ta madlela ntsena ntlangu a va tshuneli xibedhlele va lavetela va ku hitela lava ku trata va timhaka ta madlela va ta kombiwa swa ku va ya kwini va ta kota ku swiclaresela xin'wana ni xin'wanyana xa ka va nga xi twisisi mayelana ni madlela hi nkama lowo xika hi nkama wa malanga nambi mayelana ni mavabyi ku swo swihi ku ni mavabyi ya ku hambanahambana ya ku na wona ma fanela kwini u ni mavadlela ya ku fambelana ni mavabyi lawaya u nga ka wona va nga tshunela va tala xibedhlele va lavetelana ni vadlayi va madlela
0: mungisitiwa rhendzeka a nyimakola ni nongoloko wa nyamuntlha wa madlela manene pakulatiwe a Francisco Nsimbini ka vubindzuli ni vukombisi la nongoloko lowu ka vukhandlisi ku ve na Amara Buduya.
2: Majela manene
3: nongoloko wa Radio Msambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene
2: majela manene.